0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Diantib FM, Tchanar FM et Largué FM.
2: Ku bagul ludul dem jom ñani pass te mbollem ku duggul bu deqe be wey ngeeru sonu am gatchanan ñani pass di saggan ba muy dem nga jog nak di dox te do yegg li ay lanan ñani pass te jog legi daw dugg mo gën di nek ba muy deq nga yuxu nan ñani pass di yuxo ka wakaju muy daw di wey du taru mukallaf jogal ñani pass xol ak juru ak ak aw ndigal faw nak yegal yow ni yett ngay ñani pass te do ta mukki saharu ngeeram te jappo bu yer yett yi ñani pass ku fa xol fa bu juru fa bu aw ndigal joxop sang watal ni do ñak pass te pel ak rafet ndorta ku wolu yit ku fa yett yi jox ko am ngeen ji pass ma far wax la nak luy saxaru ngeureum ba doto ko rereti do rere pass saxaru ngeureum modi ket ban bami ni tass nak sa mbir jox ko lolo di pass te ban bangi ni nak di yap aw nitam njegam beug nga raw jogal jox ko pass bu ci yep ganto defas leuf jafé defas leuf bu yombul amas leuf jafé jogal farlo ngir yaangi ci lolli yow tab lolli buy wey amas leuf jafé njegam rere ngab lolli lolle ngini wirak dund ak dole lolle jafé ko sab lolli ñew nak ba sey yef ni xus la gën ngay ku yombul ku masam jafé jëfël guddi jëf beccëg ak sip sa ba ko aséruna ki jëfëm yé jafé ku def ni ci sab lolli dojeel yef bu noré té do xaré yow jafé budul kon nga me nak nelaw ko fu gis mi ngi farlu ngir xamni le jef jafé bu nit ne la sar ñepp na dootu jog mu xemé ma jog jef te jog jef jafé ku jëm ci jotay romb xaaliss di wey bu yeggé di ci yef yet ak ñeug jafé xarit deug ngoral ci xaaliss bi yow te kat legi séru deureum sax jafé ngirun mak akug rag ak dengu ñew buñuy yegg ci def leuf lu bon bon jafé defal yalla as leuf bu mujjé jafé amas leuf ci yalla ti gën ko jafé defal yalla as leuf bu mujjé jafé amas leuf ci yalla ti gën ko jafé kulay ji ñatif sanga kay naw samir xamal yow ni ab daf la do kenn kët ku banné xam ak aduna mak bakan di jeflo ka waxlo do ab sang kët bu fekkon sa bay ak sa nday ñoo fi gën te momo bakkan yow gëno kenn kët bu fekkon sa bay ak sa nday ba xulit te topo bakkan yow nga gën ñepp kët sa bay ak sa nday gën te jappo bakkan di not fa wu taxatil nga def sang kët bu ab jant so nga i fanane nelaw di neenal sa beccëk du ak cang kët ni delang ndox ak ñam ñu na sang bi nga daf nak bana da ngay sanku kët ni del ak lu baxul ñu na sang bi nga na ngiruk daf da ngay al ku kët ni delang moy ak ter bu reuy ak tilim ñu na sang baangi li lepp jey la kët ñalay kaw kawé kay siaré ka gem dañu réré bon gi nga bon rek kët bu fekkon nga ngay gis sa bon gi nga bon ku jogur tek gi lay weyte li xam ko kat bu fekkon nya ngay gis sabon gi nga bon ku jog tek gi lay weyte li xam ko kat bakan joñ la jital nga far dib laram ñina yaa sang do ben kat bakan joñ la jital nga far dib laram ñina yaa def sang do ben kat ngegam ba nga yow sang murid jakte wer moyul marsandi sak jigen ak pexem moyul marasandi sa jigen ak pexem tebul diglu sax ay waxam baterem kudul moyti yattakay daw bu wer akay muslu wona asal tuskarem te ket yetti ño di wangi murid dañuy musu ite makuk telubem te ket ño di ak makh batay ci murid te li doyna mbollem murid yepp sam ku beggul luddul yalla ak rawlu bon ne def yi beyit ci xolam ak jibam murid deug day sam ci rsam xol du xole ke dem fi u jigeen nit nikam murid deug day sam ci rsam xol du xole ke dem fi u jigeen nit nikam ko sammi ci ram yep sam xolam du gis jenn lor ndax te gennul sangem ku jog tabbi dex war saxaru ndoxam gu wer do ko gis labbu gennul pakem murid boku gis nak pake may ndigal bu tey jonni ci ndax dexuk alkutem ku gennul ndigal nak du gis ak ndugal ku xam aw ko aw loko yit ay ferem waxal nak sa bop ak sa waker bu wer ñu daw marsandi sak jigen ak pexem ko am jeng na jende ko ñakit na muñ bam lepp gën dem di xolé kayem te ko gis mu dem kat di xolé kayem du wo lolu lepp lat ni meng ak pexem yow ban ba dakul mu murid bo xamni day dem kër jigen ak bañ liggey ya ka dox di kaf dakul mu iblis ak ñam faaw ak lu bon maynu jub ak mbolo mu jub muy def lu jub ya am lu saf ya man lu saf ya def lu saf maynuk saf ak ñuy wax lu saf diko dox di def bepp murid buy gis jigeen naka dem kërëm farñi bi daala ci gënde dootul tekki lef ku ba wo kërëm taggo ki bokkam xeyni mes la ca gën mu daw lo xamni neexul yalla faf ko xamni bokkam ya nga koy yaakaara kay seeno njariñ farlo ko war ak xir ba dof ragalal ndaxus gor day ragal gacce ki moy delu yam ak say bokk li mo epp def gacce di kuy wut peppakum ndox nak ba ñew fek dex bu reey ak dagga ñibbe ku woyef jappal sa dab yi duy bañuy fess ak njariñ ndax bo deme keur ñibbi am yalla ak yef mbollem suñu dab yal na fess ak lepp ndam ak muccang njariñ nga ne la ngeen di jef sunu wa keur ak mbollem suñu keur yalna jak sunu itere ni gaayu am ite kila sunu xol yalnay jëm ci yalla akay xalam muy walli bax ka def lu bax ka tuubi kaf wutal ngeeram ak sa bakkan bo beugé lu sakkan ludul ngeeram dana jeebul faggu yow lu ko may rombal madina tey wey bul ko gendiku sax ko do bagé su ko bis bo dé ni way sama nday tay yaangi ni jonga maangi naari gorangi ni nanan ko do wa nday yow jegil ma lepp tewi te jonga maangi jabe rombit di wey te xamo bindam banam melte bokoy xam di xol ak moy jigenakum njaayam koy gis di sa ko di njeek ma ngay waxale te na mo njeek dinam xala day murid bi gamal te bul xolu kefal akilam xolu kefal akilam do gis mu jur ndare ay boromi da pel yo fi gis mu dog la fuyit day mujjina ba xisaw nak xunu sax diko yi bu japp xel di jendeeti xande rek doj bul wal sa talum ngeeram bam tak ngay faya fay watul sa bop ba do lor kenn kenn du la lor samal sa lepp te fo dul doli ko bu fexi ko gis mu wax la ludul wax ji dala nara wor ngir ma ngi ni bu fi jog na xawma ngir ma batay ay yow murid bile bul sol dal ak mbaxana fi sab serigne jekki ngir magal serigne warena ay yow murid bile bul sol dal ak mbaxana fi sab serigne jekki ngir magal serigne warena ak ay serigne reyna rey gu ken xamul lu na day ngir ak yalla de akam ak murid jafena mané suko bind né sa mbir ma degg ngi ni mané suko woné bay gët gis ko ndax sorina xamum murid tan gaay mag ta gaay di ndaw gaay ngi na sorina gaay ngi na jigena serin ba ak kërëm ak mbota yam ak lu mu am fonkal te maggal ku da def li ma wax kawena budil lu kenn jeffal bul geesu kenn dawal ku de ñu fa sanni fe del yi wax ak ña fa dess wala remat la fa sa ko xamni ki gorewul adina na gorewul ngir ñepp lay xalambas day dox di mbass ak atas yaakar kay waru nit mag ak ndaw ak ko fu gis dunya nga koy negi bis dunya soxal na ku nekup sox bu reey di ko nek te sox bu tak bañi reet muy soxal ñafa sas soxam bi kep ku am agru mujib ci sa kaw kudul ka bindr aras day mujji farmi melas xamal ni yalla ko bindan ñepp fi xala dess nde picci sax du fi dess nam daddu adina mbass ko xam ni ki boko jublo it mu daddu la yow moté nga ko jekk far ci daddu ndax te mu rus ak ndaw bu lay wo ka nax ngir bëgg lek sa yef baña ta daw ni ko ey xamna lu bon li nga fas adina as ndaw la suy nax yep far wu ko nap tepp farou ko maddo jël te do dese tous mul won na xam yi te nax ko nax ba def ko ci nuk firdausi kon yow nga jaay xottu jende wurus firdausi nak modi ndaw so xam ni si du la nax te ndaw su taro ni momit ken du gis ku ko gis as ndaw la so xam ni si giñna ni so ko jele am yef yu gën yi ñu am mos ñam yu gën yi ñu mos xamal ni firdausi mo gën fop adina ngir firdausi ken du fa jog adina ken du fi def ñun ñepp yal na sunuy fan guddu nuy jëf yu te bokku tab bi elek firdausi ken baña def ñun gaay lay dund nan jog legi sakku yobal sun bokku yaangi fi sagina ku nuy saraxal dun deg dun gis te am ay gëd du tax ni ta gis ku gis te do waru ko ke kat gëtam ye gisul kër yaangi sëg yaangi li ko xamni gis na ko tey soxlaati lef lu du tub yobbal sa xel bariwul way man te way man te way man gaay reere ka bon sun dundu yaangi leen muy booyal te li waxul nongi di saggan di sakku ital beeki alal ba deegi xey sinu ay nan tuubi li defuwul tamat bu sebbe ko am am xel da ngay baye bay bu de fi pese ji ay mbay luy pexem ku bayul nawet bi dik na day denno ko xina ka taw nan jog ko sebbulu bum yendo ti keur te deggul alal ji ne dajale kay keur keure ka baril day tax sunuy donona yi gaaya beug alal ay naari goraki soxna ki alal mayewul ngeureum fa yalla nde kon kay am ngeureum bi moral akol bu sel bu set li modi lay mayandam bisul layo ba nde duy soxna ki tax ak mol nan sanni adina mi nuy dox di tek ak dok te sakku yalla ludul wax ji da fay tilimal bu ngees mbolo yi nuy nekkal ba fatte bisub de ak bisub fay jef nan yegni yalla fawul kuy dem alakhira do and ak ludul la nga jef do and ak naari gor ak bekk ne gakilal ku de ba de fi ko sangi waji yobbu kerem nga deg soxna ye joyo na ku nuy xala jël mbollem njabotam ga na monun fu nuy xala jëm wala rew wi wey di wey yalla ko mat di fasal farlul ta waxtu jot ngay yer sa bokku ba xam ci gaayu saggan nga nekkam gaayu farlu yu xam bu yalla atté nga nekk gaayu farlu yu xam santel te roy leena roy tay sakku seeni ngeeram bu gaayu saggan ya dikke wër la nak tubayul te dolli ko farlu tay moy to jamit fañu jëm amay bu koy buki ak gaynde ki til wéré bu saggane alku wax ji doyna ñepp xalam wi waxtu nak ñi ci saggan ñoo ci ëpp dawal yow jop roy gaayu tuté tutalay may ndam ko xamni ki dañ ko sas sas la boko gisé amana bo bele saytane ko yonni yefam sëriñ bi né nañu bis saytane boko xamé du dik mukkati day yonne ci suufi ndawam té néna it bo xamé saytane xam ndawamit mu jekk jappi ndawam jox nak soñan yu bonam saytane am kilifa cey muslimo mana def te xamni yow ami wo ab sang di muritam bu ñak mukkub serign ñakub serign waxul fo gis ku ñakub serign iblis di serignam lo farlu farlu wutal ab sang aw ndigalam aw bay lu daw daw te ñakup sam sanku xelam topal ca sang ba not ay noona mak bakanam mu dox sa digge ki bon bon ngay ku mucc ku xam sobul ngirum aljana yi waxo kala gaka daw batab bi fir daw si bi rek biti doora taxaw lo man di degg ka gis yow ci ngene laki may te tabbi wo ko bu wir am dog leket na nga daw do xam ka ngay xala gën do xam ka lay xala gën te tabbi wo ko bu wir lo jef jefit bu ko naw ndagam da nga jefa jef yow mi banaw li nga jef seytane jef na lu ken dul jef te mujjina bew xam xam bu reuy ak alal ak jaamu yalla bu reuy ak jaglu ak si wuturi yep taxati la raw xaronal kuna ko mam mu reuy mam yor firawnal kuna ak mbolo mu reuy mako aw te donte ay ko ma ki mbolo da fay taxa gën xaro gën ñep ak firawna yewu le ndaw fejant bi fenke ak femuy xalo soye tay bo saytu won lepitam de nangu ko te ci yow fejant bi fenke ak femuy xalo soye tay bo saytu won lepp yit de nangu ko te ci yow lo saytu yow mile ak ko saytu de dana xey bis nangu lo lale ak ko ke nga des ni feraw bul gattam xel ba yaakar yi fere ki alal bari fere ki alal taxtil nga am jëfiw te ma ngi lay bëgg denku denk deug bu wër bul gis sakem yi lay neexal ba tax nga kejaw ñi lay dawal ak waxtanal di sakku sa mbek bo de dañuy romb sa xabro ka dox ci sa kaw ay dal na kep ku mbolo wër di xol ak wax ngir faaw muy jëw ak ay jëwlo ka séré ku jëw bul jog di waxtani bul jambat ku gëj fi sa kër kuy sooke jëw fu mu gëj lor gëj fasante la yow koo xam ni mbooloma day waxtaani teggi la wéy seytaane teggi na lay wéy tëb xajam du la baw na ngay fasu yiw di wax aw yiw di jëf jëf yiw yi yett daalay ngirum fir daw si aw kote daw te yal na yàlla defar géppug defar sunu mbir ba tootu yàqu te may nu doylu faw waku yiw na ngay reñaa naka xëy yow mii di gont di wéy ba tab bi fir daw si biir ak biti doora taxaw adina loo ci gisi day wéy ndelëf du ci sax moo tax lu neex ak lu neexal lépp sàmm ca ngor adina loo ci gisi day wéy ndelëf du ci sax moo tax lu neex ak lu neexul lépp sàmm ca ngor mbolam lu neex ak lu neexul lépp day xalawéy ba mel ni lëf ma su cee am addinaar yi war bu lëf waral mukk ngay geesoo ka soppi sa mbir luy dal di wéy lu ca jar geesoo ka soppi sa mbir lu tàng xol luy xaloo dañ muñ ko rek ka ca war lu sedd xol luy xaloo dañ dëddu rek ka ca war lu tàng tàng bu seddee guy tàng gafar lu sedd sedd bu lakkee jipp sedd gafar ak jag akuk jagadee yam loo ci gis dana dañ bul jag ba soppiw doxii nag wax dawal soliral ak jag akuk jagadee yam loo ci gis dana dañ bul jag ba soppiw doxii nag wax dawal soriral te donte yow xëy nga moomit réew yàlla yi far melal ni moomu la lëf faf mel ni lar bu ñu yor te donte denc nga junni junni it ci sa kër na mel ni dencu la sax ak tànk waajile far te donte denc nga junni junni it ci sa kër na mel ni dencu la sax ak tànk waajile far koo xam ni kii saa su ñàkkee mbaa mu am dara bis nit ñëpp dégg ko koo kee yar ba des na bu wér koo xam ni kii lu mu làmboo ñëpp xam ko du nit nit day muñu ñàkk muñ xiiwal ni gumm ni mbër mbër day lewet yaru am laf tuuti wax rëyi jëf bu suqu say kañu muy ub jëpp làmb ju gor aw fas la muy rawe ay fas loola kay du nga xel aw xel wu yéemu la jiitoo fas ya ak jëfi ngor aw fas bu dee daw te caaxaanul du foo ka nga xel njagam da nga bëgg raw nopil te def jëfi ngor adina la matu ci yakam ti ngir lu ci ñew andak ay boya bo sak far lu jëm ci ndigal ngir lepp lo ci bege kay kër kéré bu ñëwé day wañi sak top yëp lay aaju far la buggal nekkal ci saw sas di doomal daala kay rafetal ludul ngeureum epuna geso ke wik saxal nekkal ci saw sas di doomal daala kay rafetal ludul ngeureum epuna geso ke wik saxal bu añ ñewé geureumal bu añ ñewul nangamuñ lu man de xew ak am bul yoxe bul yoxamal lu ñaw fa bal lu ñewul bul tuddu sax lu ca jëm nooral ci saw sas te def asgor ni cel di sol asgor da fay fatte apagn tey fexé yewenal sasam wa rek te doy lo yalla muñ lu ko dal lo xamni li faw day ñew mo lu jar bi ca wax ludul ñewit lu ca jar ay wax murid bi waxal ludul ñew ak luy xalo ñew lepp den ci ko fe te soxla wo liñ lay def lo ba faf ko jubal lo def ludul japp sa njambur ni pat di wey bobé defo lañu lay def lo murid bi yegal ku nek fi dab yi fess ak safara ki posen te gumbate yalla war te yal bané fi musal te yal bané fi la ndab li fap ko yobbu sa kër kon lo ca mus muy njariñ dala ngeeram ak ipal bul fatlé ti sa mbir ngin ken du faté sa ñuñ ko bañu faté la waccel lepp japp ndigal bul fatlé ti sa mbir ngir ken du faté sa ñuñ ko bañu faté la waccel lepp japp ndigal serigne bi nun yaanu rokkas yaanu rofatu yiw yaate no af yaanu texey daanu ya gëna baax do fecc ci wëllere do bes ken do dige wor kudul yaw ak mana yam yaw rek ka fi baax kudul yaw ak mana yam day gindi def lu rafet deloti ci bon banam yaw daala way ci lu baax ko xesni ci jeme kaw kaw rek lay xala jëm du daanu mukkati jaajeuf sant na la bu baax ya tax ñi ni sopp bek ya te ñi ni baña bek budul ko nak yaw lu bon am sant na la bu baax do fekke gatcha te do setanu ay jerejeuf dundal nu dundu sa digal nu di dundu bu baax ko xamni ki mas na no xey wacc xey nga nu yaw wotal nu fukku kemam cey sew defi naka baax budul kan ak yaw nu xey bis daanu jël bu reey fegal nga nu jël faaw ak suufe def nga lu baax man fatte wuma te setanu ma ya matere de sax bu yagg bané fa donte dundu na bax ko xamni nak mo la may ak dundu jox laalal musal la ci jël matna jox sa bop bu bax jox na la sa jëm ji ak lepp lepp luma yor musal ma saytuma may mag yok fa wugu bax rokkas nu dabbat nu rofat no ku yiwunu saf nu jek jek ni kek ak lepp lepp lu bax serin binu no ñewo na ñak barke gu reey nga may nu barke bu reey ak cantu war na ci nun ko gis ci nun ba mu fi ñew kenn dom la won nga may ko mbolo mu xer sa cantu war na ci nun ko gis ci nun ba mu fi ñew waaji ñak la won nga may ko jurgu ko lew sa cantu war na ci nun ko gis ci nun ba mu fi ñew waaji suufé la won nga fab ko sanni ci kaw sa cant war na ci nun ko di ci nun ba mu fi ñew kenn deggu ko won nga may ko bay re ku tur sa cant war na ci nun ko di ci nun ba mu fi ñew waaju ya ku la won te ya ko japp defar sa cant war na ci nun ko di ci nun ba mu fi ñew boba la ful xamul te ya ko japp xamal sa cant war na ci nun ko di ci nun ba mu fi ñew boba la fu la xamul te ya ko japp xamal sa cant war na ci nun mbolam lu ñuy wër ci yow ci cant ak jëf yiw luy tax nu man ko te dal koy def defal nu ko nun ya xey defal nu lu tax muy sant faaw ci yow jëf lu ñu jëf juy waral ngay sant faaw ci nun ñop noongi geureum yalla ka sant ci yow nekkal yawit di geureum yalla ka sant ci nun ñun ñep noongi fi sagron yalna yalla dogal sunu jugo faw amin ak ñi japp ci nu ñun ñep noongi fi sagron yalna yalla dogal sunu jubo faw amin ak ñi japp ci nu feñal nu feñal ci nun feñal ku nekk ci nun noral ci nun faw feyal fitti faw ci nun gaaya ngi tax ak jël soxna ka jëndi wata xiwal gi tax nañ faf daf ken xamul lu ko ta alal di ñew na te doylo ku doyal amulit nit ñangi fi gëna bon seitan neexul ta ku ñak day fas ni ñakam ga ko te mana dem te buy amit dal di galankor yal nañu ta rere xamak ñak ak am am du tax ni ta bon du tax mu baxit ku xam li kon nga mat ni mata du ñak lay taxa bon dum ko ma lay taxa gën nun ñepp yal nañu xamé sunna ak farata amul luté dara am mbal yi waral dara am ku mu ci mbaté mu te yalla ko def ci tata bayil lu bon defu yu li war ci lar bu ne nak ko lay xamal bi lay xam xam ko kasab xarita ku yor sa ndëk te jiso lo jënd do tane nit ku ñak ndëk te jisum njaayit mu far ko fata ku yor sa ndëk te jiso lo jënd do tane nit ku ñak ndëk te jisum njaayit mu far ko fata na leere benne fa baax benne fa neex benne ba aljana way bu kenn lendam bu fenn lendam bu len lendam ba aljana way ku nek nay leer fu nek nay leer lu nek nay leer ba aljana way na ñepp fa leer seeni waxit leer seeni jefit leer ba aljana way na xol yi fa leer jëm yi fa leer barab yi fa leer ba aljana way ku nek nay tuup tay saxalu tuup di rafetu tuup ba aljana way ku nek nay daw lo xamni du yiwu tay farlu ci wiwu ba aljana way ba tay nay leer gudi nay leer waxtu nay leer ba aljana way nanuy daw neen tay muslu ak neen faw ak yoxay neen ba aljana way nan la xusu gor tay roy roy gor ña daw ba faf gor ci aljana way nek leena nek agn rek te faf muñ ku jot ci sab agn nga aljana way am leena am ngor te muñ amul yaral ba jot ci ndam far dem aljana way na seeni xel dal am ngeen ndimmal yaakar ndimmal ci aljana way jox nañu reer geneenu ci reer tabal nu ci leer ba aljana way am nañu yobbal bu reey bu yombul am ku nu andal ba aljana way bu kenn yokki bu kenn tokki na ñepp waqi jama aljana way ku yegg guuru fawte buuru te dekke joru ci aljana way adina ker la aljana ker la ñaar ñu far la may aljana way yalla na am ker gu sedd ku jur tam ker

القدر بالأسس لي عبدا مع القدر إلي وجه الكريم الباقي.

عملي هيا البليد.

0: gis ngeen ne ba ci ñi jang alquran dekk buñ ko dekké dara tax warmal dañ ko wara duñu démé gis nga sax ne ku dem ba makka xam nga bo deppul makka nga nek fa di julli di nafi la sax yépp wër ka baga ko ottu yalla waye ñafa nek julli yoy ak koor yoy nafi la sax yi mo ottu yalla ci ñoom wër ga ndax lutax tam dañ ko tam min dañ ko min ndax li ñu wax ne xorom dafa yag ndox mu dekkal dootu jeexi tal ci seen xol nang wara jeexi tal ñi nga xam non la ko julli yoy di jeexi tal naka nonu jang alquran bëgg nañ bokay jang ngay tew faw wax fo tollu ne li wax yalla nga teggino ni nga teggino won bo nekk ci kanamu yalla gis nañ sax ñi nga xam ne dañu jang arab diko jangale ci ñi ci gëna bari ci ñi ci gëna ndal e min guñu ko min alquran di yaakar ne xam nañu asna ci limuy wax ta fekk na sori nañu xam ko ndax xam alquran bar na yu mu laaj te xamuñu sax tax loola war na ci wala di bala ngay xam alquran dañ ko wéyatu nañ tax ba gis ko xamne gëm jo xamne dafa nan nangam dal yalla wuro kon wax ci alquran nek xamne lool fofu la beu mëna yam ak ñaata xam te lool kenn ko xamne ki jangulo te nga gëm ñëmi woko kon li nga waxone xaram dana yak ndox mu dekkal dana sabab ak alak nit war na koy jëlé ci xélam di xam tuti fu mu yam ak lu nekk mu ko diko tek dërebal ndax mag gi nga xamne mom la sun borom mag te dekkale ak mom manam nekk ci wétam bok na ci jang alquran julli bok na ci kon yi ñu wara wormal ak bok yi ñu wara fonk ci xol ak bok
1: wormal ak bok yi ñu wara fonk ci xol ak bok kon ci ñaare ñi nga xamne dañu melni dañuy wax alquran ndax dañu dégg jëm ji wax ne alquran digal nit ñi li kéré leen li do nga tax mu jox amul leneen jëriñ mu ngi melni rek ko dala ru boko jangol nga dem tak ko wala nga baxal ko naan té lam la wax ci flo ko dula té def accident dula té def ay infraction ci circulation bi mu dal di melne lepp luy barké kon lepp luy wormal yalla ak lepp luy xam ma bu sun borom bi ak lepp luy forayal bi dindi ko tek té alcorane mu dal di melne rek loi bo xamné daf melne yenen loi yi lool du réré la sabu diis la te man na sabab bu nekk ci doom adam té lepp ñak xam rek fa indi alcorane safara na biir biti sallallahu alaihi wasallam daf dan tok yi diko indil xale yu ndaw yi mu digal ñaanal ci bop te alquran lay jang di ko xali ci seen bop barke yonenti ak barke alquran kep ko xamne woyfal nga alquran ba japp ne jeri amul leneen jeriñ lu muy jeriñ day woyfal nga lu yalla magal ba alquran wax yalla sun borom tabaaraku ta'ala alquran len ci melom la ndax ku nek xamna ne doom adu mënu la def lu melne alquran pour ngir alquran sax ñu di ci wax da fay buñ ci duggé man na nekkat benen conférence bo xamné man nañ ci wax ñenti fan ci kirmané alcorane rek ak ni mu yëm ak ni mu démé ak li nga xamné ndax wax yalla tax na duggo waye jël la nana alcorane barkam reyna waye ci koy jang rek barkam reyna lool dem jam bu nek te bo di julit te sa ngeum mat war nga fass né alcorane amna njariñ bo jaxone jang ko amna njariñ bo jaxlé jang ko amna njariñ ku ci joge itam jangal ko amna njariñ lol barkelu lu fekkone la ku nek xamna ne ci shariaat l'islam ñi nga xamna ñom lañu reconnaître seen ngir ñi ci gëna ci ñom ñet lu ci muy Abu Bakar moy sayyidina Imam Malik ak Shafi'i ak Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal ñom ñep kan ku ci nek barkelu def lako sayyidina Shafi'i bi mu genté ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko nanga wax ahmad ibn hanbal ñom ñaar ñepp ci borom ñent ngeer ñi lañu bok nanga wax ahmad ibn hanbal ne ko dañu ko nattu nattu bu reuy bu muñe dana ko yëkëti drapo bo xamne dootu daanu ba sa taxaw sidna shafi'i yebal talibam ne ko ma ngi yoni ci ahmad ibn hanbal bo demé nga wax ko li nga xamne gënt na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ba talib bi demé wax sayyidina ahmad ibn hanbal ne ko limam shafi'i de moma yoni ci yow neena gentina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga yobante ko ci yow ne ko neena dañu la nat nat bu reuy bo xamne bo muñe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bokk neena dana la yekati drapo bo xamne du daan ko da sa di taxaw sayyidina ahmad ibn hanbal dafa bet ba summi simis bi nga xamne mo tegg won ci yaramam jox ko waji nga xamne mom la shafi'i yoni won ba waji delo ci shafi'i ne ko ahmad de deg na ci lolu deugal na la bu mbum mi moma ko jox li wa mu shafi'i dal ne ko wax deug yalla te mbum mi mu la jox nga diko barke lo de buguma ko nangu dila ko xagn ndax barke bu tol non te yow la yoni won la dox ndir mi waye nga dem toyel ko ci ndox bamu toy nga indil mako bam ko toyele ci ndox bamu toy mu indi ko daf ko sol ba ndox ma newon ci turki ba tax ci yaram mu tokku su mu jox ko kon ku nek xam na ne barkeeru ku ko xeb da nga xamul dara

0: juba bu mu tuuti tuuti tuuti ku ko xeb xeb nga xal ci dara ndax mën na sabab sa texe dañu wax ne jëf bu ca juba bu ca xeb dara ndax xamul ku sun borom neub ak texe te mu ngi ci jëf ni jëf ju bon ci la sun borom neub texe di xamul ci jang jëf le def kon juré jëf ni nit tam sun borom ci ñi la nek xamul kan la ci kon bu ci xeb kenn jëf jëf jo jëf donte da nga tok bané astaghfirullah tax amna njariñ lu jëlé na tiyaba di ñu ci bindal waye jëf yi muy jëf ci sa xol te yegulo ko ndax bëpp bo tuddé tur yalla mu melni rek ku yor jëf fiim garab bi ci cior waxtu wo xamé né tudd gi bari na dana dem garab bi naka non ay du xol non la ci tudd yalla di def diko nam rek lu mu tut tut kon ëpp na xéx suñu ci wat na fu toll diko bari waaw néwon na xol day tawat ni yaram di tawate tawati xol nak mu jëm modi taxay di bëkke to la qadarallahu wala samah liñ ko dul jall lol tax na nit ñi xépp ko wayfal ko waye fu mu jëm nit moy geew xol xol nak bu dée borom dootu deug waar dootu mëna jëm mukk ci lu koy taxel ndax sun borom koy wañi te iblis dafa ëpp doole te ya ak nokam waxon na tank ci ñi nga xamne seenu nak setan ñi ko yor da kon waxe ndiko won moy sax ci bakkar baña tuub da kon digal nañu nit ki muy fatali ko ay alquran yi nga xamne dana taral mbir mi di fatali ëlëk di fatali ko xabaar yi nga xamne joge na ci yaronte bo lu mu joge ci gaani bax ni ngir ëlëk kay ragal lo nit nit war na fa sax fa fu mu tollu amé karnem bu tuuti di ci bind yo xamne dana koy fatali ëlëk ak diko ragal lo ak diko xir tiktok bis bu xeye ndik ko xol ndax mu jëf jëf joo xam ne ji ca la koy jëriñ la di ko farala seet bu dee day def ay astaghfirullah wala sallam farlu ndax nit gannaaw day fexe ay fexe toujours ngir di wut lu koy jëriñ ci aduna kon fexe fexe yoo xam ne dana la jëriñ ci alaxira ak di la mutal moo gën a rawati kon di def ay fexe aduna ay fexe rek ci nekk fexe day gën a bari gannaaw aduna nag day gën a màgg di gën a wan nit ñi ab taaram di gën a nit ñi ay kéemaanam di leen gën a fàbbi di leen gën a yóbbu ba nga xam ne nit dana dem ba bu genn wàllam deewooñ ku tax genn wàll ga ca des jajju mukk nga xam ne nit xër na xër boo xam ne ni ma ko waxe woon ci beneen conférence sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama bu amoon ñaari xuri wurus itam yu fees del itam dana wut bu ko ñetteel ndax doomu aadama dara jëmpul diiram di lu dul foofu mu dee rek nit suul ko foofu la mébatam di taxawe loolu yëpp bu amee nit ki kon war na itam ci wàllu alaxira mu indi geneenu ñaw ak geneenu farlu ak yeneen fexe yi muy fexe ngir mucc ci bon boni aduna yi ak tequ-tequ yi ngir itam fexe ak texe boo xam ne ëllëg la koy dikkal su fekkoon na kenn ku nekk sax farlu nga ci lu lay musal ëllëg farlu nga ci jub kon société bi moom kenn dutu sonn ci yar tribunal dutu am police dana noppalu gendarmerie noppalu te it nit ñi daañu am kon texe aduna ak alaxira te kenn ku nekk dana la wóor ne kenn dutu la nag kenn du doo tëdd mukk amé alal ragal ku ñëw fekk la fa rey la ngir sa alal yow jël ko kon loolu moo tax wattandiku ci cër yooyu ñu nu dénk Cheikh Amadou Bamba radiyallahu anhu neena wa kullu udhmin qad asayta abada biha bahaka dukulu baba akhada ci juroom ñaari cër yooyu ñu xam ne suñu borom daf na ko dénk te nañ ko seet ci ëllëg benn cër bu ci nekk dafa jàkkaarloo bun benn bunt ci safara ndax safara juróom ñaari bunt la neñu àjjana mooy juróom ñetti bunt bépp cër boo ci moyee ba mu waral sa texee di ca bunt ba mu jàkkaarloo ëllëg ngay tàbbee safara la qadarallahu wala sama ni nga xam ne noonu lañ wax ne doomu aadama li sabab ak texee deem benn muy topp bànneex wala muy topp xol maanaam topp mer bu fekkee ne melaw mer moo ko muur xolam ba baral ak texee deem bu keroogee buy dekki di dem safara melaw xaj bu met boobu di gëddee lay am bu fekkee ne topp bànneex ko waral melaw mbaam ko maanaam xinzir moom lay dekkee moom lay duggee safara ndax jëmmi ji nuróog jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tedd na ba kenn du ko duggee safara kon nag ci xeex ak bakkan da nga jàll ay diggante yu bari ndax bakkan ni ngay tàmbalee di def lu wuuteeg moom ngir bëgg a mucc waxtu boo ko jëlee ci wàccuwaay bi yóbbu ko ci beneen wàccuwaay am na un litre sauf ni ñu ko tuddee muy ba tey juróom ñaari yàtt wàccuwaay ndax an nafsu al amaratu bisuui mooy bakkan bu njëkk ki nga xam ne jéemagu la sàkku dara dafa toog rek du kii naa ñaari an nafsu lawwamatu moom lay am waa nafsu amaratu bisuui mooy bakkan bi nga xam ne daf lay digal rek lu bon lépp lu la neex nga xam ne daf lay alag rek ci la la jëmale moom lañ tuddi nafsu al amaratu boo xeexee ba jëlee ko ci ngala wo mu tudd an nafsu lawamatu nga xex bo jele ko fa mu dal li mu tudd an nafsu mulhamatu bu ci joge tudd nafsu mutma'innatu bu ci joge tudd an nafsu radiyatu bu ci joge tudd an nafsu mardiyatu bu ci joge tudd an nafsu kamilatu nga xamne tolwa yi yeb bu ci nek turu mu am amna melo wax ni mom lay melo ci bu ko borom basira xole nga xamne bu ñeek bi di nafsu amaratu day am melo bulu bu ca top day am melo jaune bi ca top day am melo xonk bi ci top nga xamne da fay am melo weex bi ci top nga xamne day wert bi ci top day ñuul bi ci top du am ben melo way an nafsu kamilatu kon lolou lepp ci lo xamne nit ci dafa wara gar ba kanam ci ngir wara mucc di jaar ci jaar waye sun borom neena ci alquran mun kan yuridu hatta al-akhir najid lahu fi hadhihi wa man kan yuridu hatta dunya nutihi minha wa ma fi al-akhir min nasib kep ko xamne da ngay bay sa tol ngir al-akhirah dañu tolle mbay momu fi ci aduna te ëlëk dañu ko defal lembeug kep ko xamne kat nak aduna do nga la tax di bay manam lepp lo son ci aduna sey yitte ci aduna do nga la jëm daan ko ci jox ci aduna lañ ko bindel won rek waye al-akhirah amu ci ben ciir muni wa man khaf maqam rabbi wa nafsa an la in al-jannati hiya al-ma'wa kep ko xamne ragal nga sa taxway borom ëlëk nga téré sa bop sa bakkan bi nga téré ko banex bu ëlëgé sa kër gën la dëkkal moy aljana waye ko xamne ki dow nga fa sa aduna tekku ci sa kaw al-akhirah nga xamne sa ngeriñal aduna nga jital jahim rek ngay dëkk ëlëk innama al-a'malu binniyat jëf yi mu ngi baxé di rawanté ci yéne yi rek jamm bu nek la nga yéne la sun borom di defal selal nak moy ngeen ci yéne ci nga ci yéne lepp loy jëf nang ci selal ngir yalla rek wax dem bul fexel kenn ndax fexel nit bok na ci ñak selal te dund fexé mo xamni ni dula gën ci mom waye dang koy fexel ngir sa ngeriñal bop wala ngir loko bul fexé mukk itam ngir sa ngeriñal bop lo xamni li yeyo wo nga xamni buñu won fexé ni rek do ko am batay dula lewul la lek nga riba ndax nit waxtu wo ragale yalla rek dara bari lu mëna am te du ko am ndax ni nga xamni nabi sallallahu alayhi wasallam ne aduna kat moy kasso julit kasso aji gem kasso wessul li nga bëgg def lepp do ko mëna def ci na Omar neena ku gëm do def li nga bëgg def lepp neena budul won al-akhirah kon mbir yi dana demé neneen manam te ku ne woné neene bari na li ngui koy def mu bayyi ko ca ak lu mëna am te du ko am ak lu mëna jambat te du ko jambat te lepp ragal yalla ak set ëlëk motax du ko am du ko fajj waye kep ko xamné faalé wo fele wa tebbi jogé lo am jël bu ëllëgé di yalla fam lay tabal du ko du faalé wuko fa gëna metté rek boy fexé dal sa nga xamne da nga mëna fexé fexé la sa bakkan bi ban ko moy li am jël fexel ba li wax taqwa wallahi muy ragal yalla nga am ko té war na ci bëpp gëm aji gëm moy nangu dogal yalla di ci bëpp waye nak amna ci wax bu am fofu ñuy wax moy yajibur ribadul qada'i la bil maqdiyi nga bit ci dogal bi waye di tagi lu mu dogal rek nga becc lola sew sew la bo xam manam su yalla dogale nit ki mu moy wala mu narawon jëf ci baax mënu ko mu xamne dogal baax na contane ci ne yalla lam dogal moko top waye jëf ji jëf bon joju mu jëf mom bu mu ko neex moy yajibu ribadul qada'i la bil maqdiyi lañu dogal nak bu de lu gënal ci yow mom bu jëbëk ni nga bëgg rek ca dogal ba ci bokkum digënté bu xawa sé wa nek fofu loy bañ nang ko bañ ngir yalla loy bëgg bëgg ko ngir yalla boy xaritoo nit xaritoo ak mom ngir yalla waye bu muy ngir ñëriñal aduna rek bu mu tax ndax kon day wone ne amna leneen lo fa tek ci kaw yalla amna leneen lu la gënal yalla al-akhirah nak ka fa gëna texé ci mbir moy ka fa gën xamné mbeugëm bu mu bëgg yalla mo gëna xor ci ci def tax bëggu yalla bo xamné bi yaram tagona ko ro mu la banex lu dul ci bëgg bi mu bëgg yalla rek xol nak ñaay mbeug mënu ci dajé bëgg yalla ak bëgg aduna li nga xamné safara ak ndox mënu ñoo nekk ci lenn ndab ni nga xamné bouteel bi bu ci dara ñewul air da koy fess manam ngelaw waxtu wo ci soti ndox mi fu ndox ma yam rek fa ca def la air bi tambale ba mu fess naka non kon fu bëgg aduna ci yam rek yow fu bëgg yalla yam ci yow rek la ci def ba xol bi fess bëgg aduna ko motali bo demé nak ba nga xamné yalla fessal na saxul bëpp ba ci ba bayyi wu ci benn place pour lenn moy taxé gi gëna mat waxtu woy dé ya ngi jakarlo yalla jakarlo ngeureumal yalla néwon na ci benen conférence né nit ki waxtu nga xamné né dinañu bunti tuup ruuham tambalena jëgi ci ciati baram tankam ba mu commencé sedd ba tammi loxiko jëm kaw ruuham dal tambalé gis dara dut ko umpu leppay leer ci mom limuy ñëk ci moy ay jëfum jëf yi wax baax yi ak yi woni té bu gis ci nak day dal di lamba haqiqam jëf yu rafet yi day amé melaw rafet ba jëgi dayo ba nga xamné doto xam dara dut bëgg dara dut rafetay yi lool jëf yi yi ñaaw yi dañ melo wo xamne ci reglu ak ci ñaaw ak ci ñuul ak ci xassaw melo wo xamne gisati ko rek dugg safara sax ba nopp ko gisati koy gënal dana ko ne ngey jëf li nga xamne non la ko misale won kon nit ki na mu gëna bëgg yalla gëna banex mëna banexo ci leer yalla la taxam di gëna mat lolu moy ash-shawqu ila llahi nga xamne manam li wax nam dafa melne ko nam yalla bëgg gogou yalla bëgg yalla ba nga xamne taxna sétato sax digël ak téré yaangi sét rek bu téré wul won dara digli wul won dara yit li nga xamne rek moy gëna jëmeñ ci yalla wala lo xamne di moy buñ doon digël loolu rek mo day neex ni nga xamne non la yëne ci sallallahu alayhi misale sayyidina suhayb ar-rumi ni ni'mal abdu suhayb lolam yahsi allah lam yahsihi mune suhayb moy jëm ci bax bu ragal doon yalla yi du ko moy ndax bëgg gi mu bëgg yalla ba yalla fess del ak falam ba gisat dara taxna bu yalla téré wul won dara yi du ko moy bu yalla diglé wul won dara yi lu neex yalla rek ci lay nekk fakkene nak nit ki dafa dem cheikhul murabbi bobu nu waxon murabbi kenn ku ci nekk ak tak melo bu tete xokal bu baaw ni señ di waxene minhum murabbin bi azkar wa ayat minhum muraqqib bi hal wahda abad minhum murabbin muraqqib bi isharat kan ku ci nek ak na ngay faje sa malat buñ la indil waye bepp waxtu bo xamene nit ki turu yalla lañu faré ay bam mo koy wara agale ci yalla fekkene señ bi arif la turu nek amna turu bu ci and bo xamne bu setané bëgg ñëw yaqal la moy dakk setané bu fekkene nak kila ko jox matul loola wala yow ya ko xobal sa bop du and ak turu boba sa boba yaangi ci xatar li nga xamne non limam xassal yi waxé ne turu yalla nga dogu rek jëm ci japp len turu diko tudd muy xati saxal nga bëgg am secret yalla yi bëgg ag ci sa borom mu ne xatar la itam ndax ben nga alku andak way alku ni wala nga mucc bok ci buri diine yi lay tax amana mucc bok ci biir buri diine yi nak moy nga am ko xamne ki mo lay xalal yoon yi tey ci sa loxo dama damay dañu rawante gi ñu rawante fi ci aduna nañu rawante ci alakhirah ko raw ku nek xamna ne da nga gis nit ko xamne lu mu reere daf koy teul do am fukki dërëm da gis nit ko xamne ay milliards lay am ay bateau am ay avion am ay auto cinéma nonu ñu rawante nañu rawante ci alakhira mo raw nonu nga xamne itam non la am jam bo xamne man na fekk jam bu ñak ba amul dara mu may ko ci alal lutax ñu diko limalé ci ñi womal alakhira la raw ndax alquran neena wala alakhira akbaru darajati wa akbaru tafdilan alakhira la daraje gëna ëppaté te ci la gëna lanté ga gëna ëppaté lolu ku sét taxel sax war ko xam ndax dañ wax ne mbindef yep ñi ngi leen bind ngir jenn jëm ha kon ku ne fofu la rawante mëna yam fofu la gënante mëna yam neñu mbindef yep li sun borom bind rek mi ngi ko bind ngir yoon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ku ne xam na ne gënante amna ki nga xam ne bidul wona mom ñu bind la duñ la bind fofu la rawante mëna yam naka nonu sun borom jaam yi mu sak daganalal ñen ak ñu mëna ray ñen ak ngir jëriño ñi moy bayyi mi nok ñoma yam kep fa yalla gën giñu leen gën ndax lo giñu lo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam nu di aw xéram ni ñu nekk di nit ta yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nit tax doom adama sun borom daganalal ko mu reey ko xamne borom bakkan la ne mom diko ngir rek jeriñal bokku diko jeriño fofu itam le gëna lanté na raw mënu ko wéttu gis ngeen yonent yalla no alayhi salatu wasallam masna tax sun borom far lim bindon lepp ngeen yonte yalla Musa bu muy duggat Palestine nga xamne ñet témer wali nga fi sun borom faat leen ñom ñep ikraman li Musa ngir teral Musa alayhi salatu wassalam naka non nga gis mbinde fi kilifa yi yalla bind fa ay jam tofal ci seen kaw daldi conditionner seen ak texe ci gëreemal nga gis na sun borom tan na adama ak nooh ali ibrahim ak ali imran ci mbinde fi yep nga xamne kon sun borom dana gënalé mune maryam sun borom ne tan na ko ala nisaal alamin ci mbolem julliti do ma adama yep ni xawna dal da nek ki buñ topé conférence bi dana yex rawati na bu tekké né amna ay laaj ñu gën ko gattal kon waye bok na ci rafetu teggine dekkale bu rafet kep ko dekkal na nga xamné am nga akki dekkale nga rafetal ko kep ko bokal nonu ko dendal nonu da ngay jëf jëf ju rafet bokk na ci li woné né doom adamu bi sun borom yërem nako li ci de linul janibi laynul janibi moy nit ko lewet ko wayef lu mbirum nga xamné ku nekk ñëmé nako bo amé soxla ci mom mëna ñëw wax loko sant mën ko ko def moy fal bopam motax sallallahu alayhi wasallam né al mu'minu al khafifu al haji bokk na ci bezul ma'rufi fat ko fek fo mëna dimbalé nit wala ko aaju xétal fi nga mën ko nga def ko di joxe ñam bari na torop tiyaba bari bari maslaha ak aajo fo dajé nit ñi santane nañ ko febar nga diko séti bari na tiyaba fakké né rawat né julit la mo xam julit la bu rap bu baax wala faajit la manam faajit la waye julit la rek naka nonu gungé janaza bo xam né julit la képp ko dendal nga rafetal seenum nekk way budé julit wala budé yéfer yépp kepp ko xamne mag na la nga wormal ko rawatina budé julit da ngay jéggelé lo man kula togn amna lol solo fa kanamu yalla ñaar ñoo fekk ñu dëngo wala ñu jibo diko lo man ci rafetal seen digënté jibalé len nga diko def tabé itam bok na ci melo yi nga xamne sun borom tax def wax na ñu lim fukki nit ñoo xamne ñi yalla du len lak mukk ak luñu mëna def ku tabé bok na ci naka nonu ku bari lol njëriñ ci doom adamay bok na ci kon yoy yep rafetal na ak julit te waral nañ ko naka nonu samaha moy yombal su mbir ci julit ni tambali yiw won mer buñ la toñe nga muñ ngir yalla di jéggal nit ni tax sun borom jéggal la yeurem leen itam donte sax ke nga xamne ki safara yeyon nako yeurmande dama tax ñi yeurem ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena fi kulli ji kabidin rabbin ya ahmad lepp lu am rek toy rek yeurmane nga ci ku nekk gis na jigen ju sagam joju nga xamne dafa rombon xaj bu tim ben seyan ten yu gatt yoyu mar di yal kat tim ko munu ci nan mu daldi xoti ñu tor ga ak ca dal wa daldi cey yor genn ca ndox jox ko mu nan ba mu de borom basira gis ko ci melo wa rafet ci aljana mu laaj ko lam nga def ba taxé mu ne ko xaj bobu ma yeremon dañ wax ni kenn ci ulama yi nga xamne ben bis ba mu dewe borom batin daf ko gis ne ko na nga def mu ne ko sun borom jéggal na ma mu ne ko waye bama datan jéggal de neena ma lo defé motax ma jéggal la lu ne wax nako ci jëf yo xamné jëfon nako mu ne ma lolou taxul ba nga xamé ne jéxluna mu ne ma li tax ma jéggal la dal modi ben bis yaangi don bind muy bis bu tang nga sepp sa xalima gi lañu mar ba nga xamné bu nanul won de mu tak ci xalima gi di nan daaji nga baña bind ndax bañ mu naaw nga bayiko bam nan ba mandil bopam ba naaw nga so commencé bind yeeram go mu ko yeeramono la yeeram tay naka nonu bok na ci yi waral kon texe yermande jojule ak lepp lu watandiko to mu bari ak deglu way yu bari ba jox ko taxol lepp ak wut xam lu lay jeriñ yepp bok na ci mandragam texe watandiko jowok fen ak nay watandiko neew jeriñ watandiko beccindil nit watandiko fexel nit watandiko wor watandiko rambaaj watandiko fenkale ñaari nit ba kenn ku ci nek amel sa morom leneen donte dang ko deggal ni ko wax nga xamni boko waxe mu denc ki wala mu mere koy wala loko di wax naka nonu dag ak bok ñaaw jikko luy waral te xey di la ni nga xamni non la ko reey di te warale naka nonu damu naka nonu poukere ak di dox doxinu wonen dal yow kenn nga naka nonu di yëkati sa bop te ku ci kaw nit ñi naka nonu mbagnel bo dencel nit ab julit ci sa bir xol ak kañaan itam non lay soorale nit yalla diko jegal safara naka nonu bew ak wut moone ngistal ak ñaaw ngort itam ci nit ñi nonu la boné ñaaw ngort rawati na jëw jëw mom ci xol sax dafa haram ndax mbotum xol ken xam nga ko dul yalla nit mën na jëf jëf jo xamne mën nga ko tawilé fukki tawil te lu ci nek nangu nako dañu wax nak ne bëpp bo xamé ne bi gis nga nit jëf jëf jo xamne mën nga ko tawil fukki tawil ñu ñaaw mënulu ko tawil tawil bu rafet lu dul ben rek warna nga tawil ko tawil bu rafet ba ci ñaawé kon watul nañu nit moromam watu sa borom warna ndax nit ki lamuy jëf bam koy jëf wala namuy bam koy mel xamul la ci bir xolam ndax allahul ghuyub dong mo xam la ci bir xol yi kon warulo ci keneen nga fas ci mom lu ñaaw lu dul bo demé bam leer la leer bo xamni mënatu ko tawil boba nak sharia sant na la ci mom ay jëf jëf yo xamni dang koy jëf ci digënté ak mom ngir la diré ko na ngeen dogo ak mom ngir méré ko won ko né mu xamné lu bon li muy def motax nga waccen wat ak diko xass ak di wax ñeneen ño xamni dañu wara and ak mom ta nga bañ ñu and ak mom mu wal leen ci yoyu nga di leen watandiko lo lool lepp bokul ci jëw lool mom yoon mayenako ndax bëpp bo xamé né gis nga nit jëf dara rek nga fédélé ko fu ñaaw wala amulo ci dara loko mëna dirélé bam xam ba mëna waat né li ni la é sa xol fétalé ko fu ñaaw sétane rek mo fab lolu sandi ko ci saxol ta sétane ko ñu wara fenn lolu ndax fasik la alquran neena ya alladheena amanu fasiqun bi nabain fatabayyanu an tusibu qaban bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin bu len fasik indalé ben xabar na ngeen sétat seen na ngeen téelu sétat seen xel bu len dal ci kaw kenn ngiru créer ngir top lolu len fasik bi wax ndax kon bo démé waxtu wo démé ba gis jëf jëñum démé ak na wax na mbir ma démé da ngeen réccu gu reuy ta fekk jëf jëwé naka nonu jëf yi tax sun borom yërem jaam ci nima yi ma waxon yépp boole na ci bari julli ci yonent allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim rawatina bisu aljuma ndax sallallahu alayhi wasallam fepp ko xamé né nit julli na ci mom amna malaika mu tok ci bopam daf koy yegal ne ko diw julli na ci yow bu ko defé ma daldi julli ci mom bu yonent bi julle ci mom sun borom dara and ak malaika julli ci mom ben yon bo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sun borom dana julli ci yow fukki yon bo julli ci mom fukki mu julli ci yow temer bo julli ci mom temer mu julli ci yow julli te kon sa yaram dana aram safara te neñu kep ko xamne julli nga ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam juroom ñett fukki yon sun borom dana la jegal bakaru juroom ñett fukki at bañ ne sallallahu alayhi wasallam nan lañu julle ci yow mu ne da nga nan allahumma salli ala muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi lummi mu ne ñaari amna ñeneen ñaari baat ñoo xamne ñu wess la ci lamiñ te diis nañu lool ci bu kérok bisé bu ñuy pensé jëf yi te ñaari baat la ñoo xamne yalla sopp na leen lool moy subhanallahi bi amdihi subhanallahi alazim jéggul kon ak wax baat yoy day far ay bakkar te sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne wet nga fatlikou yalla ba joy sey beut ni rang wañ ngir fatlikou yalla rek sa yaram dana aram safara jang suratul mulk guddi gu nek day takale nit mbugalum bammel dana tax kenn duko bammel ci bammel kenn duko ci mbugal suratul duhani kep koy jang guddi gu nek bis bu xeye day mel nako neem jiri won ci ñak bakkar kon jambar ci jëf amna solo sun borom digle na itam kersa rus yalla ci sa ay jëf rus ko fo tollu ak lepp loy jëf dana wara taxé di taxé bo xamné dara du ko mëna dox ci digënté bi fébar ni tax dana dal nit bu dé julit mu xamné yalla ko tek muy kafara ci mom far bakkar bu mu amone señ ko wax na ci masaliku jinan né dék sax dana jam nit xolam metti ci mu xamné yalla ko tek mu far bakkaram bëpp ta sun borom deel na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yermande ñeel xéetam ni lo xamne japp nañ ne sax na xéet bi du ko mat bu kérogé ci ñi ñi yërm wax na it ne benn jaam rek ci jaami sun borom ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam dana ram kérok bis penc be lo xamne dana toll ne manam ko doon wax wala fa tukulor ta sun borom lepp lu mu deel doom adama dana ko matal te yermandeem lu yaat la lamb na nit ñepp aduna ak alakhirah yowmal qiyam sax bis penc be biñ ko dé waxtané li muy tis amna jam yo xamné sun borom dana ko wayfalal ci ñom ba nga xamné julli ñent rakka wala ñaar rakka ko gëna wayf ci ñom mo gëna dis ci mom té képp ko xamné ki sun borom tégon na la bala fi nga muñ ko yowmal qiyam buñu lay fay kañu jamalon ci aduna dana la ñé ba su sañon
1: yaramum bi ci aduna ñi siso won ko lepp ba mu def ay sagar ndax ñeela ndax ñoñu kenn du pess seeni jëf sun borom daf leen di sotil rek seeni yiw ba kenn du xam ni mu tollu ahlul bala laysa lahum mizan wa laysa shirruhum diwan kon sallallahu alayhi wasallam neena texe ñeel na kep ko xamne xamal nañ ko l'islam mu dugg ci ta wërsegam bi lo xamne dafa yam ci mom rek ci dundal ko amul jor bu muy denc fi di ca def xelam sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne yalla wërsegal na lu neew nga doylo ko lo jëf lu mu tut tut sun borom dana ko doylo ci sa jëf ci rafet sun borom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yawmal qiyamati sun borom dana saxal ay jaam yo xamne ci sama xéet wi la buñu dekké ay laaf ñu dal di naaw téggé fofu rek dem aljana buñu démé aljana xamne dañu jogé seeni bamé rek dem aljana duñu jaari fenn nam leen soobé ak fum leen soob rek malaayika yi dañ leen waaw yeen ndax dem ngeen ci hisab ba ñu né laaw li hisab ñun da gisunu hisab ñun da gisunu ben hisab ñu malaayika yi naan leen waaw jigg ngeen sirat ñu na li sirat ñun da xamul li sirat ñun da jigguunu sirat gisunu li nuru sirat de ndax gis ngeen jahannama ñu ne ah ñun dal gisunu jahannama malaayika yi ñe leen banal leen waaw yeen fu ngeen bok ñu ne ñun da ci xatu muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ bok ñun ñun dal yeen dal ngir yalla ak yeenante bi rek sax leen ñu ngeen xamal ñu lan ngeen doon jëfé lan la seeni jëf doonoon ci aduna ñu ne ñun de xana ñaar yi rek ñun dal amna ñaari jëf ño xamne ci lañu joté bi maqama ak bi daraja ak gi may ci yermande yalla ak ngeeneelam ñu ne leen waaw ñaari xasla yoy ñan la mu ne ñun dal waxtu dañ dan bu ñu wété yit daanu kerto wo yalla daanu rustu borom ba duñ ko moy tayit bu ñu joxé lu ne ñu doylo ko ci la mu sedd malaayika yi ne leen yow way yeen dal yeen la yalla defal deug.

صلاة وسلاما وبركة يحليني بها بقولي بل أحياء حين

وخير لي في كل غرام بريد من عيوب نفسي.

علي من غيري مكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء وأسن وجنتي.

اسبيعان يشتق من غير جود ريم تدا ومن بباغي الدبا اصن توجه الي

بما قرأ منه وبالمهلكين الله جل أحد الله.

الزمن الذي بنى الأولى لم يكن

لشفوتك الكريم يا كريم فيما نويت أجور الله تريم أنت الذي حققت

من المحرم حبة بقانيا هدية.

سوء وبلاء بدر من لقى الخير قبلا وجدت لي لاق مالك الملك.

على الذي من صلاة وسلام لا من الله صلاة وسلام وجهت للمختار.

Chaque automne.

ليه برسول ليه برسول

ردم مديم بشريا خير المرسلين.

Y la suerte.

وفي اللسين يتبي وابلي ما لم ينل الصالحون قبلي وصلي.

0: ndax til moom ku ne xam na ne boy la bëgg te bayit boy la bëgg, kon til fa muy demee rek mooy fii bayi boy foofa lay ne. Ndax événement yooyu nga xam ne nit ñi ci lañuy dem, wala oto yi nga xëy nit ñi ci lañuy dugg, wala ndaj yi nga xëy nit ñi fa lañ leen woo, foofa lañuy defee li ñuy def nit ñi, ñuy jëfandiko jël seen alal ak ci aju ñu ko xamee, foofa lañ koy ëppee fuñ koy defee. Kon loolu mooy seenu melo. Ñuy lu doy waar loo xam ne ci penc mi kenn laamlaamewu, ndax koo fi gis rek ñaare mu naan la li ma yor caaxaan yóbbu ko la mu desee tax muy wax. Lam dese moo tey muy wax, waaye moom yóbbul nañ ko. Waaye lim dese nag la jàpp ne caaxaan yóbbu ko. Waaw, kon bur yàlla sàkk nay mbindeef ñoo bëy ak mbaami ak xar yi yamoo ngir may jàngal ma ulaa ika kalhanaam, yàlla ko wax du mën a ko wax fi lan xaan. Waaw, kon loolu mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund ci pénc bi. Mooy kenn amatul kóolute, insécurité bi ci réew mi, waaye rawatina ci dëkk yi teero yi ñu fi mel. Ñii ci ñaari pono yi lañ koy jaar di fëkk saag yi jigéen ñi, et ñii di ko jaar ci sareet yi di dagg poos yi mag ñi. Yooyu mooy li pénc mi di jànkuwanteel ci ay jafe-jafe. Te fi ne jamono àgg na foo xam ne li ñuy tuddee sécurité, moo xam bu mu doon ci sécurité yi, maanaam bi ñu ko déggee ci addina léegi ñuy wax naan maanaam am nañ ay gardien ci koñ yi, am na ay jeb yu bari yoo xëy ni ñu xamee ay agent sécurité yi ni ñu baree, ñoo xam ne fi ne nii bari nañ trop ci réew mi, waaye booba la réew mi gën a ñàkk sécurité. Ba bee nga xam ne bari na trop, foo dem boo demee ci dëkk yi, foo dem am nañ am nañ li ñu tëddee ay agent sécurité, ñoo xay dañ leen di recruté di leen fay ñuy gardé, waaye teewut boobee nag la loola gën a wëlli ñaay ci barab yu bari. Kon loolu mooy li fi am. Comme nag li alxuraan ba muy waxoon ne ulaika kal anham bal hum adlun ulaikum alxaafiloun, loolu moom dëgg-dëgg mooy ne ci pénc mi. Waaw, moo fi fastel am taxsabu an aksam yasmahoon aw yanqiloon. Loolu xam nga booy ni ci pénc mi rek di ko gis. Waaw, ndax dangaa jort ne ñoom danañ dégg wala danañ xalaat wala déedéet, parce que mala amul lu muy xalaat, te jëfi mala la ñuy incarné. Boo xoolee ni ñu soloo sax mooy jëfi mala rek la ñuy incarné, meloo mala rek la ñuy incarné. Waaye mala bu fekkoon ne am na xalaat, damay wax ne xalaatu mala la ñor, waaye bu léegi nag comme mala amul xalaat, li ko neex la xam, ñoom it ci doxin woowu la ñuy doxe. Moo tax ñi réer ak ñi gëlëm ndaw lu ne war na leen di moytu. Ndax ngëlëmteeg réer li muy jural nit ki mooy looy dugg duggee ko passion mu yàqu, et wala koo gis bañ ko. Ndax ku bokkulul ay bëgg-bëgg rek fi ne am noonu nga koy def. Ndax yow pour yow li nga nekk mooy li ñëpp war a nekk, te li nga nekk jagut baaxut. Kuñ yar dëgg-dëgg yar, maanaam sax du ko xalam waxuma laa nag di ko def. Ay ñoom foofu la seen inspiré toll fii ci jamono bi. Kon loolu mooy yam. Moo tax chaahir bi wax nag ne delloti wax ka masalil ximaar yaxmilu asfaaran lombaam di maare. Moo tax sëriñ waxoon ne waman xawa xilman walaysa yaamalu bi fa innahu ximaarun yaxmil. Seigne Touba ni képp koo xam ne jàng na ba am xam-xam te jëfewut lam xam mbaam mu yanuy téere la. Mbaam mu yanuy téere nag la muy yëg du xamul walóoru téere waaye diisaa yu téere la yëg waaw. Moo tax benn borom xam-xam dafa wayoon ne wa alimun bi xilmihi lam yaxmal na muhasabun min xabli xubaydil wasal. Borom xam-xam bi yëfewut li mu xam moom la ñu njëkk a mbugal njëkk kiy jaamu ay xiram ndax kiy jaamu xiram moom xamut moom daa réer moom day koo xam ne dafa réer bu rëy xanit maanaam ku réer ku sànq léegi nag kooku moom mënta ñàkk ku ñu mbugalee ko waaye ci gën a tar mbugal nag mooy ki xam te jëfewut ki xam te jëfewut. Moo tax Sëñ Touba nee na ki xam te jëfewut mbaam mu yanuy téere la waaw. Wa man xawaa xilman wala sa yaxmalu bi fa innahu imaal yaman te loolu alquran ko wax masul la ci noo mel tawraat ñu ko waxee te mooy ñi yor tawraat ak injil te mooy yahud yeeg nasaraan yi ay seen téere yan yor rek la muy rëy diisaa yu téere ya képp lañ njëg waaye du njëg njëriñ la ndax lay njëriñ la mooy gëmun yàlla gëm rasul sallallahu alayhi wa sallam léegi nag bu ñu ne ñoom gëm nañ yàlla dañoo weddi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam te Moustapha ku ko weddi jéem xam nga dara mooy courier nga ba jéem xam nga dara courier nga. Moo tax Baatu Jaahil dañ ko filee réer waaye doon koo xam ne rek ab saay la bu taxaw fa mu taxaw rek ndax ñi cosaan di ñu ngi ko tuddee ñu xamoon la ñu intéressant lañ waroon waaw. Waaye ñoo ni alquran waxe rek am taxsabu an aksarahum yasmuun aw yanxiloon in hum ila kal ahna bal hum addado sabila. Dama waxoon yonente bi salaa alai sallam ne ko ndax jort nga ne li ëpp ci nit ñi dañuy dégg ndax seen nopp yi ne féew aw yanxiloona wala dañuy xalaat rek ngir renk ak seen bopp yi yii ngay gis ak nañu waxeeg ñii yow seen seenu put ñu wax karawaatu ñii solu de kii nga jàppile ay intellectuel yàlla ko deet bul xalaat ne mukk ñuy am xel lañ muy xalaat lu leen mën a jëriñ in humo illa kal anham dañoo mel ne mala yi mala moom mooy rek lu mu bëgg rek bànneexam rek mooy léppam bànneexam mooy léppam bànneexam lay topp rek mala moom topputum xel topputu daar amul yenn principe yu muy kii waaye xel mi mbakkan bi rek lu mu laaj loolaa diw yoonam. Bu xëyee dem ca saawa ga it fu mu jàpp ne bu fa jaaree rek bakkan bi fu mu ko ñoddi jëmee muy fam gis ne fa la war a foroo parlu ba rek foofa lay dem yi bu dee toolam jàmbur it moom yoonam sàmm rek ka moo ci am ak yitteeg fexe ba du ca dugg waaye moom la muy bëgg def mooy daal di wuti jalub gerte ba mbaa mu wuti jaagub dugg ba bu dee naga wala mu wuti leneen loola moo kooku mooy mala loolu nag moo fees dell piñ ci mi moo taxoon mu ne am taxsib ana aksarahum yasmauna lépp ci ñoom dañuy dégg ba nga mën a wax ak ñoom luñ la mën a dégloo aw yanxiloon wala dañuy xalaat luñ mën a xalaat ba xam ne li ñu joon miñ jaar baaxut ñu wàññiku in humo illa kal aham dañoo mele ay mala. Waaye xoolal yàlla bi mu waxee la ba sax dafa wax ne bal li fi ne sax hum ñoom adalo sabila ñoo gën a réere yoon wa mala yi. Xam nga ne mala yi boo leen dajale woon yóbbu leen jëbbal leen li ñu tuddee ab sar bi mooy sàmm bi sàmm bi fi mu leen jëlee woon ci fi mu leen dajale woon nga xam ne fa la leen rassemble fa la leen dajale su jant soo ba mu dil si waat leen ba indiwaat leen fa xarom mu ne yow da nga naan coow wuti fa nga war a fanaani benn nga bàyyi fa doom mbaa nga bàyyi fa pont waaye ñaare ku ci jàdd rek daa gëlëm fanaan àll waaye ku ci gëlëmul rek ñaare benn mooy xont bañ koy xaaree bu wàccee bu ñëwee bu josee wala li ñuy tuddee doom jum fa bàyyi ñu téye woon ko yaar yooyu mën naa tax gis na bànneexam te mooy doom jeeg xont bi loola tax na kër borom rek lay daal di dellu moom maam mala. Moo tax yàlla ne ñoom ñoo gën a réeree mala yi ñoom doom aadama yi ëpp ci ñoom ñoo gën a réeree mala yi yaw yoon xamuñ sax fu ñëw foofu la jamono toll waaw. Kon nag loolu mooy wax waaw. Kon nag ndaw ñep ñep melne baye xar yi jigen ñi jog han soytu ki and ak farya waaw ndaw ñep melne baye xar yi jigen ñi jog soytu ki and ak farya cheikh balla jor ne non na jigenu tiajay manesu leena tagale ay tiajay tay lola werna rew mi mep penkok sowok xeblay ñoyam kep tay fook bon amul seigne touba neena won jamono ngi ñew jo xay ko bonu tay am way fook bon dul yek do tay fo xalat fook bon amul foko xalat rek fofu lepp fo xalat ne bon amul fa rek fofu rek bon pou leg fofu la jamono toll dal ni jamono ji moy jamono yaata yobbe goor ñangi taxu ran jigeen ñi gombe jamono yaata yobbe ji legi moy rek legi yoy ñing ko jaar ci magal yi cianti parce que biñu démé ba xamné legi téré nañ sabar yek dak sa yek ñing ko wara wala tama yek reeti legi lolu fuñ ko aw moy ci xassiré señ bi lañ ko jaar diko foyé té lolu liggéeyu goor mag la bo xay waxon nako señ bi nak ne ko legi man xamna ni yow bam ne ko bam yore mbali tam be ko xep ci keur señ bi ne ko bo xepé mbali mi ci keur gi ma xap la sama xep ci ne ko yow lay xamna ni legi nga dem waye so demé legi ni may def moy damay dugg ci señ talibi señ jabot gi moy talibi rek fexé ba def ci seen xel yi am pok tiaxan légi ñi koy deflu ak ñi koy def ñepp bokku ben bëgg bi tay ñi koy deflu moy ñi wote ak magal ku ñu wo duñ wo jankat abrajas deug deug ku mëna koy jang jang mu wër ci mu set ni ko señ bi bëgge mo xey bu señ bi ñewon du soppi namu jang dedet way ku ñu wo moy ko xamne dañuy dajale goor ñaa jigeen ñi ñuy gumbé ni ko way kat bi waxe lolu moy li am may magal gi ndax ñi dajale seeni deureum seeni ñaaram ñom ku leen nax lañ bëgg ku leen fool lañ bëgg ñu and ak mom di fo bu ko défé soxna ya défaru bané xéñjaw goor ñi kenn ko né solo cheikh sop singom di saxami dak lamp yi lér yi ay wa taccu yi sar xol yi pënd bi né kor ñu fanan ba fajar loolu moy li ci penc bi loolu xam ngeen dara wuti ci ak jëfi mala waye dara wuti ci ak ay tiaxana ki tapalé yo xamné légui loolu mo am ci yoonu murid waye sax ci toroxu suuf yépp da façon générale wala de manière générale loolu moy li am lolu moy liam waw kon jamono ji moy jamono yaaka yumbe gor ñangi taxuran jigeen ñi gombe parce que taxuran moy ñangi fa so ñangi wi taxuran moy façon sikarin wi nga xamne ben moy ñikoy jang bu fekkone liñ wax deug la ci ñom te señ bi jaral leen ko maam duñ ca bolé leneen dul wax ci señ bi waye dañu xam jankat bi ki jangulu wa dekk ba kuy serum serigne ko yakar seigne diw nangam djel akhasida dougal ci seigne diw non ko xame mo xam seigne bu sante fayla wala bu sante djouf waye mom dañ ko ci dougal wala bu sante sen rek yoyu lañuy def bu ko defé yoyu nak ñu fanan ci bu beccet lola xam nga ne lenn du ci bëgg seigne touba waye nak moy bëgg nit ñi lola moy bëgg wa dekk ba waye moy bëgg ndaw ñi jigen ñi ki koy ki ngoy def lo yit xamne lolu seenu bëgg mu fekk leen ci momi nak ci la yeufam di doxé tax lolu ci la ko ci lañ wax ne ko sopp señ diw ñewal fekk fi jox ko nangam fekk tuddu borom dekk fofu wala señ ñoña goor ñi kenn ko ne jaay jomba ñaaw ñi nga xamne kenn ko ne di baatare di wone ne gëm na señ bi fekk lolu lañu tiaxal waye gëm ñu señ bi liñu def yépp ci seen bakka nak diw ni la joxé diw joxé na nangam ak diw mo fi joxé nangam way yalla taxut ndax buñ ko fekkon ci kërëm ne ko dañoo bëgg dajale jangkat bi atiy amna nu mi démé bu fekkone juñu la wara xëp témir lay joxé waye bu ñëwé ci baas bi nak mu sollu jigéen ñi wër ko jongama yek masuk ñangta ndjay yek marem logi nga xamné sey yu baaru wuñ té lu way woté ñu wuy ci ñoña li ndi wër ba taxna nak loolé fofu mu né lu né mëna ko fa joxé rek waye bo leggé nak wax dëgg dañ koy wax ci grand place rek ak ndajé nak ak réseaux sociaux nak loolu tax waaw kon jamono ji moy jamono yaata yumbe gorñaangi taxuran jigen ñi gombe waaw kon ñele ngi fecc ñele ngay fecc teug ñaadi gaajo ken amatu soxla ci koy fajaajo fu lool da dina ñor dara ñorulen ci nak moy li xew kon jamonay ya ta yumbe motax wote lool ak wote nak du fi jop waye kuy wuy ji war nay setlu kay wote ak lamay wote kuy def lu yeungu nga jo kuy def lu yeungu nga jog kuy def lu yeungu nga jog luñ sos nga tab bi ci bir do teelu mbir mo deg dem seti ko wut barab bero fa sos ay mbiram yam fa yor yor wërsegam xel mu reuy nak tambalé woti ko wut barab bero fa sos ay mbiram yamu fa de yor wërsegam xel mu reuy nak tambalé woti di netti xeybu tay wax ay ngeneel yamu yor formé wilaya ne deysel boka yaqati yor ak njabar mbati ay galaaj yu ñang ta xor tay werdu sulmani yo tok sulmani yo kay lal ci batote batota ñu ko xam nañ ko xetu umu musa yoy ñi ñata koy wuy gi moy ndawlu amul kilifa ak waju te ay bokkam ak ñay werdi mosloti ñoy mom dañu mosu rek ku fi wote ñu dem fa mu demé nekkal la ci buntu ba fexé ba am fa place ñom itam bu ga defé ñoy légui ñolay wëral di rawan bu lekku ciép lañu doon bu dé serigne bla sarar fuñ dem ñolay lugëtal ay gaay bu ñu duggé ci salle bi ba entré ba gaay ñew patient yi maam yi ñew di am soxla fu ñëwé fofu lañu commencé def marketing bi wayu ministère bi fi ñëwon dem hein ki fi président yabalon député sangam di ñëw na fi di la wane ne waji sun waji ponkal la te waji du deer waye ñokoy wutal ay ki waye comme legi nak bu xane bu de ko xaye ki wu dan ah mom ci ñu fi ki di señ bi yow am nga sens bi nga fi ñew ponkal la de ki di señ bi du ko jog ñew fi deggal wax nañ deug de du ko jog ñew fi waye lañ ci jublu moy yow ñew gi fi ñew am nga sens ndax fi li fi ne amul fenn lañ wax dara ci deug dañ koy lugatal mbolo waye loolay ñomi ci ru kep ci lay neen loola nak moy ñi ñatt koy wuy moy ndawlu amul kilifa bayi ndaye mak bayam xey xamna ne fofa gëna noy mu bayi micc mak lam neewon lepp ñew mu diko solal diko ab yi ko jox xaliss diko jox legi moy legi mo yor compte yi legi mo yor telephone yi moy jël rendez-vous ak waju te ay bokka mak hein ñey wër di mosloti nga xay ñom fu mëna amé dara rek seenum xel mu jub dal lañ yor ñom dal bu ñewé dañ waxa wax bané xaw waaw lolou moni ci pinki bi wok mu legi nak num leen di jëfëndiko mu daldi defi dak ñu wër ko nak diko jay ya man di wak doom romam muy jayalote waaw ñuy bo fa kay dukk duké kay daw di diglu ndigal té mom doxul ci ndigal bay dox di digléti mu mujjë leen di def fiir fab diine tek ko ca kaw di yollo ngar nit ñi ngir ñi gëm lamuy wote ku ñew mu fab la nga yor digle lu reuy lamu yor te jojja way sedduul bay dox di seddaati kon nit ñi yeen yawu leen ngir yawu jot na ci nun xamé lu baax ak lu bon xel day xalam tuuti cheikh bamba lu mu soslu won ginaaw waaju ko sos boy wote yit dooma gis man fofa la fete waaw yefifi bamba bawon kuy wote rax ci sa yef ma baye la ak yoy yef tayam ki tayam ki yef yoti lolo wir kon Seigne Moussa ka daldi wax ne amana koy wax ball ay sak sajo te xamne fam fanan ma ngay gamajo xetum pe ci la moy batay gumbeye gamajo yeb xetum pe ndax gis nga ñepp ngi faj ñepp ngi fecci teug ñaadi gaajo gaajom pecci la ngir amatun soxla ci kuy faj aajo waaw gaajo am pecci la amana kuy wax ball ay sak saajo te xamne fam fanan ma ngay gamaajo am pecci la yépp xéti pola rek yo xamni yoy yépp légui mo ni ci penki waaw fam fanan ma ngay gamaajo ngir xërni yi wi goora daan fekkiw jigéen bi xëru nag jigéenay waaj fekk si leen loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne dañ dem ba jamono da nga gis góor goo xam ne jigéen da koy dàq muy daw ba yee ci garab mu yee fekkuy garab yooyu nag lam ci jubloo rek mooy lu kawe mooy étage yi tey foo mën a nekk immobile bi lu mu sori immobile bi lu mu kawe moo xam dafa am par échangerie wala da nga koy jaar par escalier waaye foofa ne rek ñoom mën nañ laa localiser ba fekk la loolu yonente bi waxoon na ko bu yàgg kon nag amaana kon nag te xam ne ngir xarnu yi wi góora daan fekkiw jigéen bi xaru nag jigéenay waaj fekk si leen góor da daa dem far dootu dem yakataani
1: fokk jigéen ñëw
0: ku nekk ay waane yakataani léegi xam naa ci xeeti yëf yooyu la rek xam naa daal waaye daal nee na daal mbokk yàlla waxtu laay raxam ñu ngi ziar ñëpp bayiwuñ cenn ak fenn ak ñenn ñu ziare suñu laay ñëng muñ foofu ci essence muñ foofu ci yàgg marché ndigal ak mboole mbokk yooyu suñu Aliou Diop ak ñoom ak mbokk taalibe yooyu yëpp rek sëñ Abdoulaye Diagne ñu ngi koy ziara waaye soxna Mariam Fall soxna Fatou Diop ñu ngi foofu ci essence Dar Khoudos ñu ngi leen di ziara baax di leen ñaanal tawfiq ñu ziare mbokki taalib yépp ñu ne coow dem ba njàmbur ziare mbokki Njaañ ak li ko wër mbokki Ndéem Ñang ajaratu Kumba Diombaxo mu nga foofa soxna Awa Gueye eywa mbokk yi nekk Njaañ soxna Ñanga mbokk yooyu mbokki kër daama kër Njuga mbokk ya fa yewoo mbokki kër Solay mbokk kër Mamour Gueye mbokk yooyu yëpp cant ñenn mbokki Ndogal ñu ngi siyaare soxna Wasseynou Thion mu ngi foofu ci Ndogal Dieng waaye duñ fàtte soxna Fatlo Kër Aleek soxna Omi ak Baye Cheikh mbokki Njaween Thialeen Lamdog Takku Basaab mbokk ya fa yewoo asalaamaaleykum ñu ngi leen di siyaara waaye ñu ngi dem ba ndëgtaal li ko wër Baye Samba gi mi ngi foofu ku njabootam soxna Kuna ñëpp rek waaye ñu nuyu mbokki ndëgtaak Kebe mbokk yooyu yëpp waaye mbokki Mbayeen sëñ Mokhtar Mbodj ñu ngi siyaare mbokki Daaru Gueye mbokk yafa yëpp njabool sëñ Barra Fatty Mbodj jaar Goyar Sarr nuyu mbokk yooyu yëpp ñëw ba Kamil Samb wàcc fa ñëw nuyu mbokk yooyu waaye dugg biir Louga nag siyaara sëñ Abdou Fall moom Cheikh Moustapha Fall moom Mam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Amady Sall mi ngi foofu sëñ Basir Gueye moom Mam Cheikh Mbaye sëñ Modou Guiri Sylla duñ fàtte sëñ Yalma Sarr Ngën Sarr sëñ Amar Wade foofale ca kër Makka Bara Gueye ñu ngi nuyu mbokki Touba Sam Gueye ñu ngi nuyu mbokki Gueye Lucie la soxna Maggan Ndiaye soxna Omalé waaye Baye Moussa waaye duñ fàtte ajaratu Fatou Bintou Fall ak Aya Ndiaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu foofu ci Gueye Lucie la ba tey ñu ngi nuyu boo jógee Gueye Lucie jaar ñëw dellu si Louga foofu ci yoonu Potou fekk fa Serigne Adama Diakhaté Baye Fall waaye duñ fàtte soxna Issa Diagne Bëgg Fall mi ngi foofu ba tey kër Serigne Louga mbokk yi fa yewoo sëñ Ndiaga Diop moom sëñ Diri Wa Daan sëñ Modou Ndiaye soxna Ndiémi Ndiaye mbokk yooyu duñ fàtte sëñ Bada Seck sama sëriñam Daa Ndiaye sëñ Bara Ndiaye sëñ Papa Ndiaye waaye soxna Issa moom itam mi ngi foofu ak sëñ Alhaji Ndiaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi ziara sëñ Alhaji Fall Al Qouran waaye soxna Aïda Kane tey waaye duñ fàtte Imam Mor Gueye noonu it lañuy siyaara mboole mbokki taalibe yi nekk Louga ak li ko wër mbokki Daaru Ndiaye Njàmbur mbaaye mbokki kër Sako keeg xanda Njoobeen ak xanda Taalin ñu ngi siyaare mbokk yëpp waaye mbokki Njaxate Ndelam ak Njaxate Xaaxaam ak Njaxate Ngeyri mbokk yi fa nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare sëñ Morse ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di siyaare mbokki taalibe yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk ci Njàmbur rek waye mbok keur ma du bintelo seigne sambalo mi ngi fofu keur ma du bintelo fi radio leer gi nek eywa seigne sambalo mi ngi fofu seigne modou niasslo duñ fatte soxna pendelo seigne damlo mbok yoyu waye seigne wa seynu fay mi ngi fofu mbok yoyep ngi len di nuyu bu baax ñi ngi len di ziaral di len ñaanal mbok yele ku melni baye moussa mbaw mu ngi fofu ci seigne ci ba ñi ngi koy nuyu di ko ziaral waye di ziaral mbokki talib yoyep rek bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ fi ñaan ñi ziaral mbokki talib mbokk nak te lañu bayyi xé rek ñi ngi lay ziaral ñi ngi lay ñaanal tawfiq tay sir sahadatu daari ni ñu delsi wat fi ci jaar daru muhti nuyu mbokk yoyep rek ñom ci abdou khodous tiagne ñom seigne nor fall seigne cham ak ñom mudou job seigne kerma cham mbokk yoyep seigne galas ndjay fofu ci pombasil ñi ngi koy nuyu seigne jabba ndjay kër aliou ndjay ak mbolé mbokk yoyep ñi ngi leen ñom seigne dam fat job ñi ngi nuyu mbokk yoyep fofu ci darul muhti mbokk fa yewo ñi ngi leen di ziarra leen ñaanal tawfiq tay sir sahadatu daari ni di nuyu mbokk yoyep rek fuñu mëna nek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziarra ñi ngi leen di ñaanal soxna Coumba Fall mo nga fele ci Bayla ñi ngi koy nuyu mbokki Bayla waye soxna Ami loy ñi ngi koy nuyu fofu ci Sam waye Bay Morgan fofu ci Madiana ak señ Cheikh lo mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar señ Allah Ndjay Wakana xan señ Assane Ndjay señ Bay Kering duñ fatte señ Mohamadou Diop ak mbokk yoy yep señ Touba Cissé ñi ngi koy nuyu diko ziar ziar mbokki talib yoy yep
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk auditeur yi ñi deglu waxtu wi ak mbolé mbokk auditeur ci biir rew mo bitim rew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi lay nuyu
2: Ndey Fay di la ñaanal jam ju ñu ko ñaanal wa Sénégal du ñaanal wa Sénégal yépp jam ak salam
1: jërëjëf mbokk yi mu ngi noonu sëñ Modou tey ñi nga xam ni miin nañ la biir réew mi bitim réew doonatoo ku ñuy présenté waaye tey képp kuy door a daj émission bi di door a yem ci émission bi bu ñu ko doon wax kan mooy sëriñ Modou Ndiaye mi nga xam ne tey moom la ñu dalal
2: sëriñ Modou Ndiaye dama nag benn taalibu bu xew bu xeebul rek benn taalibu bu sew bu oyof koo xam ne ci boppam nekkul jëmb koo xam ne diisal na boppam
1: ay ca mbokk yi mu ngi noonu kooku mooy Serigne Modou Ndiaye yéen ñi nga xam ni yéen a koy dégg ci àdduna wërngal këpp waaye ci Sénégal tamit wërngal këpp képp koo xam ne ni déglu nga jotaay bii rek jëlal numéro téléphone bi incha allah boo jokkowee ak moom ci kàttanu suñu borom da ngeen mën a wax lool daanaka amaana sax du ko leeral ci biir jotaay bii nga xam ne moom la ñuy waaj a door ak moom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou nag damay dooree lii ñu bari dañ may wonaan ma borom sonkoronko sonkoronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
2: waaw set boobu bu ci boppam na chaque tour nuñ koy wax rek sonkoronko rek lañ ci am tuwoo xam ne waxtu jot nit ki noonu buñ jëlee turam mu xam suba la mu xam guddi la dañuy joxe set tour foofu bu waxtu ba jotee rek dinañ ko jëli buñ ko jëlee ba pare lu ci nekk sa jafe-jafe rek ci soobu yàlla sonkoronko bi dinañ ko wax ndax képp koo xam ne sa kër am na jafe-jafe mbaa nga am sa bopp am jafe-jafe mbaa nga am sa yow sa ginnaaw am problème lu mu mënta doon rek jox ma tour bu buñ waxtaanee ba jubóo rek luñ la ciy wax ci set bi yaakaar naa ne foo dox ci àdduna manoo gis set bi la waxee set bu leeranoonu ci moom
1: 78 431 77 84 képp ko ko ci war rek da nga ko ci mën a gis Serigne Modou nag damay dooree tey jamono ji ñu toll doomu aadama yu bari dañoo nekk ci jafe-jafe ci xat-xat maanaam doomu jafe-jafe yi dikkal doomu aadama lu mu génne dal ci leen lu mu génne dal ci leen mel ni dan naan ko da ngaa njig njigéen tey loolu lu koy faral di waral ak ku mu dal ndax bu ñëwee da nga ko ci mën a dimbali
2: waaw jafe-jafe googu moo tax may nangoo wax wax wi sax ndax bu nekk loolu jafe-jafe yooyu ci boppam sax du ma génne sax at bu ne ndax boo ko xoolee man par at ba at rek lay génne waaw wax bu ma mën a wax rek nawet bu nawet rek lay doon mbaam nawet bu bëggee jeex rek foofu laay wax sama wax bala nga koy déggat déwén heure gi lay ci boobu waaw ndax doo xam ne ci boppam ni ñu ci boppam dañoo bëri jafe-jafe xam jafe-jafe yoo xam ne nekkuñu benn côté rek la ngay dit ndax jafe-jafe bu mu mënta doon rek nit ki la ma xelal ci benn buntu tuut rek mu bàyyi maak moom tu ma seetee dinaa xam sa jafe-jafe du ko lu mu mënta doon ndax bu nekkee ne sa yaram dafay feebar ko docteur mënu ci yow dara it nañ déggante rek laay wax bu ma ko xoolee ba saytu ko ci kàttan yàlla loo mën di yor ci liggéey ci kàttan yàlla baa luy dox ci yaram yi luy togut benn place ci yaram yi ci kàttan yàlla su ma ko saytee dina la xam ne lii ak lii moo la ko teg ndax nii dañoo bëri jafe-jafe yoo xam ne ci boppam lu bëri moo leen koy yàqal moo leen koy defloo moo leen koy defloo ko teetuñ ko nit day def fii njëmtees mu ne ko ah lii de xanaa diw bu muy def lii téyu ko fekk lu muy def noonu la lu ko ko teg moom ci boppam sax xamatu ko ko
1: dëgg la ay ca mbokki mu ne waaye ku mu dal ndax bu yàggee ci moom lu mu yàgg-yàgg dana mën
2: ndax bu nekkee jafe-jafe day am limite am na yoo xam ne ci boppam seen li jafe-jafe mën naa nekk at am na yoo xam ne seen jafe-jafe mën naa nekk 3 mois am na yoo xam ne seen jafe-jafe mën naa nekk 2 mois am na yoo xam ne seen jafe-jafe mën naa taxaw ci weer ndax suñ ko saytee bu xam sa poids fu mu toll ci carton yalla dinañ la ko fajal lan ci wax takture ndax waaw ndax sama jima gi limay wax takture rek man luma xamne dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënté ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laacc lo ma laacc man la fi la koy defé mbama laacc lan yi nga dem manuma ko dama la wax ne manuma ko rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage luma wax facture man nga ma top duma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne lima yor ci bopam boko mëna na xamne naro nek ne ko naro nek ta sas do acti mbamu ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
1: ci ay ci mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci wo rek yow mi deglo fi ci Dakar yow mi deglo Louga yow mi deglo fele nga xamni moy ci Ndar yow mi deglo fi nga xamni moy ci Mbour ak fu mu meuna don ci biir rew mi gawal nga wo ko ci numéro téléphone bobu damay jappane da nga meuna jokk ak mom mu leral la lol amana sax desu ko wax ci radio seigneur Modou damay ñew taxaw fofu nak tay nit ki bu fekenteene jafé jafé yi manam liggey moko ko def ndax liggey bobu dana yomb ñu dindi ko am de ak xétu liggey buñ ko meuna liggey ci xam xam bu ñul la ci khatim la ci daj ci jatt ci tak ci fas ci lu mu meuna don yaram way fasu du meuna liggey du meuna def dara manam jafé jafé bu mu jog rek dal ci benen nga xamni mais liggey moko ko def gannaaw biñ ko sété banno
2: wa buñ ko sété bo paré buñ la ci waxé né waw rek man nañ ko fajj dé ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga gis nit ko xamni mu ngi yor soxnam jekki jekki rek fasé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram nonan ban def sama soxna ci dama won ginaaw mba mu jekki jekki nit nga farantu ak nit di jekki jekki far bo bu bokko tak jafé jafé gogou dug ci digënté mak mom da dama la wax na facture ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit faru manam du waxat tane bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mën ta doon dal ci bopam dal ñu ci waxtana bu ci bopam lu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekat nim nekk won
1: kon jafé jafé bu mu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey
2: ba xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mu mën ta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé gog ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwut do ko mëna fajj nda bo taytoé bo xamné ki ay liggéeyam poil na ngam la air bi la ko dal air bi la ko duggé air bi la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké la dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci gura dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lay ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu tel ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmumako na ni amul luñu ragal amul ko lool lepp li nga ci xam ci bopam man li ci xaj bi lepp ci client rek mo tax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne facture damay wax ne facture li ci def juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendre sa bop xamne ki limu wax amna ku ma jox ma darga ci keer ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow nga tey sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu denc ci jam salam
1: ay ca mbokk mi ngi nonu kon kep ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo genn dal ci benen waye nak saytu nako ba xol ba xamni liggey mo lako def kala ko liggey amana da ko liggey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fetis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon xital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudele la ak nya nga nekkal yak sa alal wala yak sa yaram wala yak sa xel wala wulbeuti sa lu meuna don ngay gëndi dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggey bobu du liggey bu baax serign bi neena bo ñëwé bu mu set ko ba xamni liggey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak wo ko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñu borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yeggagul ni liggey nañ ko wala mu ragal ab liggey wala ñew na ba nga dindil ko liggey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
2: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamni sax sagat bo xamni ci bopam sarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam sam bobu kër goko sango kër gogu day tax yaang rek al bobu it boko koy sango nit ku la teen day rar dekk bi liggéey bobu ñima koy liggéeyal Dakar sax tour kep ko xamné amo auto ba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamné yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax né talal ta auto bu dem bu ci al bi ci bopam bo xamné kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci carton yalla kum wow ci sa yaram jaratul ngay tit lo xamné loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggéey moko def mba loxe liggey buñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bo tidet ndax bu nekké liggey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy jëge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def duko indi ci bur nga te ndoxu naan bala muy activité bi da jëk jëk daanu ci suuf toj bu kassar la doon ci yow de nga lolu mu nekko na dala ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga ko ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété dënd ak yow jaakarlo ak yow bu ga yaxta ci sété ci carton yi safaram amna fi
1: te acca mbokk mi ngi non deg nga ko muy serigne modou ndjay yeen yi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju te yit fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay dooro jog di outi kulok ci dimbali danaka donu lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga muccu ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexel wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karange gu ma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootuko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84. Seigne Modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ngi ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
0: alhamdullilah
1: légui nak seigne modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yépp benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
2: kër gu bari ciow tawar nañ ci waxtan taktur limay wax taktur lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na taktur dañ koy safara kër do wax na taktur dañ koy tampo ndañ njabot bu dégganté wut pexem amna fi njabot bu nangu da topante pexem amna fi ay soxna yu andut té nob amnañ fi té sangat amna fi de nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci upp rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la air bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xexex rek nga ne dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dedet man duma taxaw nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi sa kër ta kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggeyale ta liggey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñu xamna ci bopam da ngay te buntu kër bu paré bu guddé am ño xamna xamoruñ ci kër gi diko ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaara lu ci op nak dañ la am ño xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ci do xamna ci bopam limuy defat ci aduna sax dootuko tay
1: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galan koor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérel nit ki rap
2: ci bopam dafa limuy laxaso ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggey sax mu tek la ci galan koor yo xamna ci bopam nit ñi nepp dañuy ñew tim la ko daral du la ci dal dara du la ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sal tay genn sa nek sax nga jek woñe ko wat lolou lepp da ko tek ci nit ki rab dalay xey mu indi la problème yo xamne ci bopam do xam pou mu teggu te bop gon rab dagay yor nit ci bopam nan la man dama yor dama yakar mu tass mba luma liñ ma nit dig ni ma ko digge won lolou lepp dama ko jot lolou rab da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexante lu rab man mal ko won expliquer lepp ndak kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gudeek ba ci ñewal
1: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni dakoy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom dako mam lumu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamni tay sanci bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
2: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xale bo xamni ti jigen bo xamni ti bopam yak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolé lak jigen go xamni ti bopam yang koy mu ngi lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam domb jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo domb gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benni nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am dom de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen ten rawan manan ko den ben to lolu meuna am ten digante ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bobu legui man mo fexé bo am dom mom man la fay jekki baye fa dem takat kenen kokit non la koy defat bu tay
1: kon ku jeuker jafé bu ñëwé
2: ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xélé jigen yi bari yu gatt yi ni lu ci upp lepp ay far rab lañ yor
1: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor
2: bo tay rek rab da ci laxat wentaji ndax da ngay gis ko xamné ci bopam na la lér na yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxan ak xele bu digeen bu xele bu digeen bu bokk ko tak xele bu digeen bu wan ko ginaaw mu wax xele bu digeen bu wan ko ginaaw ak bari yak fa xal tam lepp ko do dara manatu fa soti lolou liko yomba def rek ay galan ko rab dak yow dama def mba nit ko xamne du la ko fe wala fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xele bi ci bopam xele bi meuna bok yaaji bañ mba xele bi meuna bok baaji bañ mba xele bi meuna bok ni jam bañ gon lo lepp ci pexerab lay bok ñaare nda buñ ko sayte ci bopam leer na seen fami lepp nga gennul ñuko gennul yaaji genn baayu ke nga genn baayu ki genn baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci carton yalla luñu ci wax rek ni soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek fat ko day am ci carton yalla
1: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaayu jigen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngay na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tay xamo lan mo tax seen digeunte meunuta neex su ngeen digeunte mu neex lol bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci li nga xamni tay dekk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañoo joggé won ci ay xew xew élection amone na passé na nguur gu bess amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ku len convoquer ñi loubal ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
2: lolu sa warna ci waxta ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am na xam ma ngi joflan deg ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi lu ma ci tontu kep ko xamne deg na émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan ci tudal la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jël lo xamne ni ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci yam ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay doom ay ki rek ñu la ko bëgga fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawan jigéen yi liggéey ni ci bopam dañuy dug ta ligënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexéyon ti gudi lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bi danti bu nekké ne bëtti la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawar na ci waxtaan bo xamne ci bopam du jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu bërtan tamay japp
1: ci yoy na
2: ma la wax lolu bañ na ko bo tottu bo xam nga
1: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi déglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xam nañ ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seeni wax mom mujju na seen
2: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël la ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la wax
1: ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour ñu xamne fay nga seeni wax ba paré te bëggu ñu
2: tay rek bo bëgge loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
1: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxante di sefeunte di defante lu nekk
2: wa président sax suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man na la ko tegal buñ tol ni man na la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man na la waxat ci bi ni ñewat ni diñ musa man na la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man na la ko wax
1: gaay dañ
2: ta doon wax
1: dañ lay setti wala
2: dañ ma setti ku mën ta doon bu
1: gaay dañ la setti
2: wala bo ma xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg amna ñu xamne mën nañu am ciow lool ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
1: simu ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bu def li demal genn sarax sangam
2: mo ponkal bobu ci bopam lool mom mo yakal bopam mu ngi may deggi buma deggi dina xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
1: mu ngi ken deggatu
2: wa kay jeexna tak ko tak affaire wu ci bopam ne
1: passé ci wat na
2: no dafa ñëmé wona ma nan ma naka hey bu ma wax dara nek ma waxon limala waxon ci bopam boko saydon top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yeen nak di ngeen di bokk nak takkur ki len di tojal ay yaako man bokkewuma ci non doxewuma nonu
1: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjil la mbokk yi kep ko xamanteni amana yang ci xat xat ak ay jafé jafé nga bëgg na kula ci dimbali ba mbir mi sedd guuy bu dé bor jambour la nak neena serigne bi neena mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye it mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu dis la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 77 le 78 le 431 77 84 78 431 77 84 kep ku ko ci wo rek inshallah ci carton suñu borom da nga meuna jokko ak mom seigne modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lumuy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax keur yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay att mu ñu ñoo am dom jigen gi sey ci keur di taxaw te mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba pare taxawat lu yag
2: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci loolu na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki jekki soxna ci nga dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ca dug ñewal kep ko xamne tak nga xale bu goor xale bu jigen bu amat tay far far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam lolu nit day tolu fe gi sen digeunte mu ratax mu yak sen digeunte da ngay tolu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak sen rawan ak sen rawan ñoo koy def yaangi rek nit rawanam ci bopam tank lu muy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko manoko wax len ndel dama la wax ni misal man bopam boma juñjale man dal dama def ni nak bayma sama bop bayma sa bop rek yaangi rek ndax mbir rawan ci bopam amul lu mën do yakal nit sarawan bu bëggé li taytuoko defoko ci jafé jafé ngay déké lo bok ko mu gën ci yow sarawan bu lay dug digënté ak mom gon rawan dafa am lo xamné dafa nek ci ngénal ci nit ci premier nit rawanam la bo xeyé suba tel rawan mo lay yéwi bo ubé boy nelaw bo dék jëk rek yéw sarawan mo lay yé bo xeyé ta jigit ke xel sa xel japp ci lenen sarawan mo lako jox lo ndal la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamné li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
1: ay ci 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni da ngay na am galankor ci seen bir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci carton suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci carton yalla jokol ak serigne modou ndjay mu dimbali seigne modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
2: sangat bobu le sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxou ci yo xamni da nga sa yaram day dis mba ngay gentu gentu yu bari mba ngay sa am rawan yo xamni ci bopam da am lim lay sonale taktur bes buñ ci waxtane bu jibo bes bo ci sango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tegante la ay yoon ci yeen yi lepp katane la bo fi duggé bo sa sango rek jam rek ngay am mala wax lolu
1: wa seigne modou dama dajé ke wayjur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi genn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamu ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jëg ñonu bon nga bëgg dëddelé ko yoon wo bëgg ko dëj ci yoon wu baax
2: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp nekk xajo rafinta yi mom seigne moussa boko fa jëme net ci émission rek da nga ton nda gis nga ko xamne cëpp yaangi tox kep yo xamne yaangi naan kep yo xamne yaangi mandi ci katani la bu fi ñew moussa faraw
1: xalé yi commencé di jëlantu nak
2: kep ko xamne yaangi sacc bo ñew ma defara lo xamne dang koy sa raxaso rek sa xel dootu nekk ci sacc ma la wax lolu
1: ci acca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombe nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak serigne modou ndjay 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu deugmal ay examen école yi ubina ñu bari di fay ci lu ser ci école di daj lu daj sen dom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci mjang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggey wala lu mëna don mo xam examen la wala concours la bu mëna don kenn du ko ci mëna fexé luddul dogalu yalla rek
2: waaw luddul dogalu yalla lolou mom taktur lolou lañu wax sax taktur ndax kep ko xamné am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab telu ci jongante ak telu ci concours ci katan yi la bo ñew rek ñu safara wu de nga ndax dama la wax na ci bopam lolu bu waxtu bu joté rek presque rek lu ba op ci liggéey bi pour rek moma terelo na law tax ndax ci bopam ko fa ek tam dafa metti ndax bo fay dem tay fami dañuy joy presque bo fay dem tay wa keur presque amul ku fa day amati jam lu luñ bëgg len dul nga am jam rek waxata na kep ko xamne ya nga lijeenti ambassade moy lijeenti ay kayit moy tax ci carton yi lañu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé jué rek lu nekkon tay galam ko reena dañ
1: lool da dama yobbu ci seigne modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndon saku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggey jafaleen am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot sarji yi leen di xaar ginnaw bari na waye ñu nekk ci ay xat yo xamne yobbu nañ fa seen soxna am ak mom problème fofu wala ñu am dom ba noppi ak tubab bëgg tubab ba dimbali leen jox leen seen dom ñu dem di tribunal di yegg di wacc tay ku leen ñaanal ñu am fa tawfiix ak taysir
2: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawfiix ak taysir ndaw dama na Seigne Moussa dama la wax na taptour lo deggé ma lay wax ni ci bop man sama liggéey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek mo ma gëna sawar ci lool mo la gëna sawaré dama la wax nga nek ci réew ma ci bopam woma téléphone nga bëgg ñib ci dëkk nga nek fa nek ci ay xat xat woma téléphone mba say nit yi nek fi nañ ma wo ñi waxtan ci bu jibo ñi yonne ko liñ koy yonne nga dégglu ay fan dima la wax ñetti fan ñenti fan de nga ay fan rek la wax ko fan mom keur xam fu mu tollu wax day leer no mu Seigne Moussa nga nek ci rew mi fi ci bopam bu ga dem ngay lijeenti papier mu tex nañ deegante telephone ma defal la sangatam tagal bu nak kam wax na nak ñenti fan nga ko sang wax ñenti fan
1: 4 jours
2: waaw bu la leer na sa rendez-vous xaju te digante fofu ci bu mu xaju te digante bit fexé ko fe bo bu xal rek bu mu xaj bi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé buñ boss buñ agé ci dossier bi yow da nga fokk mok dossier politique yi rep ñoy yëm hmm waaw ñoy yëp ay sangat la rek
1: fan yi de politique sen sonal lañ la
2: def waaw tonal lañ la gay no xam nga rek def lu leer wax lu leer limay wax tactour limay wax fi tank luma mënut dima ko wax ndax damay wax ne tactour ci bopam nga nek ci aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne manoko nga koy wax alakhira ngi ñew ko alakhira nak di bopam man nga xam aduna de ndax alakhira manoko xam ndax bañ la wax ne beus la sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yak suñu borom rek ak ta jëf rek mom nga fay defeti gën nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bayil bu ko xaalif bu mla ko jaral bu grat bu mla ko jaral na dama la wax ne ci bopam kep ko xamna problème bo xamni mba mu yor fièvre bo xamni ci bopam dem nga hôpital wër ba son mëna ñu gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye mo waxata ne am nga jafé jafé go xamné ci bopam lew xamono ko lijeenti ci bi mo nga tuy def bu génn ci ñëwal ma defal lo xamné sanctuaire boko dugaté dang ko yëkëti nga fondement kër gi ci bopam mo nga leer na leer tabax bi bang ko fondement bu légui mën da fexé bu mot ñëwal ma génn la liko tax mo kër bu mën da at bu mot nga yor sa société bi nga leer na société bi dang koy def ci bopam ko leer na yow société bi yaang li nga ci yéne lepp mën da doxé nonu ñëwal ñi gëssal lo xamné dang koy gëss ci suul ci buntu bi ci carton yi sa société day indi xat tak tour
1: ay ca mbokk mi ngi noonu egsi nañ nag fi ñuy yëkkatee li nga xam ne mooy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëralee woon ci biir émission bi mat na sëkk 78 mooy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84. Seigne Modou mënul ñàkk nag ma boros Bayre laata may tëj émission bi Bayre Ndiaye Bayre Mbooloo Bayre Tour ah ak Bayre ubbiku rek
2: Bayre moom parce que boo ko yëkkati wul sax gars yi xamal nañ sax ndax lu ciy ñëw rek ñu ngi wone ne ñi fi jaar ñëpp ñu leen koy luñ ciy indi ma jaratul tax publicité ndax comme da ngaa bëgg ñu tënki ko nañ ko ci dugal Bayre Ndiaye dafa Ndiaye bu mu mënta doon dafa am façon boo ma laajtee ma ne la ban place ngay liggéey loolu lépp pour bu ko xam ni mu lay duggee sa Bayre la boo ma laajtee nga ne si séeréer na nga laa yor te loolu lépp ma waral ma la koy laajte boo ma laajtee ma ne nga ban kant ban bidig nga yor mu ne bidig laa yor tu ko defee sa Bayre dafa am spécial bu nekkee ne nag commerçant ngay def lu mu mënta doon commerçant bu mu mënta doon rek wax ma ne commerçant lii la yaa xam commerçant papier yaa xam commerçant lu mu mënta doon dal nag ma wax ne lii laay liggéey sama place rek tu ko defee dina xam ni ma koy saytu ak lu defal ko ta liggéey sa Bayre ndax Bayre bi damay wax tactour ne am na loo xam ne ci bopp jaaro lay doon am na loo xam ne ci boppam dañ la koy defal pour nga sangu fa am na loo xam ne dañ koy def ci place bi am na loo xam ne dañ koy gas ci place bi ci suuf tuwul ko foofu taay boo ubbiwetee rek client yi di commencé di njëkkante ki yow dégg nga maa la wax loolu ma ne la defaat na am na société yu bëri yoo xam ne dañoo fay luñ ciy dugal moo ci bokkut yaa ngi dégg ndax société boo ko tijjee ci boppam ak kër goo koy tijji war nga koo xool ba xare ñaan ko war nga koo saytu ba pare te doog a ubbi sa place war nga koo saytu amal sa place bi day dem ci diggante mu arriéraat loolu lépp war nga koo jàngataat dégg nga ndax société boo ko yore war ngaa dem bo am ay moment yoo xam ne ci boppam war nga faa xaj sarax def ko fa te société bi meuna jogat lolep day am ci société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu faté luñu ci wara def lepp
1: wa ñi am seen société nak seigne modou waxtu bi man na sax wayé pour ñu gagner ay marché day nek problème
2: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tollu ni biir ñu tollu ni Sénégal ti dëgël ku la wax na serigne amu fi ngir ni rek da nga nax sa bop waxal ne kay yow yoral ta portable ta rotable su bop rek baña dem ci serigne ne yalla xamne ko xamne def yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolou
1: lu musiba la kon ay ci mbokki ex nañ fi ñi yëkëté jotaay bi waye seigne modou

0: yalla defal ñu tawfiq ñu ngi lay ziar bass dañ la ñaanal jamm
1: amin seigne abdou khodour sen mom bayax doomi seigne cheikh sen ni ma leen ko waxe rek ku xam media la ndax liggey na ci lamfal fm lu bare bare wala lamfal tv lu bare bare ku ci xam ñu koy ziar baax te diko ñaanal mom tamit wir ak xewal ak wirli rek ci guddu fan tay seigne abdou ñu ngi lay dalal tay fi ci cenen fm lekkolok jantaba touba ak leer gi luga mën ngeen ñu sétane ci nima ko waxe jantaba tv ak support digital yépp ñi yor yépp mën ngeen ñu ci sétane ci seen émission demb tay ngir ëlëk tay nak ñuy wara waxtane nima ko waxe ñi ngi wara waxtane tay serigne touba ak xam xam defé na né mag ñi nga xamé né and nañu ko bax ki ñepp ñi ñëw ci serigne touba dañu gëjju xam xam ba fess del wante bu ñu ñëwé dañu am lu leen jommal nak xajna bo ci duggé di nga xam li ñu gëna xam fan la Serigne Touba té kon xam xam ak fan la Serigne Touba andon ak mag ñooñu ci xam xam defé na xam xam bi sétami say ñing koy tassaré bu baaxa baax Serigne Abdou Serigne Touba ak xam xam
0: alhamdullilah ala kulli hal Serigne ñing lay ziar baax ci kaddu gi nga joxé waat Serigne Touba nak ku ko tuddu xam xam tuddu lu am solo ndax xam mënta ñak mota al ilmu afdaluhum manam lepp li gën xam xam moy li ci gën te Serigne Touba ku jëmmal xam xam la bu ñaaral ba ku ci liggey la bañ nako ba ndaw ñi wëtal na leen téré mag ñi wëtal na leen téré kon japp na ni koku mom xam xam kay wax ci mom ngay delo tazawud subhan ko ko deg nga xamne wax mbaane ñoko mom tazawud sahar ko ko deg nga xamne tout tanki lañ koy jaglel xam xam nak yalla sun borom dafa bëgg ku am xam xam motax bami sédélo sax dañe yalla mo ngi sédélo malaika yi ak ñi nga xamne dañu am xam xam shahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist kon yalla mom mi sédélo ñan lay sédélo waxut jahili de wa ulul ilmi kon xam man ta ñak bimu ne malaika yi ñu ngi sédé ne yalla kenn la mom kessa lañu wara jaamu dafne yalla mu ngi koy sédélo malaika yi ak ñi nga xamne dañu nek borom xam xam kon xam man ta ñak bu ñaaral ba yalla dafa fonku ñi nga xamne dañu xam ndax dana ñi nga xamne dañu xam moy ñan moy ñi nga xamne dañ ma ragal wattaqullahu yuallimukumullah yalla neena su ngeen ma ragalé su ngeen ma jaamo su ngeen ma kennalé ñun yalla ñu xamal leen nu la yalla di xamalé kon day fekk nga gindé ko te Serigne Touba ku ne xam na ni liggéey na ci xam xam motax bo démé day wax né li ñëk ci mourid bi mu war ko xam moy fexé xam yobulu tawhid awwal wajibi ala al murid taslihu zatihi min at tawhid kon xam gi ñëk ci mourid bi moy mu fexé xam yalla naka la naka lañ koy jaamo naka lañ koy topé naka lañuy topé ay ndigalam te mbir soko xamut mëno ko top kon lambatu tutax nga mëna def ben mbir waye da ngay xam mbir mi nan la ak naka la ak nan koy defé kon te Serigne Touba ku ne xam nañ dafa jëmmal xam xam mu waxat ci benen bayit ni wa afdalul ulum bil itlaqi tawhid rabbina ala ittifaqi ñu ne xam xam yépp bi ci gën bil ñepp borom xam xam yépp depo moy tawhid moy naka lañuy jaamo yalla ak naka lañ koy kennelé sun borom wax ci hadithul qursi na xam leen ma ñëk ngeen may jaamu su ngeen ma xamul nak ngeen may jaamu kon yoyu day dikkat ne xam man ta ñak arifuni qabla an ta'buduni fa illam ya'rifuni kayfa ta'buduni kon yoyu da ngay delu way ne nit ki mënta def ben mbir ta fekk na da ko xamul motax al ilmu 'inda al ulama yanqasim borom xam xam da no seddel xam xam ci ñaari anam az-zahir wal batin zahir bi nak moy li atti mbirum kawmi naka ngay julle naka ngay woré naka ngay jaamo yalla naka ngay aje lolu zahir la al batin nak moy al muslih lil ahwali moy miru bir ni moy ihsani moy ihsan gi moy bo neboto ak bo feñe yep nga yek ne yalla ng lay baye xel te li ngay wax li ngay jëf yalla mu ngi koy gis kon lolu lo ci meuna déggé moy yep day misal ne xam man ta ñak te Serigne Touba ku ne xam nañ dafa wax ne dama ñew ngir yeesal sunna te sunna kenn duko yeesal ci ay lambato ak ndort da ko ñew yeesal ko ci xam ak top motax mu ne rajaa'u jannatin bila ta'ati bi sunnatil ma'i ghururiyati moy kep ko xamne da nga ndort wala japp ne meun nga a dug aljana ci doy top sunna yaangi ay wor te sunna moy yoon bi nga xamni moy siratal mustaqim te siratal mustaqim muno ci jaar ci ay njort ke xalat day fekk mbir mi ngay def nga xam nuñ koy defé ak nuñ koy topé kon yeb da ngay gis ne Seigne Touba ko fonko xam xam la benen bi dessa Seigne Touba waxat ne batayit nit ki sa boy and ak mom li ñëk ci mom nga xam naka lañ koy topé moy serigne bi mu la digël nga diko top sa bala ko top da wara fekk nga xam motax mun yaquduhu bil ilm wal ibada kama yurbihi bi tarkil ada seigne bi daf lay womat ci lan ci xam xam womat la ci ak ñub womat la ci lan moy bayilo lepp li chaahan ba nopi womat la ci ak li nga xamne moy ak ñub ak top lu baax kon loob day misal na Seigne Touba ko fonko xam xam la benen bi jabi nabi sallam dafa wax wax ju am solo ne sayyidna ali na nga xamne yalla gindi la ci ben way bo jubal ci ñub neena mo gën sa dund gi lepp manam lo meuna am lo meuna am lum reey reey yalla gindé kenn ci yaw mu djub néna mo gën lu sa dund gi lum bari bari donte ay milliards la té ku ne xamna Seigne Touba gindi na jangal nañu bari bari ño xamné taxna lañu umpelé won seen di nañu xam ko kon lo ci meuna dégg moy Seigne Touba ku fonku xam xam la waye ku fonku jëfé xam xam la ndax lool lepp lo ci meuna déggé iqra mo ñëk wacc moy jangal kon lolou ab julit mom munta nek fi di lambatu ak def lu ko neex iqra sun borom lolou wax yeen di sallam jangal lolou nak daf ci misal ne jang munta ñak moy nit ki mëno musa ko wané ba ñak xam leena ci bir xam xam bobu ci lañuy sédaliko xam xam bi jëm ci walu diine ak xam xam bi jëm ci walu adina ak xam xam bi jëm ci tawhid lolou moy lan moy tawhid bi moy nga fexé yalla lim mom nga jox ko nga xamné jaamu ak top ak bëgg ak am ak ñak lol ci loxo yalla nek nga gëm né yalla mo fi nek du fi mësa juggé té bu fi ñëpp juggé mo fi dess wal awwal huwa wal akhir huwa adh-dhahir wal batin huwa al qadim ma lahu bidaya wa dhu baqahin ma lahu nihaya yalla amul fu mi tambalé ñu naan fi la tambalé amul fu mi yam té lo fi gis da fu mu tambalé kurul yalla amul fu mu tambalé motax laysa ka misli shay'un wa sami'un basir manam amul luñu mëna misal diko japp naan yalla ñi la mel dedet yalla amul fu mëna yam motax mun la fexel nga jikka tawhid moy jël yalla tek ko ci place am ba nopi nga xam naka lañu topé motax mo xam kan zi kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u zahab manam samay ndampay samay lepp moy dajal alquran ak li nga xamne moy hadith kon koku ku saxal xam xam la ta ku fonku kuy wut xam xam la motax bo demé ci tazawli sah ya ay wal sibyanu la tasta'ilu an yurhuda wa bil ulam ista'in fasta'inu bil hafs wa tila wajtani bu majalis sakhawa yoy yep ay mbir la yeen ndaw ñi ma ngi len dig ngeen top ak ngub alif lam mim zalikal kitab la rabbi hudal lil muttaqin moy yeen ñi nga xamne yene ndaw ñi yeen ñi nga xamne yene way bax ñi ma ngi len digel ngeen soxla wo ak njub ak xam xam njub mëno ko def ta xamoo ndax di top sama xel kasse bu yagge da ngay dugg ci ay toxi donte do ko yek motax luñu ci jëk moy na ngeen len gor gorlu fexé yitté wo njub ak xam xam sun borom lam waxoni la rabbi fi hudal lil muttaqin kon lolep ay misal la ni njub ak xam xam ñoy and kon xamna inshallah ñu delo lu fo kaddu
1: introduction bi am la solo lok Seigne Baye ma ngi defena ne introduction parce que muy tambali ne Seigne Touba dafa bindal mag ñi ti def xam xam bindal ko ndaw ñi mi ngi wax wax bu am solo lañ ci del ci legi moy ndaw ñi ñi wara top ak no leen di topé dafa am solo lool dem na ba ci wajur ye sax Seigne bi amna alquran di wax ne da nga outal say dom yaay ju bax wala nga outal say dom baye yu bax yoy yep dem na ci alquranul karim Seigne Ibrahim defena ne bo degi introduction bi nga xamne Seigne Abdou Khodous def nako mom nak ma ngi di fatali moy bayan suñu juma je fele ci marché ndiarim geedje way baye ma fa newon mo fa ne sax mom day ñew diko épauler ci lolu tay ñu soxla borom xam xam yi xalé yi surtout ndaw yi nga xamene dañoo li leen yittel moy jang xam xam mën ko wasare ci seen morom yi mën ci jël ay repère parce que lo gis rek dafa wara am ay jangalé luñ ci wara jangalé moy tax may wax ni toujours rek xalé yi nañu delu wat ci jangalé mag ñi dafa am solo lol mag ñi mom fañu tolo ñun mënu ñu fa toll mais buñu gor gorlo mënu ñu am ay ngeerum te ngeerum yoy rek lañu wër Seigne Ibrahima bo doon décortiquer Seigne Touba ak xam xal niko Seigne bi décortiquer lek ci introduction bi lan nga ci tek
2: xam nga Seigne Touba mom dafa amone mission ou particulière manam khadim rasoul jeuwri ñu yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jeuwri bobu nak señ bi nim ko waxé monoko don ta mo xam xam monoko xam am te ligéyelo ci xam xam motax mu né bi wax nan billahi lazi la ilaha illa hu ayati wa mamati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu ta'ala wa sallam giñ nani sama ñew ci aduna sama dundu sama dal ba sama delu sama borom lepp jaglel nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dalani señ bi mi ngi koy wax legi lil mustafa nawaitu ma yajaddidu sunnati wa harawa inni ahmudu waaw man amu benen yitté budul dundal sunna yonnati bi sallallahu ta'ala wa sallam delwat ni antal karim ana al khadim dahran adimu fi hasanay yow yaay ku teddi man may ki lay ligéyal ligéy ban ci xam xam rek waaw ci xam xam kon señ touba boko topé motax mu nan karamati khatmu yaddi waaw sama sama keman du len du dulli ci geejgi ak luma meuna deg rek sama keman sama sama bind la nek waaw te bind mom buñ koy wax serigne xam tax nga kon defena ni serigne touba mom waxa ma bu nan malakani alquran tamlikan yadum serigne borom mom loluma alquran moy liggey bi mu liggey ci alquran te ken liggey yugo serigne touba bu ne malakani alquran tamlikan yadum lolou pratique la manam lu concret lo meuna tek su beut la waaw alquran xamna ni xam xam waye liggey bi mu liggey ci am xam xam motax mu meuna wax ne malakani alquran tamlikal yadum waaw kon señ bi ni ngi ko waxe rek señ touba mom dama ni mission am sax bakoy xol xam xam la motax mu nek karamati khatmu yadi sama bind moy sama keman kon sama xam xam moy sama keman kon kany señ touba buñ koy wax rek xam xama tax ñuy wax
1: jërëjëf du fatali ñu yeen ñi déglu seen émission démb tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL di division triangulaire lumière fi ci channel FM 88.6 Dakar Colobane lekkalok jant ba Touba 95.6 lèr gi Louga 94.6 man ngeen leen sétane en direct ci jant bi TV ak suñu support digital yëpp Serigne Abdou Khoudous dama def introduction légui may ñëw dama né Serigne bi mu ñëw jamono mag ñi ko soy ngo ñëpp ay dañoo gëjju ci xam xam lan lañu gis ci Serigne Touba bu dexeñ seen xam xam yoyu dañ mëna and ak ku bax ki
0: okay alhamdullilah bo gisé mu woté nit ñi am xam xam ba nepp ñew lañ xamoon ñu melni xamuñ dara xamna waye xam gi mu xamoon ak ñoñu lañ xamoon dafa wuté ndax nit ki bo xamé ba nepp jital ak raga yalla day gëna mucc ci ko xamné da xam kasse ta mu ragal yalla motax mom kennal gi yalla ak wolu gi yalla ak top gi yalla te muy nek lu deug ci mom mo waral magna ban ñewé lañ xamone lepp ñu top ci gannaaw te ku ne xamna ni cheikh rafal kenn umpele won ni ñak ton xam xam bi ci dar señ mbacke busu ba tay xam xam ngi saxal ni lim def ci walu li nga xam ci walu heure juliyet wala ilmun nujum ba tay ji mëna gëno am ci ñuko dab ma ñuko wessu ba tay ji ñu ngi sukkandiku ci waxtu ay waxtu jullem ci calendrier mi mu leer koku da ngay wër ne koku tulton na la kep mamour jaar ka dalika niki nono di mak ci mom ku ne xamna joxon nako ciir ko xamni meun nga nafila kamil ci guddi beut set te ku ne xamna ni kamil du tiaxan ko xam dara xamni kamil du tiaxan te lool lu koy maye du ay nalaw kesse lool lo ci meuna degge moy dafa xamone bo nopi mu xamne mission bi mu yor moy yeesal sunna moy lil mustafa nawaitu ma yajaddidu sunnatul gharawa inni ahmadu kon ku ñew ngir nek mu jaddit pour yeesal kon do yama keen ko xamne nekul mu jaddit ta mom ku ne xamna ni mu jaddit moy yeesal na bu baax alquran nam am waccu way ci jamono ji par rapport jamono jami ñew don dem ak ñew ko te bam fek ko fi nak waye dafa ñew jox alquran waccu way bi mu yoron motax mané kanzi kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u zahab bu ñaaral moy yenent bi xamna ni Serigne Touba dafa ñew pour nek ci mission motax dañ ko bur yar sa dongay ci am yi jankas yar len ci jang ak yitte rabbi ashabaka bil hay wala rabbi dat fakhat moy fexel ban xam xam bi ñi def ci ñom ñu and ak yitte ak meuna tewlu seen borom ba meuna deggmal yalla kon motax mané ku fi jankas indi jankas taxul di wax jang go xam da fay and ak jëfé ba nopi selal kon lolo tax ñako topon ñu xamne ki ni moy waja motax ñom ñep ban ñew ñu la fa ci gannaawum top ci ay ndigalam beren ca patamit ku massa la ñew mu geus ñu sem jang torewut dana fexé ba am fo tollu moy bo ñewé mu xamné ki kër yitté wona nangam ak nangam mu fexé ba la nga yitté nga mën ko am ben ci ay tomb wala ci ay jundju yo xamné nit ki dana ci mëna xamé lo xamné mënu ko wona ñak pañ xam xam tay ji mag mu am ñaar fukki at jafan wé rek bo ñewé diko dal idji koku bala fer idji bo moyit
3: war war yi day bari legui di nga am ay tomb ak ay misal yo ko meuna jangal bam man ko xam te yam na ñoo xam ñu bari fexale ban meuna julli ban meuna wor meuna atay ci aju nga lay meuna jangal way meuna len len jangal iji kon boko defé day fekk lu beur de len raw te war war yi day gëna bari seen jëm kon mag ñi ku nekk amna fo doon tolo xam na ci tolu wayam xamne diw sangam mi li la aji wo ci walu xam xam mu tek ko ci yoon bo ba diw sangam lay xamne li señ bi defal ko mën ko la ñak kazalika ñi am xam xam tamit ku ñew dana la jommal ci alquran wax ci lo xamne mëso ko deg wala mu wax ci hadith lo xamne mëso ko deg nga xamne ki moy waja la nga xamone nga dal di koy tek ci gannaaw top ko mo tax sun borom di wax ni yarfa'u llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ñun yalla dañuy yëkëti ñi nga xamne dañu am xam xam ak ñi nga xamne moy ñi nga xamne dañu gëm yalla yëkëti gog moy lan dañ lay tek fo xamne fa ngay ag yalla sun borom mo la fay tek moy def ci xolu nit ñi ni dañ lay bëgg ba nopi nit ñi dañ lay top ta duñu am ben sago za nafin bila darat moy njariñ lo xamne ant ak lor seigne touba dafa nekkon njariñ lu ant ak lor motax nit ñi nangul ko motax nit ñi topon ko ci topin bo xamne kenn mënu ko misal xam nga ay waxi kesse taxul ni ñu top la mën nga bindi téré waye té lan moko lal moy liggéeyal yalla lan moko lal moy fexé nit ñi jariñu lan moko yar nga xamne mission bo xamne dafa nekk sa lox nga war ko def gudduñ tol ni kenn du misal na seigne touba amul ñu gindi mom non ku ko wax da nga wax lu la neex waye mën nañu lim ay million nit yo xamne xam ngeen xam tawhid xam ngeen xam yalla sama class gi ñep bu doon seigne touba duñ ko xam ci téré seigne touba ci lañ sukkandiko ba mëna jall ci yeneen téré yu mëna waxe kon loolu ci mëna déggé mom dafa xamone bëleur bi xam xam am ak top yalla ak ragal yalla gi motax mag ñep lañ amone ñu déllo ko ko melni xamul dara lool mo nekkon base bi nga xamne mag ñi andon ak mom ñu ko doon def ci digënté mom ak ñi nga xamne ñom la doon andal ci ay jamono inshallah
1: jërëjëf seigne abdou khodour defé na né amna solo lool digënté mag ñoo ñu nga xamé né ñoo fekkon seigne touba mbacké kadior kérok bi wajurum yu wacce liggéey muy mamour anta sali tamu wax ta wax ji nga wax am solo lool mu la jang rek indi kum fi indi man nga déllu kon loolu yépp mi ngi xéewon mbacké kadior yalla nañu yalla fël cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ci liggéey bu sel bobu seigne abdou dañu bala ñu ñëwaat seigne ibrahima gay dama am bu ñu joggé fofu xam xam damay dégg mak borom xam xam man dama amul xam xam ci borom xam xam ilay ñi wax né xam xam boko amé té andu tek ay téggine tamit ay musiba rek la lay indil
3: waaw xam xam dafa wara and ak ay téggine ndax yalla kenn du fa jëm di ñak téggine motax yeen sa ngay dégg ñu nan la téré amul solo ak talibé am solo ak talibé lu mu am solo dang koy jang ndax do top sam xel nak do sa xel nak nga def ko ndax seigne touba bind na ju ay téggine motax wa kay ay téggine moy bu mak togué ci kaw nga ñew tok ci suuf tay ji man lima def war mo kon def waye lu mënta ñak daro la ndax parce que ay kilifa ngeen yeen xam war ñu togno ci kaw bu ñaaral bo so togué ci mbolo bul gersu bul baj baji bu rétane bul fixé nit ñi di len xol lol téggine lol jang koy may tay ji bu mag de wax tax lim wax du jaaru ne ko man dama jappone de nangam la waye bu ko xuma deug ka zatta dama jappone ko xeyna man ma joom kat nangam la jappone lolou jang koy may legi xam xam nak bu ante yi teggin limi jur moy sutra so xawé ko moy fa waxé nit ñi genn ci yow fa waxé da nga wax ba togn ay nit motax xam xam faw mu ande ki teggin te teggin yoy non yep base bi moy ragal yalla amna lo xam ni waxut ken duko wax amna lo xam da fuñ ko war waxé mo sun borom wax ne bi wax ñiko gëna ragal moy ulama inna ma yakhshallahu min ibadihi ulama moy man yalla ñan ñoma gëna ragal ñan ñoma gëna xam moy borom xam xam kon li sax lool yalla wax lool moy dafa xam borom xam xam teggine buñ koy jox ak limi yel lool ñu wacc ak wacc waam motax xam su fekente dafa and ak teggine day tax nga mëna jëflante ak ñëpp mëna wax ak ñëpp ba nopi ko nga wacc ak wacc waam mo lim sa sam de lan wacc nit ñi seen wacc waay wacc waay moy nit ki lam tollol niveau bimu tollol nga mën ko wacc tay ji ki nga xamni fere gud iji bo demé ni ko mëna tara juroom isit na loolu mën da nek parce que mom waxol juroom isit waye ñaari baal yu teglo sax xamé wuko le koku bo fa nekké nan ko ay islam mi bo demé ci bar sangam nangam nang dafa manké koku du ko mëna comprendre da ngay fex araf iji yim tollol nga fexé mo leer ci bopam ne ko li moy ha li moy mim buñ ko masé li lay don li moy ba légi parce que lan la téggine yi ngay jangalanté ak mom fexé ba waccé waccu way way bo tollu bof moy tax nit ki nga mëna fexé li ng koy jox mën ko jariño té du am ben jafé jafé benen bi ci dessal sun borom bi tan day tan ñi nga xamné dañoo xam motax mune hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kon lo ci mëna déggé moy xam manta ñak waye ki xam du yamo ki xamut ndax nit ki su xamé day am ay téggine ndax lan la yalla sun borom moy def ci mom njub gi ak bayyi xel gi ak limi wax naka la ko wara waxe ba su ko waxe du gañ kenn te day wax waxi yalla te du ci djublu garwalé lool lepp ay téggine mo koy may moy nga xam mbolo mi so fi togué donte amna ko méré ci mbolo mi di nga waxé xam xam ba kenn du yegg né diw sangam nga bu gon waxal ay su fekké da ngay wax te amoy téggine bu yaggé ko waxal ci bo togué ci mbolo dañu xam né diw amna ko mi garwalé wala diw amna ko mi djublu waxal bu ñaaral ba da ngay ñak worma ndax bo amé xam xam tagol yalla da ngay ñak worma da ngay japp ñepp yam ñepp yamun ndax amna ko yalla jël tekku ci kenn yindu sallallahu alayhi wasallam lum defal yalla ba tax mu gën ci yalla mo jek jek tanuko te mo ne yalla suko nekkone ko muhammad dedet ñent yon kasse la ñew ci turum alquran o ma muhammad ma kana muhammad muhammad rasulullah yi de se bi ay won nabi wuteen mu ko nox dedet wuteen mu ko isa dedet lool lepp ay teggine la yalla mo ñëk bëgg ay teggine motax mu digël nit ñi am ay teggine pour mëna jëflante ak seen mbokk doomu adamay waye pour mëna fexé ku nekk lay sa wacc way ñu mën la ko jox xam xam nak bu ante gi teggine limi jur moy choona lay jural borom moy choona bu metté met tout temps la nga dugglu so yonek da nga waxlu so yonek da nga jël nit ñi bëgg leen atté té yow nit ñi mënul atté yalla sun borom mo mëna atté bu ëllëgé kon xam xam bu ante gi teggine day tax nit ki limi yor nit ñi dañ koy mëna jarriño ba nopi nit ñi dañ koy bëgg ba nopi fu mu dem limu wax day am solo kon lool tamit xam xam bu ante gi teggine lool lepp da koy day nekk ci biram
1: kon defal xalé yi jang xam xam lañu won nañu gëna gor golu ci ay teggine parce que bari na lol xalé yi jang xam xam nek ci acc sen bop fu yeme na dal acc sen bop dama koy xul ak suñu mbokk jang katu khaside yi kéro gi gam ak ma len yeen li len ñor rek moy sen jang na neex rek yeen xol len li ci dess defa na na lol tamit amna solo moy ñi gën di wax vulgariser xalé yi ci utum xam parce que bo demé sax ci melni na ci kun kantuman la xoma kun katiman wa di nga gis ne wala ma ngi ni tim ko sax gisuma ko won gis nga di nga xamne ni serigne bi ñun ñep gis nañu ni mi wax ci xam xam surtout xale bu wara jang yu bari bari yu mu wara yu mu ajo wala ha wala
3: lu nek lu nek dugg ci te na nga xamne boy sa ko xam xam xam xam ak moy yalla mu ñu and
1: deug la
3: te na nga xamne yow mi sa ko xam xam yalla mo wërse wërse te bul jël sa alakhirah tay la ko sa adina man ba nga nuran biddu ja fasa yandam moy jël xam xam leeru xam xam ak top yalla nga jël ko tay la ko li nga xamne moy mbir adina mo ne fasa yandam bo da nga xal sa reccu kon lol mo lay xamal ni xam gi sa bo amé day and ak ay teggin ba tax li wara jitu nga jital ko lu ci top nga top ko legi amana nak li nga wax sank comme nit ñoo xamne dañuy jang te amu ni teggine lu ko ñu accene bop fuñ agut lu ci ëpp nak ñak gëssu mo koy def ndax bu dé ko jaar ci majalis nga xam dara ci ni koy bax ba défé bo jéxal ta zawdi sahar lu ci ëpp amna ñoo xamne nexju lañ lay jangal ngir nga ami teggine
1: ndax nga ami teggine
3: ndax bo jang ta zawdi sahar tuddu commencé xam yeen arté rek buñ la téxulu xam xam da ngay japp amna fo toll ndax ta zawdi sahar li ci nekk ci lepp ci lo xamne xam xam dafa bari leg boko jexele te yalla dogal tegal nañ la nahju da nga gëna xam naka fan ngay tassa tank ndax dinañ la weklo sa borom ki nga ki lay jangal nañ la weklo sa yaay nañ la weklo sa serigne nañ la weklo ñi nga dekkal ndax mu na ñett fi nek ki nga mak ki nga machel ki la mak ki nga mak yow def nga fi bakkar bo xam def gugu yow ki nga xam ya ko mak kon goko dang ko wara wek sa mak gi nga xamni mo la mak koku amal jaamu na yalla xamni jaamugo yalla ki nga massal amana mu ngi def lu bax lo xamne xamoko kon ñet ñi ñofi nek kon fekk am ngay teggine da ngay baye xel ku nek tay ji bo dajé ko xamne sa waju sa kilifa la nga xamne ki sa kilifa la amana def na lu bax ci jaamu yalla go xamne amana yalla nangu nako ëlëk man nako fay est ce yow def nga lool ki nga massal yow bu lu réré xamo ci lu nek ci jaamu yalla kon yow bo japp ñak gën yow déssa nga xam naka la mo lu seydou wal wax ni kep ko xamne xol nga ba japp lu ya gëñ ab xaj jappal ni xaj bi sax mo la gën
1: Seigne Abdou ci leray lolou Seigne Ibrahima defé na né bo amé question yu koy poser dañ ko ci poser wal inshallah rabbi ci émission bi ñu waxtane xam xam tay ji non mako waxé légui xalé yi dañu gëna gor gor lu wat ci gëna uti xam xam ta and ko teggil comme ni ngi ko waxé Seigne Imam Oustaz mbub lay wax né kenn mënu wër ndax li tax kenn mënu tëré Seigne Touba bind na mam Alhadj Malick bi jenen bind na fo keur go bok rek bo demé ma nga fa jëlé lula lo mëna yor di ci jaamu yalla suñu borom di ci tedd bu baax xam xam bobu ñuy wax Seigne Ibrahima après yo ci yow la ñew xam xam bobu ñuy wax ci nga xamé né mom xam xam moy lepp ma ngi dégg Serigne Moustapha kéro mu wax né ñi ñëpp jàng ndax da bëgg ñëpp am xam dañuy wax né xam xam boko amul yoy yaay doon li tuba di wax agneau du sacrifice moy yow la ñuy tek féré ni la jariño
3: rek ko soxla jariño la kay
1: ko soxla jariño
3: do soña bañ
1: te do mëna bañ parce que bañuy uti xam xam uti woko bañuy jangi jangi wo té lool dafa bari ci jamono yi ñu nek mu melni né comme ci xalé yi lay dé toujours rek ndax am ndaw nga da xalé yi tamit bëgg nañu amna ñu bëgg bok amna ñu bëgg mais xamuñu fan lañu wara tek seen tank ci uti xam xam lu leen neex ñu wër ko lu leen neex ñu wax ci karko ba mu indi ay traumatisme ci ñoom yoy ban message nga ci mëna yobul xalé yi wala ñu ñew ci ñaaral
3: to lool moom lu ci ëpp yakamti mo koy def
1: yakamti
3: mo da ñeen di ñeen da leen watandi ku yakam ndax yakamti mbiru shaytané la yalla nak moy dogal ñu ci bari tour yi ni wërtu wërtu ñu ko pour ag ci yalla dañ koy wërtu pour am luñu bëgg da koy def loolu ombu jël ko bu yagge da nga japp lo xamne dana lu yobul misiba motax xam ak laaj manta ñak mo do sun borom wax ne fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun yeen ñi xamut mu ne ah dem len xol ñi ngeen japp ne xam ngeen ngeen laaj len kon su fekke da nga ñaka xam rek tok sa ben ruqu loolu lay da ngay dem wuti ko xam nga and ak mom mo do señ musa wal señ bay jaxat nan ko xamul laajut ko xam xawma layam mba lu ko dal naka ful fa wayam lolu lo ci meuna degge moy xam manta ñak te yalla du tan ko xamut li sax lan la moy li mission bi bëgg ko joxe day fekk nga xam ko mën ko jox nit ñi moy mbir mi fo nga xam ko ba maîtriser ko pour mën ko jox ay nit su fekente ne mbir mi xamoko bana bu ko jox ay nit ben da nga len gañ mba do len ko joxe joxe ñu bax mo waral fekke nit ki dafa bëgg top yalla te amut mursid day am jafé jafé mo Serigne Touba ni waxone ne man talabal wusula lil jalil fal yahtasim bi sunnati rasul manam yow mi juk pour top serigne bo xamne dafa ag na nga xol ko xam dafa top top yonnati nabi sallallahu alayhi wasallam motax mo ne bi anu lazim muti an layam fi zahir wa batin sabil manam serigne bo xamne mu ngi ci njub ci zahir ak ci batin manam bu feñe ci mbolo mi ak ragal yalla gi mi wote bu nek ci bir neegam mom lay def motax mu ne ko xamne dafa teggu ci njub ci zahir ak ci batin te du jeng nak la yamin fi zahir wa batin al yamin man du jeng mukk yoon bi di won gaay na ma bax ci mbolo mi bu la ko to def musiba lolou jafé jafé lay bu ñaare and ak nit mënta ñak mor señ tuane wala di mom la yasalu abida li ila uda qaida wala di mom la yasalu abida ila rabbih ula qaida lolou lu ngi jublu moy yow mi juk pour bëgg dem mënta ñak nga and ak ko xamne day jaamu yalla day top yalla
1: won la yoon bi
3: wa kay lool lu ko waral moy parce que bo xamut yoon da ci jaar meun nga reer meun nga dugg ci ñal meun nga téré fa xam do ko bëgg su fekke nit ki dafa jugg nak di xéñtu yalla te xamut fiñu jëm lu romb la koy yobale mo waral tour yek yenn mbir yu bare bare nit ñi diko jëfëndiko muy dem ba indi lorangé ndax lu upp rek tour yow tour bi nga jël diko liggéey tour jinnel wala tour shaytané la yow xam yoy dang ko wara xamé ba ci asrar ñu lay jangal dañ lay jangal tour yi tour jinne wa tour shaytané ab julit warta wër lu tour yalla le lu wër de bu ci amé ndariñ tamit cion la ko jural fi ci aduna wala alakhirah su fekke da nga bëgg ag fi nga gaawa jëm nak ta xamo yoon ba lu ngay dugg lolo waral ñen yeen say di jël ay tour diko zikar ñu no dof nak te pertiku nak lu dugg na ci ay mbokam fu lañu def ko te yoy lu ci ëpp bu fekke dafa garanti gi neexu ta fajj
1: neewu la fajj
3: bu ben da la jox tourum dem zikar nga am noko jëfëndiko mën ko safara bu lolou da ngay dajé goor deug deug mu mën la safara ñu ci bari ñenn ñi teppatiku nañ wala bu ñu wéré tamit wérul 100% mel nañ melon légui nak ben yaq nga sa adina té la nga dawul amoko motax xam ba tay day ñëwaat né xam man ta ñak té nit ki lool lepp boko xamé day tax nga mëna xam fi ngay tek mo Serigne Touba wax né képp ko xamné da ngay jëf té amo xam xam day melni poussière bi ni jëri kan moko mëna té
2: C'est une théorie sans pratique. jar ak teggine manam bu defarawul borom xam xam bu defarawul koku musiba la bo xole yoonu murid sax xam nga ni xam xam deug deug deug moko lal Serigne Touba tay wax ni xam nga bo duggé ci tasawuf digënté sharia ak akhira dañuy wara and akhira bobu nak Serigne Touba mi wote ci mbacké kadio defar motax mu wote defar gogou han xam xam biñuy jang ci téré ci la bok waay xam xam bobu dawil pour nga defaru waaw amna xam xam bo xamni nak ñu koy traduire ci français wax naan Serigne Touba moy fimuy waxe beet bi la jappul ci arab yu wax naan je possède un savoir autre que livresque waaw amna xam xam bo xamni nekku ci téré Serigne Touba ba muy wote lolu bokku na ci wote bi amna xam xam bo xamni nekku ci téré xam xam bobu nak ak defaru motax nga yegg ci
0: wax ay waxi ka tax nga
2: defaru motax nga yegg ci motax mu wowe pour defare yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam bu ko joxe ndigal pour mu defare muridillah go mu no yegg ci yalla te defaru ko mën nga jang téré bo ba téré yeb jeex todo mais bo defarul do yegg ci yalla mu wa bo defarul mëno yegg ci yalla bo jëlé imam ghazali ñu xam nañ jaar jaaram imam ghazali ku ko pon xam xam wa mu jëy di loon waye ñakoon defaru ci yeen anam manam mo taxoon ci akhira mu amon ci trop ay lompañ ba ab jarbatam mu ko dindi bis bo xamni neñ bis bo amna ci kris spirituel manam yef yi doyon noir ba nga xamni gëdum ci islam sax mënon na ci ndaxte mom ak fu mu yeggon ci xam xam nek imam bo xam nekul ci université yi gëna mag difa jangalé hein nek ci julli ak jarbatam genn ci sapé bi bamu paré bimu ko laajé yow amna lan mo tax nga genn ci sapé bi mu ne ko ba ngay xalaat hein ab laaj bo xamni ab xalé bu jigen mo la ko doon laaj ci walu mérite hein bi nga nekké ci rak bobu muy genn ci lool rek nga nekkon di xalaat motax ma genn ci julli mu ne ko fu julli xam xam bobu da mom am ko ab jarbatam jommal ko fofu waw waye bam ko topé jarbat ba ab ku nek ci marché ba ku ran jaay ab ou de xawma mo ni ko xam xam bi ki moma ko jox waye bamu démé ci koku ni ne xam xam bi nak la bëgg ak nu mu ko mëna amé tag ma ci yoon wo bama am ko lu mu ko def lo balé lo ci université ak sa jumaa ja ni ko yaaka yéssal légui
1: waaw comme ñu jël defal na fa am ku nek ci ligne bi ñu jël ko xamna ne mën na nek 88 128 06 18 salam alaykum wa mën nga ñëwaat rek da ngeen di wañi seen téléphone yi wax ci wañi radio bi wax ci téléphone bi 88 128 06 tay du ñi dalal tay Serigne Abdou Khadio Sène dëkk ca Bayax moom lañu dalal tay di xale bu am xam xam te ànd ak teggin ñu dalal tay ji ci émission démb tay ngir ëlëk fii ci réseau DTL Serigne Ibrahima fi nga tolloo
2: nga xam li kon moom gis na ni naka tey ak rëy bu nekkoon ci moom ma waraloon mu woon a yegg fi jarbaatam yegg xam-xam boobu
1: baal ma jëlaat ki nekk ci ligne bi salaamaaleykum bisimilah salaamaaleykum waa 88 628 06 18 mën nga dellu si waat rek ci biir émission bi ni ñu ko waxee tey ñuy waxtaani si ah bisimilah asalaamaaleykum
4: alhaji Bob
1: waaw bisimilah
4: lu bëri
1: ñu ngi lay delloo ziar bi ku baax kooku mën nga dellu si waat 88 628 06 18 dellu si waat ci kii bi Serigne Aliou ñu ngi lay ziar Ndiaye Ndiaye xam naa ne da ngaa añi woon wante ñu ngi lay ziar bu baax te di ñaan wër gudd fa na xëy Serigne Ibrahima
2: fa ngay jeex xam ni daal day mel ni ak xëy goowu xam-xam boobu nga xam ni tey Mame Cheikh Rafal yoonam yi ci foofu rek la tënku waaw maanaam defaru googu ma defaru ba Serigne Fall mi nga xam ni ku ko ëpp xam-xam kenn gisu Serigne Fall waaye lu mu wax ak taalibi sama maam sama taay Ibra Fall laa ci yooyu defaru googu mu defaru maanaam jikko yooyu mu làmboo jikko yooyu nga xam ni moom rek la islam jàngale waaw Mame Cheikh Rafal islam pratique la maanaam jàng na waaye jëf la Mame Cheikh Rafal dafa ñëw jëf jàngoon na waaye Serigne Touba tekk ci yoon wi mu jëfe nag ba ñëpp mën ko jël royukaay mooy waral baabul murid yi bokk ni tax nga baal roy kuy koo xam ni yàlla lañ jëm
1: xaaral ma jël ci nekk ci li bisimilah asalaamaaleykum
4: bisimilah
1: allo salaamaaleykum
4: bay bala dem quoi
1: bu ngeen di téléphoner da ngeen di hein ma jël casque bi bok chimila assalamu alaykum allo 88 628 06 18 man ngeen ko soxla Serigne Abdou Khoudous man nga woté ci numéro bobu 88 628 06 18 ngeen mëna joxé seen participation ci émission bi nga xamné mom lañ waxtané tay té mu lalu ci xam xam Serigne Touba ak xam xam té ñu invité ko fi défé na né liñ fi jotta wax gis ngeen né awna amna solo lool ci xam xam té liko lal yépp wax nañ ko moy day and ak téggine comme niko Serigne Touba waxé won défé na né bo xolé mag ñi nga xamé né ñom la tarbiya ñom ñëpp ba tay ji dama koy daan wax dama daan wax né man fuma xolé né mag ñi amuñu morom digënté Alhaji Bara loon ak Serigne Moustapha mi tay bi Alhaji Bara nekké xam général ko ñu jël kiri ci ligne bi Serigne Ali wala ñëwagul bismillah assalamu alaykum bismillah
4: assalamu alaykum señ job
1: bismillah
4: señ job fa
1: ñu xam na né dina ñëwaat xajna ci kanam wa bismillah
5: Moudoullah le señ bi wolé Moudoullah mo ci am bi nama yegg ci yalla wa tout temps am Cheikh Rafal ni ko wax babul mouridine
0: buntu
5: yoon ci ko yu mu lambo won la pour yegg ci yalla te yoon yi lolou la wote yegg ci yalla
1: ba luma jël ko
5: yegg ci yalla bo yegg ci yalla bo ay xam xam la dama ci do lay jox ben exemple bo xamne rek ci misal bu teunko serigne bo xamne sama serigne mo dundou lolou mo serigne sal do bu tuddi mam Cheikh Rafal ba tuddi bi dessé ñaari fan la wa keur mam Cheikh Rafal ñew niko dañuy ñew indi xaru tuddu ni
1: to bo gone ngi
5: ta waxul kenn ne turu mom la koy jox señ bi da leneen lan mo di sen tank ñu nako xaru tuddu mi lañuy ci ñom xamoon nañ ci batine ne kat señ bi doom bobu mam Cheikh Rafal la koy tuddé
1: inshallah
5: bobu señ bi japp nako ba paré waye kenn yegu ko amul kenn ku ko yek bokk kenn waye ñoo jappalé Medina Fall hein def sen délégation ñu indi sen xarutubi señ bi ni len lan mo len sen tank ñu ne ko suñu xarutubi te bo tukki ngam bi sax kenn yegu ko manam lool yeb day indi manam xam xam bobu nga xamni mam Cheikh Rafal mom la moy mouridou la ko nga xamni mom la Serigne Touba wote lu tax mam Cheikh Rafal don ci babul mouridine ki nga xamni moy wone yoon yi bi ngay doone mourid hein xam xam yu mu lambo won te xam xam ak dafa rek la doon ay téré ñuko ëppul xam xam ci dama na amon na xam xam waye amna ño xamni ragne won nañ ci alcorane waay mam Cheikh Rafal hein yaakar na Serigne Touba mom la ne loolu mëna dégg loolu mëna gis Cheikh Rafal rawna te fu mu rawé ci xam xam xam xam bobu nak lu ko may ak dafaru motax bu ñu indi Serigne Touba ak xam xam hein nañ xamni xam xam sahir bi manam bi ñu jang ak xam xam batin bi ñom ñaare and manam reeg gi am ci islam yépp lu ci bari ñak ak xam duggu ci ak xare la way xam nga ni hein kuy diingat wali ñak xam ak xala bo xamone ak xala do diingat wali lool yëm na da koy indi war rek ci xam xam ni ak dafaru moy tax nit ki am xam xam motax Serigne Touba wote muridullah gogu jamm bi nek di nak ma yegg ci yalla da ngay jang muy xam xamu bind waye da ngay dafaru gogu nak defe naa ni Serigne Touba rawee ñëpp
1: jërëjëf Serigne Ibrahima Gueye si xew am solo yooyu wax daal introduction ba ma nga def dañuy dellusiwaat ci invité bi rek muy Serigne Abdou Khoudous xam naa gars yi ngi bëgg a dugg ci ligne bi mais dafa may jafe-jafe xam naa ne technicien nañ ko xool insha allahu rabbi ci kanam tuuti nañ gën a ubbi ligne bi 88 628 06 18 ngeen mën na joxe seen contribution ñi nga ca Jant ba Touba leer gi Louga ak fii ci Thienen FM mën ngeen seetaan en direct ci Jant bi TV Serigne Abdou Khoudous dañuy toog dañuy nekkaat toujours rek ci Serigne Touba ak xam-xam. Yan foofu rek laa jëm lu ma naan Serigne Touba ak xam-xam Serigne Abdou Khoudous.
0: Alhamdulilah ala kulli xaali am maa lu ajoo ci Serigne Touba xam-xam. Xam-xam am gim am solo yeneen di bi salaam salaam da cee wax lu bari. Wax na ci benn xadis ne man taraka tariqan yaltasimu fihi ilman sahalahu llahu tariqa ila aljanna mu ne képp koo xam ne da nga sóobu am yoon maanaam ngir sàkku xam-xam ngir lépp loo xam da nga koo xam mu ne nee na suñu borom subhanahu wa taala jàppandal na sa yoonu aljanna maanaam képp koo xam ne da ngay jug di sàkku xam-xam nee na
3: sa yoon ci yoon bi moy yoonu xam xam moy yoonu aljana kon lo ci meuna déggé moy li sa ko xam xam yoonu aljana day taxaw yeen di may saatu sala waxat ne yalla kum nam ci yow yi dalay déggulo diini kon dalay xam lo diini man yurul la bi khairan fal haqqu fi ddin manam ko yalla nam djubal kum nam nga teggu ci jonne daf lay xamal diine seigne touba di wax ne wa man hawa ilman manam kep ko xamne am nga xam xam walaysa ya'malu det mi jef bi fi ci xam xam bobu mun fa innahu himarun yahmilu manam kep ko xamne am nga xam xam ñu ne ah moy ta xam xam bobu jefe woko mun ya ngi melni mbam yu no ay tire rek mbamul sa fa ay tire est ce xamna lim def lum don kama sal al himar yahmil asfara sun borom waxul yahudi ak nasrani jang tawret ak injil mun ne comme ay mbami sa fa ay tire kon lo ci meuna xamé moy xam ak jëfé ño and motax mun seigne touba ne ta'alluma al ilma li wajhi allah manam sakku len xam xam ngir jëm yalla bu len ko sakku ngir adina bu len ko sakku ngir dara sakku len ko ngir jëm sun borom subhanahu wa ta'ala waye bu len ko sakku ngir eppante ak poukere wonte mun xam xam day téré lool benen bi ci dessat waxna benen wax bu am solo neena kep ko xamné da ngay sakku xam xam te yalla taxut yow ki koy jangal nga xam ko ne dafa fekk ko xamne day def njaxum nga diko jappale ci njaxum bi kon xam xam bi li ci ñeuk jitu moy na yalla tax motax mu ne fal taqsudu arba'atan indati da ta'allumi likay tafasu bil huda manam bu ngeen joge di sakku xam xam mu ne ah mu ne ngeen jital ñent mu ne awwalu al khuruj min dalali manam man mi kat jugna ngir sakku xam xam bi ñeuk moy na jang ngir deñ ak rir rir gi moy ma xam fumay tek sama tank bu ñaaral moy ma xam nakal lima bëgg def nan la koy defé motax mu ne uwulu al khuruj min dalali kon boy sakku xam xam yene ji ñeuk mu ne na jang ngir deñ ak rir lool señ djuma mako wax motax mu ne bo bëgge sakku xam xam mu ne nga jital ñent yi ngir ngeen texé likay tafosu bil khuda bo texé kon yaang ci njub motax mu ne bi ci ñeuk moy ngay jang yene ji moy ngay jang ngir genn ci ak rir motax mu ne sani ñaara ben anaf khalqi zil jalali mu ne ñaaral moy li nga xam ñi nga xam ne japp nga ne yaalantene nga lay biir len ban mën ci jarñu kon ñaar ñewna deñ ak reer ak jarign minde fi mo tax señ touba ku fonk ko xam xam la kon su fekenteene xam nga ne yene ji moy jang ngir jëm yalla ngir deñ ak reer ñaarel gi moy lan moy nga fexé ñi nga téné nga dimbal leen ci li nga leen téné modim sallam ad diru an nasiha mané diiné ji layenté biir la manam fexé ñi nga téné nga japp né am nga li nga xam da xamuñu ko nga fexé ban xam li nga mën ngeen ko jëfëm motax mu ne as salis al i'ya lil ulumi war rabih al amalu bil ma'lumi moy yi nga xam ni mën ta ñak bi ci ñettel bi moy nga fexé jang ngir dundal xam xam ndax jang gi ngay jang dundal xam xam li nga xam boko joxe kenen day gëna yok mot yendi sallallahu wax ne bu doom adama faato yeppam day dox motax mu ne idha mat ibnu ada in qata amaluhu illa min as-salasati mu ne bu doom adama faato yeppam day dog bam dess ñet motax mu ne sadaqatun jariya aw ilmun yanfa'u bihi aw waladun salihun yadumu lahu mu ne bu doom adama faato yeppam day dog bam dess ñet bu ci ñeuk moy sadaqun jariya manam mbir mu bax keur gum tabax ten bum fi bayyi garab bum fi ji mune yoy da bok ci koy amal njariñ bu faato moy doom adam bi ci pat mune xam xam bo xamne jang nako wala mu jangal koy nit aw ilmun yanfa'u bihi manam xam xam bo xamne jang na ci ba nopi fexé jariñ ci nit te seigne touba tere yim bindi ni baad ne tukki nit ñang ci jariñu mu ci jariñu kon mom xam xam bo xamne jariñ na ba nopi jariñ ci ay nit da ko fe bayyi kon lool lo ci meuna degge moy xam xam bi jang bi ngay jang dang koy dundal ba nopi tamit la nga xam nga jëfé ko moy xam gi du ciagne da nga xam téré rek tok japp sa ñam del da ngay fexé li nga xam nga jëfé ko pour mëna xam njariñol xam xam nda xam gi lu mëna doon jëfé gi moy lepp solo ta sa bo xamé te jëfé wo ya ki xamul dara yena yam donte amna loko tané ndax parce que amna lo xam waye boy xol sa grade yegul yene yegi lool motax xam gi bu amé ay téggine li ci top moy fexé nga jëfé ko kon lo ci mëna dégg moy xam man ta ñaka waye jëfé gi moy mbir mi ta mo seigne touba waxone ya makhtar subban in qiftun qajal faqaddimu ta'alluma ala amal yen wax mbane ñune ah mune kep ku ci bañ gatch ak adina ak alakhirah mune na ngeen jike xam jek jefe kon lo ci mëna déggé moy ku bañ gatch kon da ngay yitam xam xam kon ku bëgg gatch mune gëna wala xam xam ti jëf di jëf ni rek motax al madaris qabla al masajid manam daaray ñoo jik jakkay ndax jakkay dem bala nga fa dem di nek imam ratib wala di top ci nay fo nga jaar ci madaris ngay ñu ko jaar motax al madaris qabla al masajid motax jang gi moy jitu lo meuna gis jang ge jitu te ci president bi ñu fal ni mo xam mo fi mak wala dañ ko fe mak xam xam la am nit ñi am yaakar ci mom ñu jittel ko kon xam moy jitu tay ni ko melni man ko xamut lola mbir mom bo deme ken dula fa jital kon mbir mu ci nek moy xam gi man ta ñak mo seigne touba soñna ci xam waxal na jinen wax jam solo ni kep ko xamne da ngay jang ma noppi am ku lay téré neena koku moy khalifa shaytan wa man nahakum an ta'allum fa nahyantum ila ad-dalal mu ne ko xamne da ngay juk ngir sa ko xam xam am ku ne la way xam ko amul solo way seigne be nangam mu ne koku mu ng lay wo ci ak rir kon lo ci meuna degge moy seigne touba mom kenn du fi gëna wala xam xam di mu bo seigne touba lolou mom sa waxi bop nga yor mom bu ñaaral ba seigne touba lim bëgg yoon bi bëgg jaar fa mu ng ci téré jëm seigne touba nak man na bañ na ki téré way siratal mustaqim gim ñu wo pour ñu bëgg and ak mom mu ng ci téré mom djub gi jaamu yalla gi kennal yalla gi top yalla jëf ju bax lolou mu ngi ci téré lolou nak suñu ko topé and ak seigne touba suñu baye téré nak ci lenen nañ baye xel la suñu yoonu bop lañ nek nawaitu maye jaddid sunnatul gharaw in ahmad akay kon lo ci meuna déggé moy seigne touba mom dafa soñé ci xam xam bo nopi bind ci xam nga tay ji bo ne tazaw di sahar wax mala xalé waye mak sax man nako jang yobul la yobul bu reey la bo xamni kuko top kene da ngay mucc adina yobul ndaw ñi sun borom lam waxon wa tazawadu fa in ghayra zati taqwa mune su ngeen ñew makk mune ya na ngeen bi ci yobul bi ci gën moy jital ragal yalla kon yobul gogol na la seigne touba yalla mune yobul kon man ta ñak ta adina ku fi ñew da nga fay tukki ci da nga am lo wara yobale li nga yobale moy jëf yi baxé ta yalla rek fi'lul khairi wa niyatul khairi wa khawlul khairi manam jëf ju bax yene ju bax yene lepp nek ci lu bax kon seigne touba mom wote na xam xam ba nopi ci xam xam la sañ ci yoonam bi benen di dessat mu wax ne kep ko xamne da nga am xam xam ba nopi nay ci xam xam bi des na la natou manam xam xam bi nga am nga war ci meuna jariñu nit ñi jariño len ci sakanal ko rek teeku neena bala nga de yal natou la motax mu ne fa kullaman bi ilmihi qad bakhila fa innahu yubtala qabla al mamati manam jik ngay de mu ne yal na natou len rek ngay joxe mi wañe mi yok mi xam xam xam xam rek ngay jangale di jangale ay téré mi yok ngay jangale sa xam xam di gëna yok lurul lool loy joxe day wañe ko way xam xam mom sa bo téré bi diko jangal kenen fi no lañ ci xamone doy yokor way du wañe ko ndax parce que yaangi baamu ay yaangi baamu hadith yaangi baye abiyadi ko lool day gëna yok mokal gi da fi gëna nek ko yow yëgal la nga xamone ma nga yok way su fekente ne joxe woko bu yagge day raf ndax téré bi loko jang mokal ko mo ngi tok ab fukki at dama ko jël way atum mam yalla tijju woko xolo ko waxo la ci jëm bu yagge da nga bëgg tari hadith mutale kon lo ci mëna dégg moy seigne touba wa kay légui motax mu ne man taraka takrar mu ne la budda an yasha neena kep kuru nafar ñu ne mu ne mën ta ñak da ngay fatte alquran loko bëgg loko mokal bu mën ko bindi nga tok ab dir bo xamni jango ko bindo ko deglu woko ala kulli hali am lo ci fatte motax la wax ne kep ku mokal alquran lepp lo bëgg mokal ñu ko mokal waye kep ku fon gëna alquran lepp lo dugg sa dundu day naqari mar sun borom wax ne won ara an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawm alqiyamati a'ma kep ku deddu sun tere bi moy sun mbiri kep ko deddu mune ah sa dundu day xat dan kan waw moy diine yalla ji ak top li nga xamni mom la diglé nga deddu ko fi top lenen neena sa dundu day xat lol day naqal te bu ëllëg yawm alqiyam boy dekk sun borom neen dañ lay gumbalo nga ne yalla lan motax nga gumba yalla ne ko sama alquran sama diine ji dang ko deddu won motax tay ma fatte la ba nopi gumbalo da lol seigne touba lol lepp bayna waram ci am xam xam bayna waram ci ko xamne da ngay jang xam xam naka ngay jange ak yene ji te yene lam solo ci mbir fi ndon jaamu yalla yep yene mo jop solo innamal a'malu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa fi ndon bo taxone fi di kabar nga xol yene wo julli gu baxut don tem nga far yep jul gen julli gu baxut tay ji bo amone yene ne fass na ma yene bu guddé ma def témer rak yene ji rek yalla da koy bidati yalla ci bala ngay def rek yene ji da koy bidé kon yene moy lepp solo kon mo seigne touba ne yene ji ci ñëk moy nga fexé ngane lan ngir jang ngi dëj ak reen awalu al khuruj min dalali moy man reer gi ma nek ni ak ñaka xam gi na fexé genn ci basel wëcc dugg ci xam ta gu dugg ci xam kenn la nax tay ji bo gisé maké di man yi ñi nga dem fa yonta nax la parce que da nga maîtriser wut terrain bob
1: mënoko xamoko
3: wa ké kako maîtriser mom fa ñëwën témer ju ñun kenn duko nax ndax parce que xamna chaîne bi ni muy doxé tay ji tamit momit bu jugeul fo ñew ci terrain dañ ko fi nax na xamul nekk terrain légui motax lo mëna gis xam ñu mënta ñak kon Seigne Touba wërna ci xam xam wëta na ci ñub ku nekk ci lenen ya ca nekk ku nekk sa yoonu bop nak sa yoonu bop la way bu ëllëgé yow ak yalla
1: jërëjëf 88 628 06 18 di ziaré bay balla jeng ci Touba Seigne Yat Massar ci Louga ñing koy ziaré bax di ziaré Seigne Modou Diallo ci la ci Louga di ziaré soxna Momi Ndiaye ci Touba momi daan wax bay sama guerre fu mu nekk nay wax amine rek ñing koy ziaré mom tay bu baax ta koy ñaanal fe mu tuddi yalla yok ko ay léram ta taf ci barké di ziaré jabotu Seigne Bassir yeb faté wuñ ci kenn di len ñaanal wër Seigne Fay ci ndindi ñing koy ziaré bax di len ñaanal wër ak guddu fa nak xewal ci seen émission demb tay ngir le tay ñu dajel dal nak Seigne ku ñu wax Seigne Abdou Khoudou Sen dëkk ca bayax di ndawlu bëgg xam xam ta di ci ne mom lañu dal ci seen émission demb tay ngir ëlëk soxna maam fatigué mu ciatu lamp ñing koy ziar baax baax ma ngi leen doon tagelo fi kérok sax serigne ki Diallo mom nekkon lamp
3: serigne Diallo ndaysan serigne Diallo wax
1: sa collègue la won yalla nako yalla yeul taxale ko aljana mom tamit 88 628 06 18 seigne Ibrahim bala may joxat invité bi bo doon synthétiser waxtaan fi seigne waxtaan lepp ban conclusion nga ci am
2: seen dal ñu ci mëna wax moy islam mom xam xam la woté ihra mom hein ihra jangal waaw defena lolu mom leer na nañ waaw kon defena ni hein jang mom munte ñak waaw buñ né jang munte ñak moy xam xam munte ñak waaw suñu jambar ji nak mom Seigne Touba mom xam nga ni xam xam mom comme nim ko bindé rek karamati du yadi waaw sama bindé moy sama keman
6: kenyen fm
2: dara gennu ci xam xam serigne dara gennu lepp xam xam la bindam yépp xam xam la motax sax mune khassid deti faqat khassadil kiram wali takhadu abadan khairal maram mom xam na ni bindam mom han taguna fo xam ni han kemanu bindam motax bindam han khassidam fat ludul alquran ak hadith du deug waaw lolou yeb day indi war rek xam xam dayo bu mu am ci islam khadim rasul waaw ki nga xam ni mo don li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu inde non xam xam motax señ bi reer amul el mustafa nawaitu may jadi sunu do khara wa inni ahmadu waaw sama yitte du len du dundal sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xam rek la wa xam la yonnati bi lamu dundon lepp nan ko ngay xame lu ci xam xam do ko xame kon day melni dal señ mom islam xam xam la wote waaw xam xam bi nak señ dañ ko japp ne dafa nek ci ñaari fan ci lool la nekkon sax moy walu xam xamu bind ak xam xamu akhira gogou nak dafaru gogou manam mo tax señ Touba wote won muridullah waaw jambe nama yegg ci yalla waaw mu nan kep ko xamni jang rek ci li bind ci téré mo la taxaw ñew ah man day jotna digal ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam pour mo defar ruuy ruuy yoy nak defar ko moy muridullah moy xam muridullah moy yegg ci yalla te mëno yegg ci yalla am xam xam yalla bobu mëno ko am mukk te defar wo te day melni na xam xam bobu mom lu bari lu yakku ñu ñak xam xam bobu ñoko waral am deet ñu bari jang nañ ay téré di wéddi ay borom maqama yoy ay walli yo xamni kenn natap lawul li ñu liggé suñu borom liko suñ sam bay di waxé ño xamni ku melni suñ Touba xam di ndum yépp amul leneen lu mu def lu dul liggé l'islam han billahi lazi la ilaha illa huwa ayati wa mamati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndum yépp mu jaglal ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nga xamni manam limu bind jaglal ko kenn bind ko lolou du concret la Touba di wax luñu tek beut le kenn warante wuko
5: kon señ bi nit bu ñaké ndimbal ba dem ba am lu muy wéranté ci liggéey bobu rek nga xamni ñak ak défaru la ñak ak défaru waaw di nga jang téré to do défaru waaw défaru gogou nak señ motax may insister ci lolu señ Touba défaru gogou motax mu woyé mu woté
6: ñen FM

0: amul ben téré de référence hein ñom buñu jël burum masalikum masalikul jinn ci walu walu tasawuf parce que gis nañ ni amul téré bu nga xamni Seigne Touba pédagogue la won man pédagogue manam am jangalé da ngay xol talif bi muy talif ay téré yeb da ko talif ci manam liñuy wax versifier ci Touba manam way da ko way parce que way day gëna neexa japp
1: waaw
0: wa kañ wessar waaw mu ngok
1: mom da koy way ñeñ ñi wessar
0: waaw nga xamni loolu yeb fonk gi mu xam xam ak bëgg gi mu bëgg xam xam moy pédagogie bi manam liñuy dafa xam xam ci yow bo fekke dang koy da ko talif nonu ci ngi gëna jappé xam xam bi ke bokku non def ci wessar lolou yeb seigne day indi war rek suñu jambaat gi ni ko seigne Fall daan waxe rek kiñ am kene amuko waye xam xam mo ci jitu nak
2: jeureuf seigne Touba xam xam batay seigne Abdou
1: okay alhamdullilah ala kulli halin ci seigne Touba xam xam mu nekk lu am solo yendi ma isa ta salam waxon ne khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ñu na mu ne ki gën ci nit ñi moy ko xamne da am xam xam xal alquran da ko jang ba nopi diko jangale jamo alquran mom lañ doon jangale motax alquran nak la mëna wax way xam xam bo xamne dafa aju ci jariñ nit ki su ko nit ki xamé di ci jariñ te yalla tax day dugg ci jariñ way bu le su gudd yu toll ni jangale diine amul lu ko gëna upp solo ndax lan la moy fetteur du gi ak reer gi bari na de seigne touba li lepp waxon nañu ñu watandi ku ko bayuñ batay mu bindi fa ay téré motax su la waxé na la na ngeen sa ko xam xam ngir jëm yalla dafa xam njariñ li nekk ci lool te nit ki lepp lu muy dugg te yalla taxut da koy da ci bari ciona manam njariñ li do am solo mune boy sa ko xam xam bul sa ko xam xam ngir nit ñi top la wala nit ñi ya bari xam xam mune bul def lool de wala ma raw samay mas mune bul def lool moy sa ko ngir jëm yalla motax muné la taqsudu ismal tar bala lakum wala khabzukum al hadaya yow serigne bi jang muné ha bul jang ngir am ay tari wala ay atiya dedet muné jangal ngir jëm yalla ni tax lolou moy dafa xam bu nit ki jangete yalla taxut cionay ci nek ndax lan la ben da nga sonu te la nga bëggon do kam ndax parce que da nga genné yalla ci mbir mi te yalla mbir moko genné cionay day bari benen jepan mo xamné kep ko xam da ngay sa ko xam xam ngir ëppalante ak borom xam xam wala ngay wérenté ak nit ñi néna da ngay nekk ko xam di nga perte fi di nga perte fa ñëm te bu ëllëgé safara nga jëm moy sa ko nga xam xam di ñëkënte ak borom xam xam nga xamni bo démé bayit bobu ya ngoy fekk ci mahalikhu niran ku ñu wax zarokh Seigne Touba tuxalé wax ji né zarokh mo né ki sa ko xam xam ngir ëppalante ak borom xam xam wala di wérenté ñi déssé di wala nga bëgg daraja ci nit ñi tek la fenn di wi ak am xam xam ak dégg téré yi légi nona né da ngay nek ko xam da ngay jaay sa adina ci alakhirah da ngay perte kon lo ci meuna déggé moy xam xam gi yéne ji ci jik moy xam ngir am xam xam ngir gindeku ngir jarñ nit ñi ngi dundal xam xam ngir la nga xam nga jëfé ko li la Seigne Touba diglé légi nak bu fekké nit ki dé sa ko xam xam moy mu né nan ngay def motax mu né wa adda min adabi ta'allumi firaruhu min dururi kulli muslimin néna wax mu nga jang par wa yow mi sa ko xam xam sa néna liñ lay denk yow na nga watandi ko di lor bepp julit moy kon yow waxuma la am nga xam xam way bo tole ci jang neena na nga fexé watandiku ba do lor kenn motax mun wadda minha kawnuhu muttahidan fi fardihi wa mal hawa ta'adduman manam yow mi sa ko xam xam mina mun fexel ba na nga watandiku di gor gorlu ci farata yi la sun borom digal ak lepp lo xamni sax ay nafila ndax lan la moy parce que lol dalay jeme ci martaba nga xam naka ngay samé li nga yor modi yunus sallam nakhoni talabul ilmi muné farata ala kulli muslimin waxut gor waxul digen manam sa ko xam xam ñina muné warna ci bepp julit kon nek magat nek xalé taxuta muccu motax bo demay Seigne Touba wax ni wasibi wa subani wa niswani moy pay borom bejaawi wax mbane ak jigen ñi muné yeen ñep téré bi yeen ko tax jom metta tawdi sahar motax ba kawno hazard nasmi nekku gila téré nga xamné téré bi mune borom bejaaw yi yeen paay yi nga xam da ngeen magget japp ni jang wess ni mune yeen ci ngeen bok
2: delu lañ ci
1: wa mune bu ngeen ci delu da ngeen am lu ngeen xam bu ci desat mune yeen waxa mbaani ñu la dira mune yeen jigeen sax ci ngeen bok kon ko gennut genn ko mom kenn di wona xam xam ba nopi diko fa bayyi kon mom tel na wax limi wax ndax lolo tax mune la xam xam tawhid al fiqh al islam al

0: sam mo ne ñet yi kenn mënu ko takali ak morom ja mu misal la ko ni la budé tawhid moy ru tomara mo mën ta ñak ru bo am tur ru mom deena ñu ko wax ay waxam mu ne al jism moy yaram da tomara mo bu ne ru jëm ci top ñu bu ci wa mu ne al libas moy yere ya mu ne ñi ñet yi nak ku ko bëgg taxalé xamoo li ngay def lu mu doon al iman al islam al ihsan motax mu ne ru gi jëm ji yere yi li ko señati ben mën na ci baye moromam señ diwa motax mu le yow motax mu le ko kep ko xamne nga bëgg topu sun borom subhanahu wa ta'ala fo nga bolé al islam al ihsan al fiqh moy li nga xamne mo lay jangal li ñu julé ni ñu woré bolé al ihsan nak moy jangal birum batin moy li ci bir moy xol bi tax mu ngi tewlu yalla wala tewluko lool mom sharia dako at sharia mo lu mi gis na rakay baxna seug nga legui nak haqiqa nak moy xol ba xam xol bi bim kabaré ci yalla nek wala da nek ci lenen comme imam safi defone ak jarbatam bob lolou xam xam batin la lolou nak lokay may yunus sallam wax ni antamlu la ka annaka tara way fa illam takun tara fa innahu yarak manam da ngay jaamu yalla mel ya ngiss yalla su la yalla gisut yang so gisut yalla yalla ngay gis fa lolou ay te dina ak ñort du ko may ben da ngay jang ba nopi dem dajé ku xam mu tegg la ci won manam mu tarbiya la tarxiya la yegal la ba nga xam naka lañuy mëna baye lolu xel sa borom subhanahu wa ta'ala ci lu wet ak ci lu neubal mo seigne touba ñu yeb da ko jëmmal ci ay téré pour wane xam xam man ta ñak ba nopi bu tuxale ci kenn mo ne li ma ngi ko jëlé ci diw sangam
1: ak baax
0: lolu da bok ci yinn soxla ci borom xam xam li ngay wax nga wax ne li fi la ko jëlé way waxu ji amul delway bu yagge dañ japp ne waxi jambul ga jël ndax parce que fi li fu wa jang nit xam tay ji lay wax bay ñoo wax yeb ko xam da nga xam ne bay yi mo ngi ci téel sangam lay suma ñeen sama waxi bop la lool doxuma kenn sama bop lay nax motax lu mu jël da nga la li ma ngi ko jël ci bop sangam ñaari bay yi ma wax sank ni bo xol neena zarox moko wax neena kep kom da ngay jang xam xam di poukereewu ba ngay wane ni man nit fi la bok neena wala ngay wérante way déssé di neena da ngay perte wala nga bëgg am daraja sa digënté ak nit ñi mu ne mo ne su ko neexone ma ko wax am na ñoo xam dañu xam téré bi zarox sax waye dañ li bayti kat ku ñu wax zarox moko wax nga dem ci wa afdalul ulum bil itlaq tawid rabbina ala ittifaq mu ne bay wax ji kat ku ñu wax daymani moko wax mu ne waxal lahu daymani lool su ko neexone man ma ko wax
1: mom da lu mu jël ci
0: diw sangam ne li diw sangam la ko jël masali gis nga wax na ci masal gis nga bayit yu bare bare bare dans le li mang ko jele ci terre ben ibris mang jele terre sang mang jele terre sang parce que dafa bëgg wax ci lèr mo xamne li mi wax moko way waye amna ñu ko mësonu jitu lool dafa bok ci tax nit ji xamne ki li mi wax ne lu am ay dalil la xam nga hadith lu neexon bu lu neexon tay ji nit jele fi hadith demé wut nonu amna scène bu ni jaar mëna xamne hadith wër na wala wër
1: bi xol
0: waaw dañuy xol hadith bi ndax cyalla la amna ko ci bok wala tay ji bu ne hadith bi tay ji ga diw sangam mu ngi fe diw sangam jamono joji wax bobu dundut wala nekul fofa hadith bi da nan wirut ndax parce que cyalla la gi amna ko ci nek moy chaîne bi amna ko wax ne ma nga ca wala kin wax ne ma nga ca jamono joji non fek na bobu ak mokol demetut non mo ñaan hadith bi wirna hadith bi wirut hadith bi sahih hadith bi dahifun hadith bi munqati la muttasil la marfu la yoy yep lu koy waral moy dafa am ci cyalla rek niñ koy xolé hadith sahih moy ñep depo nañu chaîne bi ñi ci nek ñep wer nañ jël nañ ci ibnu omar mu jël ci omar mu jël ci nabi sallallahu alayhi wasallam koku chaîne bi leer na ndax dañuy xamne ñi kat fekkante na jamono tay ji bu ne malik jël na ci nafi nafi jël ci ibnu omar omar jël ci nabi sallallahu alayhi wasallam hadith bi na ñaan hadith bi ko wër na ndax parce que ko wax cyalla rek xam nañ ko
1: jël jëf
0: legi mo tax xam xam non lay démé fo mo am ay delu way yo xam ci ngay delu pour nit ñi mëna xamne li ngay wax ni kat fi nga sukkandiku mo seigne touba jëmmal loolu ci anam yi am solo
1: yalla nañ ko yalla fayal cheikh ahmadou bamba kharim
0: rasoul amin
1: xamna seigne aliou dafa melni téléphone dafa am jafé jafé 88 628 06 18 ngeen mëna dugg joxé sen participation ci émission bi nga xamé té dañ ci waxtané seigne touba ak xam xam xamna seigne abdou bu yi tej dafa am bénn rubrique bu ñuy wax xéewal gi xéewal gi dafa am loy baxé mbokk julit yi ndax émission bi dafa am rubrique bo xamné buñ koy tej dañuy am lu bax lu ñuy soñé mbokk julit yi wala luñu leen jox ci xam xam wala luñu mëna jëfëndiko ba alxemes ak jamm suñu borom xamna mom ngay tejale inshallah rabbi di fatali mbokk julit yi rek né mom dina del ci wat seigne abdou khodous bu sobe yalla ñu gëna faram faccé liggéey bi nak invitation bi dañ ko improviser dafa préparer wuñ ko niñ ko rona préparer té mu am ay dog dog ci yoon yi sax circulation bi seigne ibrahima def na la da ngay mëna jox kaddu nga tagguwalé ci invité bi tay ji comme non ñu am lam solo dal moy na xalé yi jangi te nañu jangi te na nga and ak teggine parce que damay gis suñu imam bi nek geyoy señ bass mbake mom señ mour gelongal mom soxla fatima mom cheikhul khadim day wax ne xalé yi nañu wet ñi leen di jangal ndax mëno am ku lay jangal te wego ko kon do fa jëlé xam xam mukk mo waral jang yu yag yek tardé yu yag yek yep wala nga jang ba ci bi jang ba jeex ban message ngay véhiculer ci xalé yoy
2: yu seen ñu rek seen ñu dal ci jangalam seen Touba jangalam seen Touba seen mo tax waxon nañ ko ci jamono ñi nga xamni tay ji ñom la yalla jox do yi ci say roi wa gouvernement bi ci kum katiman bobu diko bolé ci programme yi waaw diko bolé ci programme yi lolou serigne toujours day delou wat rek ci serigne touba ak xam xam fum tek xam xam parce que xam xam dafa am charte yi ngui wouté waaw amna charte yo xamni bo ci jaarul do meuna am xam te kum katiman nak ku jang xamni mom serigne touba indi na ci mon anam yi nga xamni kep ku wut xam xam han bo ci jaaré dinga mëna am li nga bëgg waaw bo jaaré nak yoon wo xamni doppo wul ak nim ko indé ci kun katiman koku xam xam dalay lati jafé ta xam nañ ni réew mi doxalon na no xamni lu bare bare gis nga lu doon xew ci bir mouvement scolaire bek jaay ak yépp xeyna amna ci yo xamni deug la ay revendication yu légitime la maye amna ci ay doxalin yo xamni lool yépp ci kuy xam xam dafa nane mën na ñak mo tax grève yu bari parfa ñu mëna ñu woy xamni mënon na ñak di am lool yépp day delu wat sax ci xam xam kon nga xamni ñun moto mané xam xam buñ koy wut han dañ ko wara wut parce que julit dafa wut xam xam ikhra lool leer na nañ waaw waye ala miñ koy wuté nak lool moy problématique bi problématique bi nak manam ni koy amé wa ci lay taguwalé kon ñu delu rek comme ni mako bindé won bu may def ki bi ci kan kun katiman buñu dello ci njangalam Serigne Touba Serigne daf na ni xam xam nuñ ko bëgge dinañ ko amé té dinañ ko amé ci anam yu muccu ay kon dal ñi ngi wowat wa réew mi hein ñu dello wat ci njangalam Serigne Touba gën ko jox ay naaju hein kat na yu yeb day indi wat xam xam bo xamné rek bay wut xam xam am ko da lay dal di yomb kon dal dañ delu ci njangalam Serigne Touba ñu delo ci njangalam Serigne Touba mom xam nañ ni leppam xam xam la ma ngi koy wax ci njëlbeen gi karamati xati yeb gi sama bind moy sama kemal te bindam yeb nak serigne gën ko xam xam kon nañ delu wat ci njangalam Serigne Touba xam ni leppam xam xam la won buñu delo nak ci njangalam dafa nani xam xam dinañu yomb ta xam xam xam xam bi nga xam ni nak mo gën way bi lay jariñ fi jariñ fa lañu
1: jëf señ abdou loy baxé julli ji te taguwalé wax ci
0: alhamdulillah ala kulli halin niñi tejé rek moy señ Touba day wax né fal ilmu wal amalu jawharani li khayri dalen yajlu bani manam xam xam njariñ la ba nopi dalay bijj jëmele ci lu bax ci adina ak alakhirah bu ñaaral moy gëna selal yene yi ta def lepp ta yalla rek tax ndax jëf ji lu mu bari bari te yene yi selu choona kasse lay doon haba'an mansuran manam pour pond la bo xamne bu wuré do fekk dara bu ñaaral ba nit ki lepp lu muy def mu fexé xam ko
1: xam ko
0: xam gi lan lañ ci diglé ak naka lañ koy topé ba ci yoon loi sax bo xamut yene mbiri boko defé dañuy dem tek na ci yoon kon lo ci mëna déggé wax ma nak loi yalla loi yalla ku ko umpulé nak bëgg top say ndort sa bop ngay nax bi ci déssat moy li yalla mom ñu jox ko ko Serigne Touba loolu la woté moy tawhid ju set ma nopi lepp ñu jël ko té ko ci xoxon borom di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mom mi jappandal mu jappandal lepp ci adina ak alakhirah di jéggalu ci kaddu lepp lo xamné jub nañu santé sun borom lu dëng dañu xani matik doom adamal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di fatli ne ñi doon dalal Serigne Abdou Koudous def na ne xam xam feñ na fi Serigne Ibrahima bu am solo dinañ ko indi wat inshallah fan yi di ñew bu soobe yalla tay ñaan yalla fekke wat amin ci def na ginaaw suba moy Serigne Touba wéru geew wéru ko gamo gi ñu ñaan yalla fekke wat ko at yu bare bare bare leen fatli ngeen yeen doon deglu seen émission demb tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL fi ci CNN FM 88.6 ci Dakar Colobane le ko lok jantaba Touba 95.2 ak l'air gu Louga 94.6 mon ngeen ñi ngeen daan ñu sétane en direct ci jant bi TV ak suñu support digital yépp ki nekkon ci xarala gi moy señ Aliou Ndiaye fego señ Ibrahima Khalil Cissé bo démé Touba señ Abdoulaye Sam mo fa nek ak mbokki talib fa nek lepp nga dem Louga señ Cheikh Lo mo fa nek ak mbokki talib yépp ñu fego nak señ Ibrahima Gueye mu señ Salou Touré wax na leen né invité bi tay señ Abdou Khoudou Sen la tuddu ki len doon présenter émission mo sen bokum talibé sen Diof Fallou di len wax ba al xamé sak jambou sobé suñu borom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: iza kadabtu faza arshul maliki wakaza bi tasbih kull malaki
2: man dama bëgg ngeen yeen ci wax wax ji moy man ci ci nak ndax man na ma wacc fa allah ya donc rek ñu ko doy bal xel dañ man man ñu wax wax ji kon man may ñi ñi koy met li ni wax ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu sax leen ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay li yob
3: gannaaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xassir yi dana la meena agale ci yalla waxatu mala nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
1: inna kitabati indallahi dulli zawin kuburi wal malaji
4: serigne bi wax nañ sama xassir yi da fay dakh setan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma man taqawala sa bu ma binde mama jang iblis day daw num ko gaa
1: nabashayatina wa ma walaha li ghayri durri ahmudul ilaha
5: ci khaside yi rek ci khaside yi rek man mala xam serigne bi ci khaside yi rek cene ko meuna begele
1: akramanil akram bil qur'ani wajadani bi mawridis sama
6: ay nit ku bax ku yalla nara dimbali bu deglo beuri serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam fo nga ñam yoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yoonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaar
1: lam lan huni waswasatun aw lahu aw kadarun aw afatun aw sahru
3: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy xasaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: akramani bi kauni khatti linda mimma yuhaji fil jinan tunda
7: bokku ci magal qasida moy qasida de yengal aras iza katabtu tazza ashul baqi qasida day yeungal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñu deg ñangu qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq haajat qasaidi quluba ahli badrin wa saara'u li hifzi ahli serigne bi nana sama qasida yeungal na xoli ahlul badrin yeungal na xoli malaaka ya doon xare ca badar ñi yeungal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo man di ma sama sama qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mu né wa faqat ghayr alquran wal hadith
1: azaidi min mujizatil muntafa salla alayhi man hadaru wa taqa
5: khasu am ñom ñi fet nañ dem ci liggéey xat dem ci xat ni khasu ñu am
1: akramanillah

0: jamba tin mo waral mo
1: jamba jamba waral tin jamba ratri jamba jamba jamba re jamba tin mo waral mo jamba
0: bamba jamam jam sayir la jamba til la mo wala la mo da
1: ba ba da wala sayir jamba til bamba jamam jam sayir la jam

我论天人的我和伯母的当地万一说的话我的话我的话

Danke schön, Herr Mustafa. Danke, dass Sie hier waren.

I don't know.

0: Dilwanin
1: hadzanaru
2: wa argi buram
1: amma abubakirin.

0: Claro.
1: Cerran. Cerran.
0: Cerran.

0: ko bu jax
1: Serran. Okay.

0: معلما
1: ناقش لها امل
0: فتى عمر مريم يلا خمله
1: ولكن
2: يجب ان

0: ay ci diso tax botal na fuk simila ak ñaar ci medina
1: sapina kullun kullun ya nwan karama
0: da ci marsati len da ci mairie bu medina
1: ala nabi ala nabi sapina alfan kullun
0: Nuy wa Simbe Diom
1: ni yow ma gada
0: ana leer gi afia batay ñu and ak serigne Khadim Gueye di ci bëggal adja bi duggé mi ko sakku wona degg bu ko defé ma joxal ne ko mbolé ko bëggu té bëggé alaaji Khadim Gueye ci waxtu wi lé da nga jore ngeen def Serigne Khadim Seydi Marsé Koloba ñu ko ci bëggé bu baax di ci nuyu soxna Ndjay gi duñu ko dégg taw bi jëre jëf Ndjay yaram
1: hal nabi
0: Seigne Raaya Seigne Ibrahim ñu koy nuyu ñu mbolé wa pox Sambandour
1: Nabi
0: Seigne Abdoulaye Sen ñu wa Moldis
1: Allah sayyiduna
0: sawtu wa jox li bëssu

0: سر في النول هب والقرب
1: بمبكم
0: الكلين سار
1: عليون

0: ñewugo
1: koku de man ko don lambu way dajumako aycha
2: wallahi ndeysan diru jef
1: alhadji khadim seigne djibi wa lu bax du bax
3: lu bax lu bax lu bax lu bax bax ba jall bax lu bax lu bax lu bax du bax ba jall bax
1: aji batay 88 628 0618
3: lu bax
1: ma jall 7h23 minutes salam alaykoum
4: alaykoum salam ali ndjay
1: baké
4: gora djott ba jannatou ma xala
1: aladji gora
4: ani ngay fiar de
1: jannatou ma xala djob no def
4: ah sante yalla ba
1: jere def djob ne sen
4: ma nglay wa mi fane rek ha da ngay jogono
1: ma ngoy toub de
4: ya ngi
1: sante yalla gora jogono mom djob ngi tuddi ya ko xam xamna ne mo la koy baye rek djob jere def wa ndessane
4: akko deglu ci anam
1: la djexu na mbaj legui inshallah taala
4: waaw diga may nday nga mo xexuna
1: waaw
4: ak baye may lo wax
1: waaw
4: ak baye mam djob ni ko lay may
1: ndessane ndessane
4: ak yeb ci diglu na gel rek
1: tabarakallah tawakkala
4: ngay degal bax nak
1: barakallah ndessane
4: en xaral diglu sen sax ana deug modul bari rek
1: wa modul bari wax nga deug ndessane wala djob alhaji goro job ñu koy gëreem te diko tatagal diko sargal bu baax diko jaajeufal ci and bi ak non di nuyu wa jannatul mahwa ja ngeen def
3: cheikh bamba
5: nun
3: cheikh bamba
5: nun
3: cheikh bamba
5: nun
3: doxonon sul kreday
5: gaday
3: defu ngeen gay tuba di keur tuba di keur tuba di keur tuba di keur tuba di keur ku sopp serigne tuba jeug yeen taxaw magal serigne tuba tuba di keur tuba di keur tuba di keur tuba di keur tuba di keur tuba di keur tuba di keur tuba di keur tuba di keur tuba di keur ku sopp serigne tuba def yeen no sargal khadim borom juma ji tuba di keur
1: bamba di way
3: serigne bi beso xarnabi cheikh bamba doxonon sen bari may gaday defa gan gay cheikh bamba ay way serigne bi gessul xarnabi serigne bi gessul xarnabi
1: nako def de
3: serigne bi gessul xarnabi serigne bi gessul xarnabi serigne tuba gessul xarnabi cheikh bamba ya fe quoi da na ay
1: nako def
3: deful ko wala ko ci gay
1: ne kan
3: cheikh ibrahim cheikh ibrahim cheikh ibrahim cheikh ibrahim
1: don naam seyne bu ndjay
3: cheikh ibrahim cheikh ibrahim cheikh ibrahim
1: lamp
3: cheikh ibrahim
1: don ci xarnu bi
3: cheikh ibrahim cheikh ibrahim cheikh ibrahim fa defi no magal da bal mam sey ndjay cheikh ibrahim fal
1: waaw
3: cheikh bamba ya fe quoi da ndjay cheikh bamba ya fe quoi da ndjay
1: def ko nan
3: cheikh bamba ya fe quoi da ndjay
1: ku bax la rek salam alaykum
6: wala ndjay
1: waaw sa waji
6: waaw wallahi amna solo
1: ah jerejeuf ni khadim
6: en tarkala ka ñu lay top de
1: ah jerejeuf waji ja
6: waaw yow dong lañ top de mo bor bi
1: da nga bax
6: waaw ziaram la bax
1: naka takusan gi
6: wa alhamdullilah ma sha Allah neex rek
1: alhamdullilah ma sha Allah
6: wa neex tor do
1: ah c'est pour toi
6: tax yang koy neexal
1: ah ndax yalla
6: ah ñi ngi deglu señ xarija señ tuay di nan cafe ka
1: waaw waaw waaw waaw waaw
6: ah lu ko dakk
1: ah gisumako de
6: ah gisumako de
1: wallahi ndeysan
6: ñi ngi ci alba ndjay
1: gobe go kon
6: wa xamna ña ngay wad
1: ah alhamdullilah
6: wa wa ñang ci wañ ma
1: le tabarkala tabarkala
6: ah tabarkala
1: tek ma yoni
6: ah de te nga bay ma demal rek
1: am nga ngoban
6: ngoban kay waxuñu ko mom
1: man dama gond
6: ah yow
1: inshallah
6: wa kon ba re dañ la wajal
1: wallahi wati are bi
6: il fo ñu wajal ah
1: are bi fan la
6: are bi lambay re ngay
1: waj lambay rek baxna
6: wa bu wajal lambay nga dem
1: wa baxna inshallah
6: ñu re jaar ba
1: jere jeuf ja
6: wa bu sama waju fi jaar rek
1: sa waji waw
6: wa do soppe yu joxal ma ñepp
1: rek inshallah taala
6: wa yaay faalek bay faalek
1: yaay faalek bay faal yep
6: mbolam ko teewlu ñetti keri rek
1: mbolam ko teewlu tabarakallah
6: ñu ñu ciar wax ba
1: alhamdullilah ma sha Allah
6: ciar wa tuba jokan yep rek
1: tuba jokan yep
6: ak la ko wër
1: ba jokan sanci
6: wa ba jokan sanci jonkar keur bara
1: keur bara waaw
6: waaw ñu ngi ciar arab lu bare bare
1: ciar bob ndeysan
6: wa ciar bob nak yiba problem da wañu kon bis ni gi tay wala na ci lay wara tolu dal
1: waaw ko jégué ndeysan
6: waaw ci la nek xamna nak
1: ndeysan ni ngi koy ciar yu bax
6: koy jall bare bare koy
1: ndeysan ndeysan
6: diko ma sobo
1: ñaara bop
6: waaw waaw
1: ndeysane tabarkala
6: ngi koy ciar baax baax
1: kay ma xal ci kër baara kër baara waaw
6: xadim jani
1: xadim jani waaw
6: goomun waaw
1: xadim jani waaw ndeysane
6: waaw waaw goomun ak waatu baax
1: nañu def rek dina ko deg
6: jokan sañ ci waaw
1: waaw
6: waaw ñu ngi ciar baax rek
1: ndeysane ndeysane
6: waaw ciar son mama lu bari bari
1: mama touré waaw
6: waaw mom tabarkala
1: ma sha Allah ma sha Allah
6: waaw baax ñu lay kiyel ba
1: rafet na mam xadim
6: waaw jajeuf man jaay
1: jerejeuf ja
6: waaw waaw borom na tabi fatina ko
1: waaw
6: borom na tabi am nga di gëra nga di waaw
1: borom ties dawna
6: ah dawna na tabi waaw
1: yoy lay def de
6: waaw waaw magal na jot na ñok ci mara ko na tabi ci jël
1: nako delo nako delo
6: waaw war nako delo
1: ah na rambosé
6: waaw waaw ak cheikh cheikh diouf
1: ngi ko jaa ak seigne cheikh diouf parcel waaw
6: waaw waaw
1: tu ban ñi fe
6: Allah Allah diouf
1: seigne Allah waaw ak wañju diouf
6: waaw waaw wañju diouf waaw
1: ndaysan
6: ñu ciar wax wax rek
1: tabarkallah tabarkallah
6: ya waatu wa jamm gën yépp rek
1: wa jamm gën gëpp
6: ak la ko wër
1: ak la ko wër
6: ba
1: nekal jam barakallah jeureuf mam khadim
6: jeureuf
1: ahsante ya khi jazakallah asina jaza koku sunu wayle serigne khadim dia borom jokan borom jam gën ñu koy gëreum bu baakha baax guru mama mom lañu denk mama fa tabarakallah jeureuf yalla yalla barkel du nuy wa jokan yep wa keur bara bo jokan sant ci jangen def ni sa waji serigne mam cheikh nganjal jajeuf bokki grand dakar

0: Aladji.
1: Mamadou Ndiaye.
0: Mbacké.
1: Bagor.
0: Wa kay ndour.
1: Dool mako señ Khadim Diamomo.
0: Wa wa ndeysan.
1: Ya Seyna Boutal.
0: Adjeratu waw.
1: Ak wa daara señ Fallou ñet.
0: Daara señ Fallou.
1: Nga xamne dañuy koy ñaanal diko baye xel.
0: Waw.
1: Waw waye yow tamit ñu lay baye xel bu
0: baax. Jërëjëf jërëjëf ndour.
1: Ndax raaj ci ñere fe mom wax rek Yalla. Ñu bari xana kay ni ñu ko waxe kérok rek jamono ko nu muy doxé rek mo tax waye.
0: Waw waw.
1: Sen ci ñam nga ci ciir.
0: Dëgg la
1: dé. Té war nga koy fëñal.
0: Dëgg la dé, dëgg la dé.
1: Wallahi lazim waye kontan nañ bu baaxa baax.
0: Ndax Yalla ndax Yalla.
1: Waw waw. Mo nañ ci wax lu bari waye mon lu leppit mañu ko mënuñ ko wax.
0: Dëgg la ndeysaan.
1: Waw waw. Nak jamono mo war ta yoba dina ci waye ci té yow tamit nga nekk la nga wara.
0: La nga wara nekk.
1: La nga wara japp.
0: Waw.
1: Way ca denk.
0: Hmm.
1: Wallahi.
0: Deug la
1: deug la contane nañu bu baaxa baaxa baax
0: deug la kay ndour
1: até wuñu kenn ci no
0: alhamdullah
1: ci xalak ci no xol yépp
0: wax dañu dañ ñëpp deug la
1: ci na ci ñëw la ci yar la
0: wallahi ndour tabarakallah
1: waaw waaw
0: alhamdullah
1: wa jek ñet bay wuñu kenn
0: aha hmm
1: kon contane nañu bu baaxa baax
0: ndax yalla ndax yalla ndax yalla
1: ana da fa rek waaw waaw ñu mëna wax lu bari
0: waaw waaw
1: waaw inshallah waaw
0: waaw baana
1: xana dañu ne ci tool yi
0: rek wa non la wa mënu ñak ko
1: ngay may ni ci waaw
0: waaw waaw waaw ndeysaan
1: salaam kontane bu baax wa
0: ndax yalla jerejeuf ndour
1: ñen salaam ci kawam
0: amin amin wa mam charno
1: bokku mo fek ak ko fek barki na mam
0: wallahi ciow ndeysane
1: wa wa am siyarat ba ay jaay bu baaxa baax
0: wallahi abdullah
1: 3 mois 5 dem tamit duñ nañ ko feñal ci ñu yene
0: alhamdullah ndeysane
1: tamit mu doon nok mu jambaare
0: ndeysane deug la kenn la
1: wa ba yalla nga xamne kenn ku ne ci tall bi dox waxuma la sax sofor bay dawal wa ci nek di dox rek wala dogale nga koy deglu ci bare bare di
0: ci mona mu
1: xamé nak dañ ta xamé nak tej non la deke di wax ay at
0: deug la
1: waaw ay at mom bu nit deke di wax ay tay wax lu bax mom kon koku jar nañ ñaan
0: jaajeufal ko warna wallahi ndeysaan
1: tay jëm ak senk la muy wax
0: akay akay
1: jëm ci xamné waye tamit jëm ci jëm ko jëf
0: jëm ko jëf
1: ñu ñu safor yek ñun ñi dox ak ñepp da bay wut fen wallay ba tali mom ku ci yor auto ya ngi dem ak ñu wala
0: nga dox ci tali deug la deug la
1: kon ñepp la côte de la route di waxar mom nak mu koy fatlé sa sunu di ko sañé
0: ndeysane
1: kon baye ali hadji baye ndjay ak ñu muy faral di togat bobu ñepp ba ndjay touba ak ñepp
0: jere ngeen defati ndeysane tabarakallah
1: kontan nañ kontan nañ
0: amna solo barakallah
1: ñu ko waxe wa gor ja def
0: wa kay ndour
1: da
0: na gëna yaat inshallah taala barakallah jerejef jerejef wa manale acha
2: ay alaaji fadlay fakh bamba beugul deureum beugul deureum beugul ma day beugul tuabi jaay yent na jël fay plaat al hajj ci xarna bi serigne touba serigne touba serigne touba farwañako dagada birmanu may cheikh bambayano may
0: jerejeuf koku sunu jarbal serigne djibi ndour taxi man sopna bi ñu koy gëreem diko ñaanal taw feex diko ñaanal mu ci xewal ndamaki ndampay ci kaw ci kanam ci lu baax mu ci ak mos yag ak yok wër
2: suñu borom daru salaam
0: barke borom juma ji jerejeuf ndour borom touba refa
2: bambayano may li gemi maam bolem murid bolem murid
3: kenya
0: mo mi def ku baax tam yitte lol tabarakallah da fonk barab bi ak ñi fi nek jerejeuf ndour
2: cheikh bamba astaghfirullah al azim tubnan nan def ñu ko
0: def baax te diko wax jerejeuf ndour
2: ndax yalla na tal xarna bi ndax yalla
0: yaay may fay ma ci touba refa ñu koy nuyu
2: barke soxna lo borom taay ndax yalla abdul musa bu bax jumaa yaay musa bu melni

0: فعلى
1: لو تكون يا ابي اجابك.

0: nemana spun koy ragal nem doñulo jaru ragal ngir dem na am cey ngeñil muñal ta wax ko wa yaman bu fatama yow so borom fo man di nek molam mom bu sagane ci say morom ngir ñoy so séré fa yaman fo ne mas na ngay xalaat ne gat ci raat bu mëna faat lo até nang koy mëna laat demal di até fa yaman fo nek del sa xoo si kër muy hal baat muy fa sa kër bala bi ñoy so séré far yow mal xiyaat wax ko yaman bul fekk tooñ nga di ko far bul fa begit def ko ni nar ci liman bul ko di cor bul fa ci fa yaman na ngay dakale ki fakir miskin yama bu len di leer fe so defe ni fekk leer o man di jëm wa yaman xam nga ma askat alquran xamal ko kep ku yi royan fakir miskin ya andi len ba ke jataay fa wa yaman bul jagane degin ma bul dogu ne ya kan ma kep ku de rekku ma ta fekk wi na fa yaman mura ma yow taxawal ya tu la tur kanyani xol jappam loxo na ko muyal tey topu toy jaral yaman jappal ma denk bi mas ngir man ragal na ne mas mani dajé ci yow mas yow mal khiyat la ci yaman jappal ma denk bi mas ngir man ragal na ne mas mani dajé ci yow mas yow mal khiyat la ci yaman mas ne ko ya rasulullah nepp na sa denk bi wala may sakku ndimbal ci ila al denk bi fa wa yaman mas na ko ya rasulullah nepp na sa denk bi wala may sakku ndimbal ci ila al denk bi fa wa yaman yone mba japp ci loxom ñaanal ko tabli ci loxom dana mas wa xule do tay denk na la wa yaman denk mas ba fi la yam hatem batay lay beug jëm hatu rasul ga ku yegam jabo ma sa nga yaman kera ba ma yegge yaman yegangu neem ga fa yaman basant yalla fukki yol ak yar yon fa wa yaman julli ci yonen babu ba war len ba xol yene firax yaman ñana ji waya ba sa waccu way modi yaman julli ci yonen babu ba war len ba xol yene firax yaman ñana ji waya ba sa waccu way modi yaman dara la nga pila teral yak sa njabot di len degal mu joy fa joy ri ba dal ni di ko laaj ñu waya man sama ñu gi kay amas halalaw mo reisas amar sayidi ma habibo indal yaman ñu laaj ko la la digal mu tontu len lam ko digal nemi ku way rag te bul sagane miskin fa yaman ma sa ko ñoom di len digal amar mu len manciwul muy fukki weer ak yar xamal li la saxon fa yaman xam jëmmi bes maas di nelaw lisaan war kiim ko na yow yeewul maas da ngay nelaw mbiram na yaa ngi fi yaman yonan ta baañ ci sukuraat yow ngay nelaw banaa weer mbolem sa ba yépp diit yow ngay nelaw fii fi yaman delu ko baa mu ne maas yonan ba faatu na maas yëgal na madina maas kenn nelawul yaang fi yaman delu ko baa moo ci gisaal naa ko yëgal ne ci ne saa suuf ci ma yonen yi le saa mu tidd lox fa waa yaman kero la maas jenn yaman tabbi ca biiràllub yaman mboolem bi diw yom ceem da doon gis ñuy wëndeelu fa yaman mu toog mu baa mu woo keneen yaa ma sër
1: jajef señ mam cheikh lo jajef señ aliyen ndjay jajef señ ablaye sam jajef alhaji daawo degi waxtu yu jot na kaggu dorna

0: Jajef. Seigne Mame Cheikh. Jajef Seigne Aliou Ndiaye. Jajef Seigne Ablaye Samb. Jajef Alhaji Daoud Guèye. Ñi ñoy sun technicien yi tax ngeen di deg ci gox yu wuté yi di Touba Dakar ak Louga. No ngi jajefal ñep. Di nuyu ñep. Di jital ci nuyo be Cheikh bi Cheikh Mamadou Moutakha di ko ñaanal fan wu gudd ak wër ba mbollem naal yi naalal Serigne Touba ci sun borom defal ko ci lu kawé ñort waye nuy jaaré mbollem nuyo bu ak Cheikh bi ci sun loxol kilifa Serigne Cheikh Mom Serigne Aliou momit war wi mu samp goppam muy radio yi sun borom defal ko mu ag fu kawé ñort waye nu liko jaaré ci soxna Fatima Mbacke mi directeur su radio yi no ngi nuy ñep buñ jëlé nuyom ñi ñuy déglu ñëpp jaaré ko ci asabu tiéñer ahlu jant bi astikha o lèr gi jaaré ko ci loxol bay ndaw ndjay bay sini lo ak bay ma yassine diouf soxna mersek yaay radio yi soxna fat ndjay louga dañ nako mëna yobalel ci mbollem ñi ñuy déglu ñëpp no ngi nuy ñëpp tay nak no ngi jéglu ci waxtu yoyu
1: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: am fum ne legui tay nak tombe biñ bëgg jema waxtane dañ ko bëgg jema ci politique biñuy gis ta am ci xalaat politique biñuy gis ci réew mi ta am ci xalaat am ci xalaat joxuñu kenn nak waye sunu xalaat la aduna sun borom subhanahu wa ta'ala def nu fe indi adina sun borom def nu fe indi ndax beggut mu rap mo indi nu fi xamal nu tawfiq yi fi ne nun ko mëna jëfëndiko ndox yi ci suuf si mbell yi ak mbooleem yi ne ci àdduna bi tañ war ko jëfëndiko mu xamal nu nun ko war a jëfëndiko nu war a nàccal sunuy xel ngir jëfëndiko yooya politique waaye nag mbell yooyu waxtu wu ne ña ko gën a jigéen ñoo ciy gën a yey mooy réew ma muy feeñ ña gëna jigé ñoo cey gëna yey waye politique bu baax na ngay tax keneen du joggé ci all ba aki moko bayyi ña ci gëna yey ha politique bu baax politique bu baax politique bu baaxay tax pétrole bi ne ci souf ci ñeneen duñ joggé feneen ñew aki moko bayyi no politique bu baaxay tax or bi ne ci souf ci ñeneen duñ joggé feneen ñew aki moko bayyi no ndax yoyu ci souci moy mbell mi mbell yi genné ko jariñoko moy bok na ci yi mëna neutexal suñu dundit politique bu baax na ngay tax citoyen ya nek ci rewma yépp gis ci seen bop motax bo politique am solo aduna sun borom indi nu fi donte du jak waye mu indi nu fi ngir nu mëna nu man fe dund dundit wu ñoo ruqsune ñu war fa def la wara dem ruqsune ruqsin wara jaamu yalla ñu jaamu fa yalla ruqsin wara liggey ñu liggey fa waaw moy bu jaamu yalla joté bu jaamu yalla joté Mbacke Balla siarna la alhamdullah bu jaamu yalla joté nga jaamu yalla ba ko la gis defane dañ ne la yow suba ngay faatu bu liggey joté nga liggey ba ko la gis defane yow dañ leena xala do fi joggé do faatu ruqsin wara wañi nak moy waxja ruqsin wara waxé donte amna fi wal waye nak nu neewal ko nun nak ruqsin wara waxé mom lañuy tawé bam jël ruq yiñ warona jaamu yalla ak ruq yiñ warona liggey nga xamni lepp dañ koy wax politique gis la day jub di deung ñepp mënu ñoo bokk gis gis ñi dañuy gis li ñi gis li niki yisse li mu rafet ci mom nalako kenen di gisse du mel nona ci mom kon mënu ñoo bokk gis gis mënu ñoo bokk djublu ta ku ne defé nga ne sab gis gis mo rafet politique bu rafet moy nga am gis gis bu rafet te yalla denku la katnu mana doxal nga partager ko politique bu rafet moy am nga xam xam bu meuna jariñ sam rew am nga xel mu rafet mu meuna jariñ sam rew waye yalla denkagula nga meuna doxal nga partager xam xam bobé ngir ñayor ta meuna doxal man ko doxal yow mi doxalit politique bu rafet moy xalaat yu rafet fu mu joggé rek fu mu meuna joggé rek baxna jëlal doxal waye bul ne xalaatu diiw la xalaat dedet xalaat bu rafet fu mu meuna joggé jëlal doxal ki meunta doxal na partager xalaatam ñi meuna doxal doxal ko waye lélé nga gis ko day amup xam xam am xel mu rafet ak xalaat yu rafet lool waye da nan duma ko fessel ndax buma ko fesselé ñi jël ko doxal ko te bëggul ñi fi né doxal dédé lool du politique bu rafet du politique bu bax xam xam bi nga yor nga né duma ko fessel ndax buma ko fesselé ñi fi né dañ koy jël doxal ko dédé lool baxul ay lélé nga gis comme tal go xamné da koy bëgg denc ba ba muy mëna doxal doxalal ko bopam te lég lég yalla du dogal mu doxal mu dogal mu yalla du dogal mu doxal ndax lég lég nit dana ne ci rew diko wut ba at yam wara yor rewma wessu nga xane meuna tuta yor rewma kon koka meuna tuta doxal nit dana wut am rew diko wut ba yalla dogal mu faatu
2: Kenyer FM
0: koka mu jitt doxal waye nak lay politique bu rafet moy bu fekkone ne partager won nga sa xam xam bobé ak sa xel mu rafet momé bu boba bo faato yit do yobale xam xam do yobale yu rafet yoyé ndax dana fekk yow sam rew jariñu ca bokku na ci lino tardel xalaat yu rafet yi nga am mëno ko doxal te bëggo keneen doxal ko ba nga man ko doxal ñu ne la dok fi doxale da ngay gis fi ko am xalaat yu rafet ci ab gox am moyey man ko doxal te moy luy jariñ gox ba mu mëna lamb posam doxal lola ci misal nga mëna lamb sa pos tabaxu foras wala nga lamb sa pos tabaxu l'école wala nga lamb sa pos def nangam te don ak citoyen bu dekk ci koñ bi man lola nar ko def maire ba dekk ci koñ ba ne la doko def maire ba ne la doko fi defé mom mi la né doko fi defé xam na né sa xalaat bi lu bax la waye la tax mu ne la doko def teggu ko fenn fudul né da japp né loy wara def ci gox bi rek dang ko wara jaar ci mom ngeen ne fay defante di defante ba procès ba nax say ñu cey perte askan wako narona jariño askan wako narona jariño wala am mer am xalaat yu rafet ci ab goxam nar ko defar ministre ba ko fete kaw ne ko do ko fi defé ngir lan bokku djublu politique ñu ne fay defante di defante ba projet ba yaqku mer yu bari ci sun gox yi dinañ am yene liggey dinañ am man ba way leg leg la len di galankor ci kaw lay ne gox yu bari ci sun gox yi sonu lol leg legit am ci bir gox ba ay citoyen yu meuna jappale gox ba ci seni weursak waye la len di galankor ci sen maire ya lay don ndax leg leg ki lamb posam nara def ci ab gox nga ne ko doko fi defeta anduñu ci budé ku melni yow dako fa nan wëcc defi lenen bu ko defé askan wako narona jariño ño ci loru rek li nak du politique bu bax ndax day naxsal am rew ñi jité tay ñi jité rew mi ak ñi bëgg jité Allah ku ci né royu kay la wara doon ci jikko ci jëf ci jikko ci jëf ngir ndaw ñi lay xol té luñ gis nga doxale nona ñu défa né aw yoon la
2: ñi
0: wara doon exemple fukki million yi sénégalais ak juroom ñatt ñu ci ëpp tan la yow mi yorum réew fukki million yi doomu adama ak juroom ñatt ñu ci ëpp tan la jital la war nga woné né mérité nga tan nga ci say comportement ak say jikko yu rafet waye yow mi yoragut te bëgg yorit fukki million yi sénégalais ak juroom ñatt nga taxaw fi seen kanam né da nga bëgg waxtu tan joté ñu tan la it war nga woné luy woné né mérité nga ñu tan la ci say jikko yu rafet ak say comportement yu rafet kep ku jitem rew war nga roy ci Omar ibn Abdul Hassis loy roy ci Omar ak mandu ak deggu mandu ba lepp lo bok ak aw nit ñu denk la ko nga xam fa ca sa nga xam fa ca sa sañ sañ yam xamne fa sa sañ sañ yam fa la sañ sañu kenen tambule nga sammu sammu sa bop ba do genn sa sañ sañ dugg ci sañ sañ kenen sam ba do laal sañ sañu kenen dafa musa wo kenn ci magi borom xam xam ya mom Omar ne ko dama bëgg nga won ma deug nga won ma manu ma nat ci sa bop ba xam ma ngi ci wala det manu mu ne ko lañ nga lu am solo ne ko ndaw ñepp def leen ni doom jojur ñi yam ak yow ñepp def leen ni sa bop ñi la mati wayjur ñepp def leen ni say wayjur ndaw li nga mëna jur boko defé ni doom jojur rek mbubu moko bëgg solal di ng ko nat ci sa doom ba xam jek na ci mom wala deet mbubu mo nat ci sa doom jekul ci mom rek do ko ko solal ndaw li nga def ni sa doom jojur mbubu mo nat ci sa doom jekul ci mom wa bo yekete mbubum saga nar ko ko solal nat ko ci sa doom xamne jekut do ko ko solal bo yekete mbubum yak deram nat ko ci sa doom xamne jekut do ko ko solal bo nat yekete mbubum wax ju ñaaw nat ko ci sa doom xamne jekut do ko ko solal ki yam ak yawit bo yekete mbubu yi nat ko ci sa bop jekut ci yow do ko ko solal ki yam ak sa wajurit bo yekete mbubu yi nat ko ci sa wajur jekut ci sa wajur do ko ko solal dama dan deg sidi lamine nias mu dan wax ne journaliste bu bindet article ci bayub jambour bala mu koy publier dafa wara dugal turu bayam bo fa dugale sa turu baye nga lire ko dara soké la ci rek bu ko genné waaw bo bindé article ci bayub jambour lire ko dara soké la ci bu ko genné dal ne ko nit ñak la djublu bum tax nga xagn koy akam nit ñak la djublu bum tax nga xagn koy akam ak liggey ki la djublu wut da am ak liggey am ak faju am ak tukki am ak wax lam xalat waye nak nit ñak and ak yow ci djublu politique bum tax nga xagn ko yoya ak liggey fi dafi don liggey waye bokku ñu djublu politique nga jele ko dedet dafa am ak liggey seigne touta wax khalatam wala nangam nda bokku djublu politique deret dafa am ak wax ay khalatam da am ak faju da am ak tukki ak yoyé ñak bokk ak nit ki djublu politique bum tax nga xagn ko ñak bokk ak nit djublu politique bum tax nga mbugal ko lu upp bakaram bu fekke dafa dafa djum ci djum ta mata yedd yedd ko bako mu dem bu ga ca soxal dara ngir bokku len djublu politique ki djum te mata duma ko mu baye ko mu dem bu ga ca soxal dara ki djum te mata tej ko lu mengok bakaram waye bu ga ca soxal dara ngir bokku len djublu politique ne ko ñak bokk ak nit djublu politique it bum tax nga fenk yon ci kawam moy nga ubil ko dossier dedet ki bokku djublu politique nako ubil dossier ngir mag ngir mu man ma man ko def bum guma ko ñodde mu ñew ci man dedet nena ko Omar bul def lolu dal ne ko lepp loy defit nang ca ragal yalla yow amirul mu'minin waye bul tejal kenn say buntit nak ha bul tejal kenn say buntu wa salam wax nañ ne mom Omar buma sanu ne ca pale ba di liggey guddi ci dossier yi etat ba laf ko ba wacc ca beug dem ci yefi bopam day fay lamp yey lak petrol bi joge ci li ñepp bok tal lampi bopam ngir ak manu wax nañ ne bamuy doora tok dafa amone yaram lol waye dafa mujji jeex tak nax lan responsabilité yi gallu ci awlo sa muy xalat ëlëk la cey doon responsabilité sétte te wuté ak tay tay sun tay dañ lay fal nga def ko xew ah tay dañ lay fal nga def ko xew Mumbai duy say
2: car FM
0: ah wo bongomani wo waxkati yu bax yi wo borom lamiñu ñaaw yi waxkati yu bax yi dila wax yu bax borom lamiñu ñaaw yi dila sanni le xeer bongomani dila lebul ñangay jakar lol mu don ab xepenti asib passation de service li jombu la sa liggey yaay la sa yaay da sonu sa kër bay li mënu wona ñak ci yow c'est ndax lan la waron moy bu doon jitlu mando yor rewma bo joxante service ye ca ngone bo xeye ñu tekki sa ndombal tank da xam nañ yow mi mom na ro ci liñ la denk ak njub waaja da dug da denk gorga da denk gorga xaliss dem bay genn degg mu wo soxna si ne ko ñewal yalla ñewna mo ñak wat ne ko ma xol waaw denkane wo mu degg mu wo soxnam ne ko ñewal yalla ñewna mo ñeku ne ko ma xol li ma la denkon ne ko toge dello waye kiñ denku poste mu def ko Mumbai ñu def ko xew war nañu xamne lañ ko denk du tege ci yoon mana jël auto yi ñepp bok def ci essence bu ñepp bok fu la neex dem ci rew mi ci sa mbiri bop ca ngay dox ak bok ci yeet ya ngenté ya xew ya magal ya gamu ya ca ngay politique ji ca ngay défé lénen ak lénen as ndir nga am lo amul won da ngay ko la xol xamné yow mi ya ngi ci dara da ngay gëna lèr gëna lila wër lepp di gëna liksé nga yor lo xamné woor na la né bu doon payor kessé do xañjala seen fi nga toll taranga ak ngor lo ca am bam tax la gis sa bop yalla te yi lum ci yalla joxon nako ñala jitu won te da xey rocc ko ci seeni loxo ki yew nak lum am ci ñaar yi xalaat ñako jitu won bu amem xel loola du doon ki ray ci mom luy dox digeunte mak boromam ba du ba xel yalla ci lañ ko denk kon kep ku jitem rew war nga woné melo yu tax ñu xamné jital giñ la jital mérité nga ko ci jaamu soxlay askan wala jital
1: deglu tenir fm 88.6
0: waye kep kuy lajum rewit war nga woné luy woné né buñ la tanné it mérité nga ko ci kaddu yu deug ak gëm say kaddu wax ju ñaaw akup devanté exemplaire bu rafetut la baxut da bok ci politique yu rafet gëm say kaddu yi ngay diggé nga gëm ko wayé gëmo sa bop gëmo say kaddu défé né nit ñi gëm nañ la lolu nax sa bop la politique bobu baxut politique bi bax moy da ngay gëm say kaddu gëm say diggé politique du défanté du waxanté ay idée la ay gis la politique nu du nu la neex mel ku amul melo dedet bu tay nga melni bu suba nga melni lol politique bobu baxut ko xamne man nga gem li bu suba nga gem le politique bi bax moy da ngay gem say idée waye li xew tay rew mu ku ne defane man nga tabax sa adina ci tapale ak wax lu du deug ak uruj lolu baxut politique bu ñaaw bu tax ñu bari xeexlu ko ndax nañ koy defé atu politique bu melni daral mbab terre bu ñuy jaayé ke jëndé lolu du politique bu bax lay fayda nak bu am rew tollo fi moy nga fexé yow ba buñ dox sa digënté ak sa sëriñ buñ dox sa digënté ak say bok buñ dox sa digënté ak say andu jamm ndax jëruñ ñoo ci bari jëruñ ko ko xamne melaw ko neex mel hmm lu ko neex gem man na gem ni tay bu suwa mu gemle mbir mum lay duggal and ci ak sam xel bum la xey mukk meb duggal ci dara bul am ñak fay nak lu ko neex duggal la ci nam ko ci neexé dedet
2: lay duggal
0: and ci ak sam xel ndax lam la meuna duggal tay te meuna xey suba mom ni meul gi natcha te yow doko man ndax as gor nga hmm as gor meun ta dugg ci mandul mandul diwlin genn wex tal ñom nak man nañ ko am nañu ko man wa motax lu lay duggal teja wa ki meuna ciubu waxtu ne yow mi meunta ciubu andal ak sam xel ci yam lay ñoddi bul jël bum rek def ci sa baat jox ko fuko neex jeme la dedet asgor meunta ngagn nit taxaw di ngagn nit diko ngagn diko ngagn diko ngagn ba ñepp seen la nga xey taxaw fa nga doon ngagne ne mo fi genn asgor meunu di tag nit diko tag diko tag diko tag diko tag ba ñepp ne mo fi genn nga xey taxaw fa nga doon tagge ne mo fi yes di ngagne nit ba ñepp seen la nga xey taxaw fa nga doon ngagne ne mo fi genn walay tag nit ba ñepp seen la nga xey taxaw ne ka xof fa nga doon tagge ne mo fi yes lolu asgor mënuko asgor mënuko li bokku na ci le waral nit ñi gëmatuñ kenn ko wax mu ne ñepp yam asgor day gëm la mu gëm deggu ca melni wajak matga seigne abdoulat bamuy net li wajak matgi ne foko sen ko matgi buy nelaw maga matga buy dox maga matga lumi def maga matga nit day waye nono ide yi nga gem dang cey way ba melni ku yor sak mat fuñ la sen lak sak mat buy nakari nagn la sen ak sak mat buy neex nagn la sen ak sak mat buy toy nañ la seen ak sax mat buy waw nañ la seen ak sax mat waye budé fu mat gi disé nga sanni ko lolou baxul am rew mën ta dem ci bu askanam défé ci seeni bop né xaliss désu ko liggé dañ koy lijeenti bo défé fu né way dañ fa bopam ko mëna xass xass ko mëna saga saga ko mëna wor wor ko lolou du lu bax bu neme ba ku meuna fen fen ku meuna satch satch ku meuna wor wor lolou baxut
2: ñeex fm
0: rew bu deme ba ken xolatul lu rafet ken xolatul lu jaadu am rek lu la ci nit di duggal na nga xam lam lay duggal bu bax nang ca tey politique xalaat yu rafet la warona doon politique xalaat yu rafet la warona doon luy jëmelem rew kanam di defar jikkoy aw askan légi ñu bari lañ gëm moy intérêt la politique intérêt la intérêt la no mëna def ba am ciap dayo défal am nañu loolu lañ gëm no mëna def ba am dayo ci politique rek défal bu laajé saga sagal bu laajé xass xassal bu laajé yaq derum nit yaqlu deram am nañu loolu lañ gëm am nañu loolu lañ gëm lañ gëm moy politique intérêt la bu laajé saga sagal bu laajé xass xassal bu laajé yaq der yaqalu der politique la ca da duggal nit moy gis gis ci rew dajalé ña nga bokal gis bobé def ci seeni alal def ci seeni doolé ak seen temps ngir jëmmal gis bobé and ci ak gëm gëm gu mat seuk ak ak dogu tay gem gem bobé mo fi netul wala bérétul ñi woté ñu ci bëri gëmatuñ lañuy woté ñi woté ci politique ñu ci bëri gëmatuñ lañ lay wo ñi wuyji ñu ci bëri gëmatuñ lañuy wuyji ñi woté ñu ci bëri seen bop tax ñuy woté ñi wuyji ñu ci bëri seen bop tax ñuy wuyji du dara réew mi ñi woté ñu ci bëri mbolo muñ duufalé seen bop ngir mëna jar ñeug gu duuna tax ñuy dajalé wu nit ñi wuji ñu ci bari seeni posa tax ñi wuji kay ñu and defal rew mi kula ca neexal rek ci bopam la ne kay ñu and defal rew mi kula ca jox lo def ci sa pos ci bopam la né ah ki wuji it ta bala wuji ñu jox ko lu def ci posam dik ko lek ak naan mu dor la nungo solal sa t-shirt bi ak sa cap mi ci bopam la né politique djublu defar rew la warona don djublu ga politique djublu ga defarum rew la warona don tam rew mën ta defaru te jikko defaru wut am rew mën ta defaru te jikko defaru wut te tay kila waron ne wax ju bon baxut wor baxut fen baxut sacc baxut aw doxinam dara dula ci tektal lola mo la da xawor mo la da wax wax ju bon mo la politique bu meunta defarum rew yi ci bari defarum rew ak defar jikko taxone waye politique bo xamne entre rek nga ko jappé yow dal na sa ciéb di nin rek nu la neex man nga mel bu tayé man nga wéx bu suba man nga ñuul bu suba man nga melé len man nga xey tay la nga wéddi won dem lepp nga gëm nga ne len gëm na ko tay la nga gëmon dem lepp nga xey wéddi ko lol du politique bu bax politique gem gem la gem gem nga li nga gem ko deggu ca ñepp xamne li nga gem fini bu jekk lola amone nga nan deg ay tour nga dañ nan ki nangam la li ki nangam la ki nangam la nga xamne mag ñi nan mag ñi fi newon bu jekk idée yoyé dañ ko gemone ba xagna da lañ dugg ci nguur waye dawul soppi sen idée yoyé dawuñ sey waaw da sey yow di wote dara wo di ci wo nit di ci wo nit di ci wo aw nit ba nit ne wuy ci la nga xey sey ci lenen hmm yow yaangi wote ne li ma yor mo gën ide yi mo gën di ci wote ba nit wuy ci la nga sey ci lenen lol noko lolou subhanallah ah yoy nak mo bari legi politique légui da doona tout gem gem légui intérêt la kenn ku ci ne la la ci dougal moy fo japp ne yow fa la sa aduna mana baxé rek ya nga fa motax man nga xey jaar ci yoon yi ba ñepp seen la ci nga xey tourner jaar ci wenen yoon politique yoy nak du yi défar am réew dedet yoy du lolu du défar am réew Seyd Abou Bakrine ma ngi la nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi la nuyu
0: Mustafa ma ngi la delo nuyu naka
4: ndokh mi bari na gis nga tay ni ma ñowé gis nga ko pour won la ni rek ndokh mi da bari du fama dekk rek ndeke
0: fep la
4: koloban gi ndokh mi talibi ak ndokh mi do ko xamé
0: fep la
4: autoroute bi nga joge yow ndox ma daka nangou
0: way lepp taw fex la
4: wa sante yalla limay wax gaay duma ne len duma ni yalla bu mu taw way yalla nay taw lu souf meuna nan rek
0: lu souf meuna nan mais souf du nan ndox souf lim nan rek lim meuna nan rek lay nan
4: non buñ ko joxe ndigal mu nan
0: nun no wara defi pexé ba ndox mu ñew bu souf nané la meuna nan
4: legui nak genn nga ci walu mbiri yalla legui ci mbiri nit nga nek waaw waye mbiri yalla mom
0: moy limay wax ni rek
4: ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim
0: politique bu bax moy tax bu tawé ba seet do gisum ndox
4: do gisam ndox deug la ah mohammed geyla ñu ngi koy ziar ma ngi gis fele ci espagne li nu dal dalena dal waaw waye bu nu joggé ci 30 minutes buñ la né fi ndox toyon na fi da nga nan mesure toy nga dem lu melni ay côte d'ivoire mbir mi ak nité tiala ak nité tiala faaw ak nité politique moy ak nité rek
0: nité
4: waaw puisque xolal politique dang ci deg baatu éthique
0: éthique
4: waaw éthique moy ak njub
0: waaw pol éthique
4: waaw gis nga
0: ah non la débé wala non
4: politique man bima ko tassé baat bi lol la ci deg pol éthique waaw politique dañ cey deg éthique politique bi ngay def bu ci éthique jogé jaratul nga koy def politique ba nax sayna mom la alayhi salatu wassalam defone ba fi ñu tollu meuna dekk medine fekk fa ñaari xéeti juif yu bokul mu fexé ba
0: té duñ lalanté
4: waw duñu lalanté mu fexé ba nu bokko lolu éthique bu ca néwul won lolu
1: sonné
4: dem medine fekk fa ño xamanteni bayi nañ seeni soxna gannaaw seeni alal gannaaw ñeneen jël seeni alal jox leen ko ay soxna bu fa éthique amul won lolu du soti
0: dedet
4: kon yonnati bi alayhi salatu wassalam li nga wax sank politigam subasman bi mo doon éthique mom alayhi salatu wassalam waye tamit nga wax lu am solo idéologie da nan am ci politique
0: ngam
4: ki ni la man socialiste la ki ni la man libéral la
0: ba yoy la doon wërte gis
4: waaw kay ki nan la man ci gauche la bok waaw lolou nga doon deug ni ni la ñun ñoo fété ci digg bi lañ nek bokku ñu fi bokku ñu fele waaw lolou nga daan deug
0: nga xamné ko ca yor idéologie ba nga gëmon mom ngay
4: dox nga yoré réew mi puisque japp nga ni ci Bukhari yu nga genn na Bukhari yu gisé won non ngay doxale
0: bu ñepp andu ni la baxotit
4: waaw yow Bukhari moy sa maître ki muslimay maître
0: wala ñu la fal sax xam nañ ni
4: fi nga jëm yow yow politique bobu nga jëm libéraliste dañ daan ñoo libéré lepp war nga gis nguur ak Abdoulaye Wade pecc ma bari won poma bari won
0: nga xamni dal na lepp mom
4: dal lepp yombo
0: lu neex way def
4: non pa lu neex way yo mais dañu yombalon lu bari tay commerçant bu ñëwé andi sen ciép
0: lu leen neex
4: jaay waaw ñu dem ba ñu bari gis nga immeuble yu bari fa lañ ko soxé commencé xaaliss du joggé fu né ñi di tabaxé fu né
0: mom dal moy nu way mëna amé tam nur
4: té ñu ñom encadré ko rek waaw ñom dañuy libéré mais mënuñu won libéré de 100% aussi puisque amna ay réalité yu am Sénégal waaw da ngay xol ni faaw nga jël socialisme ak libéralisme bolé len touti il faut que politique bi social bokku ci légui nak am ñu gëmul politique social ñom lu ñu gëm ku nekk nga jangal ko mu mëna taxaw mënal bopam défal bopam
0: socialiste ñom ñoo doon doxal social
4: waaw
0: nga xane ñom mëna ñoo baña défar dara way nañ nañ jox ñu rek
4: côté social bi dañ ci doon yëngatu ba mom dañ ci daan yëngu ba mu upp waaw jappalé la ci walu bop libéralisme ñew ñom libéré mbir mi ñu né la ñëlé ñom wa gauche lañu ñom ni lañu gissé né lañuy doxalé waaw loolu mo amane ci politique wax nak baat buma neex nga né politique jikko ju rafet moy gis nga lima la doon wax éthique buma la doon wax bu ca joggé rek dara nekatufa dara nekatufa puisque politique mom ak jikko ju rafet ñoo daan and man damay gis sa yenn jeune nan la suñu xaaliss la buñu ko joxé nang ko lek
0: lool nak musiba la
4: man dama andul ci gis bob xam nga tax andumat suñu xaaliss la ñun ñepp ko bok ñom buñ ko saccé diko lek bul and ak ñom ca caccé
0: dedet
4: puisque boko and ak ñom lek ko rek yeen ñepp ay sacc ngeen mais politiciens pour bëgg ni koy def bayiko dañuy jaar yor waw ni la buñ ñen ko joxé lek lañ ko yeen ko mom pour bëgg ñakoy def seen adversaire bakoy def bayiko
0: seydi ngor da am solo ci nit
4: ak am solo
0: xana xam woné ki la joxos tour ngir nga ñew téewal ko te gëmo lañ ko téewal yow fi ne lola ngor lola fi ne lamiy donté ngor kèn mënu ko jaayet waye lola lamiy signifier rek moy yow boko mënon jaay jaay ko
4: tak nga sa bop puisque waxtu yoy mu la
0: donté gëm donté gëmo
4: lé gëmo ko mais waxtu yoy mu la téy boum la la
0: xal la nga gis ko xam nak day taxaw ci digg ba né man dañ ma jox nangam
4: waaw nan mu ngi ni diko woné da ngay japp ni ak ngoro la
0: mais
4: man quelque part man sama ngor da ko dul
0: nang ana ngor
4: anduma ak yow gëmuma la gëmuma li nga yor man lool la gëm anduma ak yow gëmuma la li nga yor gëwmako waaw man nonu lay fonctionner ma gis ci tamen menen mbir Mustapha mu doy war muy al kazib fen
0: waaw
4: ak al khiyanat war
0: ta du dara ci ñom
4: waaw fen ak war du dara ci ñom te ces derniers temps yoy ñoo commencé di wulé ñaay damay tok ni alaaji mi kuko jox rew mi ak mbonam gi mu mbon alaaji ak teleem gi mu tele.

ki wax serigne Omar Mbacke dajor waxon serigne Modou Moussa serigne tan ni ko bu sukke fi sa kanam bank nañu serigne tank waye li banki tank bako lu xel ni seen xel yaangi xalaat bu baakha baakha baakha baakha baakha ni yow legi ñu upp fuuf ni nelaw kon nak jamm mom dara tane wu ci transparence djub te djubal lolu yaakar na ni war nañ ko xam bu baax te radio bi radio bu wax jamm la te def jamm Serigne Touba dafa massa am kuko andil ak fetal man cheikh antara kam la ñoo bokk baye lu massa japp di bëgg Serigne Touba bëgg nako rek andina ko ci kër Serigne Touba ki pa am bis mo andil ko ak fetal buñ ko andé ñu di japp ci ndang li fop ci ligi bu fété kaw fu ñu soxbalé moy ci lu fetal mu fété kaw ba jup Serigne Touba ko cheikh teural ci cheikh lire bu dal ko mbakkel li ak fetal la bax na ci kër ñu ko cheikh teural teural mu teural ndax rahma deug de ba Cheikh muniko mbacke muniko man sama mbir jëmul ci li niko aduna bam soso ba na gëni ci kep ko xamni dafa jël ak fetal yëkëti ko di ci jëfëlante ba teural mbir manam yëkëti ak fetal ba teural dara fekk lu taxawon nga fetal ba teural tud bis mu fetal ga tëddé loolu taxawon da na jogaat loolu tudul la nga teuraloon da na jogaat ndegam ak fetal rek ko yëkëti wu teuraloon bu fetal ga tëddé da na tek fetal mu sa dëkk ci yëkëti wu mu ci dëkk niko sa yowé rek fetal ba yëkëti sa mbir mu taxaw bis mu fetal ga tëddé loolu tudd ne ko sunu mbeur inni banatu amri bi ta'atillahi wa sunnati rabbi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi salamati wal afiyati man sama mbir man ko fasiyene taxaw yekati ci top yalla ci sunna yonenti bi ak jamal sama bop jamal bindi fi rek ci la fasiyene taxawal lepp lu may taxawal motax muni nifali wa ibqa'i wa fawsi bira'ana bi kawni khadimul mustafa tatabayyanu neena man duma yekati duma samp dar luy daano ci aduna ndax luma samp rek jam la koy sampe ak deug hadamtu bil haqq bina al batili bu jiru haqqi lam yakun bi atili neena man sama mbir ci deug la koy tabaxé luma fekk mu taxaw taxaw ci deug itam deug la koy mabbe deug doole nak dafa bokul ndax doole dana man deug deug dina man doole waye doole bu andek deug du manan te moy Serigne Touba doole ju andek deug mu fasiyene jefe deug te du jefe doole ndax ko jaay doole bis bu amé doole taxaw

0: moy seumut yaangi gëna bari di nangul lo xam nangul seigne touba lu nangul seeni nday nangul ko seen bay ci jam rek leen wo ndax no meuna mel seigne touba def la ci bopam and ak mom itam sartu ko ci dara newul da nga doon gor pour and ak man newul da nga doon borom xaliss pour and ak man newul bo santé samb do doon up talibé aju ko ci dara dafa wax ni sois mon disciple et je te ferai semblable à moi-même kay rek nango doon santé talibé ma def ni sa bop koku mo wote ci buntu jamm bañ fekk ko ci motax ñepp xat ci mom yoonu mourid limu nangu moy bo gisé lo doy royal royal lo xamul warta diko lo xamul te nga umplé ko ak rafet ndort ndax seigne touba yilif lepp momom lepp lo rek moy jamm yalla na ci yalla saxal ci bax ba radio bi li ci borom bëgg muy jamm yegg fep te ñu dox ci jamm yalla may ko ci lu kawé ndortam ci barké seigne touba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ma sha Allah tabarakallah jërëjëf baye bu sa sam kon li mo ne ko rek seen kat baati jamm di wote jappalante ko wonte bo ndak yaakar tay ñu sé konko ko baye bu sa sam bu fi ci kërëm dekk bu sel bi di touba kon xamna ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen jox di dajé sel ci benen baati jamm ci benen fan jërë ngeen jëf
2: baati jamm di wote jappalante ak wolo ndak yaakar
3: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am bikki delu suwa di nuyu bu baax te di len ziyara di len jaajeufal di len balwax di len balax di ñaan suñu borom bo leenu jéggal mbokki amana ñu mbékté tay delu suwat ci seen jotta yi nga xamné ci lañuy waxtané lepp lu jëm ci walu ñaan asrar ak lepp lo xamné mo ci aju ñen ko xamné nak mbokki tay ñu ngi delu suwat and ak ki nga xamné nak mom di cheikh mustapha ndjay al karim ñu xam ko ci walu ñaan listikhar ak fajal doom adamay li nga xamné mom di seen yitté émission bi nak ci fatali ñu ko fekk fi ci kërëm touba janatul mawa moy fi nga xamné lañ ko baxo di fekk ci fatali bi moy sunu ñaarelu jotaay bo xamni sekk nañ ko ak mom fili ci kërëm xamna ko niñu def moy kon jox ko mu nuyo ak auditeur yi ñi deglu su ko defé inshallah ñu dogo nak tabbi ci li nga xam mo di waxtaanu cheikh mustapha assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah seigneur ablay no ngi lay nuyu di la fay am nuyo gina bu nu sante borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa alayhi salatu wa salam gëna fadili wa sunu jaayante ak sunu yaakar ci sewnal khadim khadimul mustafa sunu yaakar tay ak ba legge di ñaanal serigne touba cheikh mamadou muntaha bakke yalla sunu borom bayiko fi may ko fan bu guddu lol wande ku wer melim na la serigne bi yalla nako daf bam sotti te ñaan ko ak mom ci barki borom touba noni lay koy ñaanal cheikhuna wal wasilatina cheikh mamadou mustafa bakke mom cheikh mamadou muhtar mom cheikh mustafa am serigne touba di ñaanal serigne mustafa yalla sunu borom bayiko fi te may ko fan bu guddu lol momit ak wer ci barki bayam bu ni ñaanal bu baax bayam bu baax ba serigne ahmadul muhtar sama sang ba yalla na yalla doli ko leer ak xewal ci barke mustafa alayhi salatu wassalam ni ñaanal nak mbolem kilifa diine yep rek bayiwuñu genn kilifa ak diine way di ñaanit bunti kat yi nga xamanteni ni sa ñu tudde tudde len te ñu bokk fa ñuy defaru serigne touba tambale ko njabotu serigne daru hasan di ñaanal sunu wajur wa ne ci kanam njabot ga di serigne abdul hadir yalla may ko fannu guddul lol wande ko wer momit di ko ñaanal sunu nuyaayit serigne dam jigal mi khalifa cheikh mud jigal ñaan sunu borom may ko fannu guddul wande ko wer di ko ñaanal bu baax mbolem bunti kari nga xamanteni sa ñu tuddé tuddu leen té ñuy dafaru cheikhuna al khadim ñu leen di siaré bu baax sem lay ñi ngi sant bu baaxa baax nak ci taxaway ak liggéey bi ndax nonu ko waxe rek tay yi moy suñu ñaarelu jotaay tay jotaay bi melna né man nañ ñi ëpp ci doom adamé yi diglu suñu jotaay ñun ak yow rafaelu nañ ko fu ne nit dafa bayiko duñu fekk ci Touba aljuma bu jot nga xam ñukoy nekk fi ci Touba wala yenen bi suñu fekk sama Dakaru kon ñi ngi lay jaajeufal bu baax yewit ndax nit mom ba da jëflanté ak mom té jëflanté bi di lepp di lu baax té lepp di ñaarelu ñu askan wi lolu doyna sant yalla kon yalla na yalla gëna barkel
3: amin
4: yalla gëna barkel sa lepp yewit barke mustafa alayhi salam
3: amin jërëjëf cheikh mustapha ndjay al karim mbokk nañu fatali ni émission bi ñu ngi ko défé fi ci kërëm ci Touba janatul mahwa ci fatali nak mom cheikh mustapha ndjay al karim mbokk aljuma rek lay nekk fi ci Touba yeneen bëss yi ci dess yépp mi ngi koy nekk ci Dakar kon képp kuy déglu jotaay bi ci Touba ak liko wër ta soxla ko ngir bëgg ñëw ci kërëm kërëm ci fatali da nga jël tektal bi bu dé da nga joggé cornice serigne cheikh saliou jëm janatul mahwa bo ñëwé ba ci tableau hôpitalu janatu bi muy sanday jor fi téli hôpital bi joggé ci téli janatu bi jëm hôpital té li bobu ngay jël rek melni ku jëm hôpitalu janatul mahwa ci sa chamoñ del wañi ben mbedd ñaari mbedd ñatt biko ñentel jaddal bo jaddé batay ci sa nday jor ben kër ñaar ñatt ñentelu kër gi fofu la mom moy kër cheikh mustapha ndjay al karim ci fatali aljuma nak la fi nek yeneen bëss ci dess yépp nak mbokk yi ko soxla ci dakar ak liko wër mën nañ ko fekk fi nga xamni mom moti rek fas mbaw cité mandela ay numéro nak mi ngi ni jël len ko 77 77 524 24 77 570 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40. C'est Moussa laaj na la ko suñu jotaay be dial way xana dañu yéssalat laaj bi rek ngir xagn na bokk ñuy doga dab ci jotaay buñ bëgguna xam kan moy Cheikh Moustapha Ndiaye El Karim lo ñuy wax ci teunk
4: jere jeuf Seigne Abdoulaye xana santat yalla bu baax rek ndax alcorane mo ne wal baladu tayyib yahruju nabatuhu bismi rabbik na ngeen wut suuf su sel ngeen wut jiw su sel jiko fa ngeen laway meñete doon meñetaf mu sel mom nit mëna jëri ñoo lool na ñi ngi sant yalla bu baax ndax bo bokke ndjaré di am ndjaré di setup Seigne Daro San way di setup mam dem ndjay ndjaré ka xam ba way kat bi dewe Seigne Daro San sax da ko wax ni ndjaré di mamam diine ngor ak jom li lay ciosanam mom Seigne Assane Ndiaye wayan nako fane nit dene ko setup mam dem ndjay ndjaré la kañ xam ci ak ba ay kimanu jombati lu jitu Seigne Touba di ñew ngor ak jom ci leneen xamone kon nak kula yalla dimbalé nga bokk fofu di yëngu yi la nga xamanteni ci la ci sama am ya dañ yëngu doyna ak sante yalla ndax wax nako fi ci sun jotaay bu yagul rek ma yow ne la man de ki jul sama baye Seigne Touba ko jox ndigal niko damal tok Touba bu wax Touba jaxlé nga len di fajj di len ñaanal mbolem ku dëkk ndjaré yit mo ci ñëk dëkk Touba mbolem ku dëkk ndjaré mo ci ñëk dëkk Touba ndax mom 1912 la Seigne Touba ñew ndjarém ci déwante di 1913 lako Seigne Touba jox ndigal niko damal togal ma Touba wa Touba jaxlé nga len di fajj di len ñaanal te bobu kër yi ne Touba mën nañ ko wañi mu ñew tok fi ba 1924 bi Seigne Daro San Ndiaye nelawé njabootu Seigne Daro San ci lañ ñëpp toxé Touba dëkk ci Touba kon ñun ay fajj ak ñaan man nañ la luñu donu la ci suñu mam ndax suñu wajur ay fami ñaan lañ askanu ndjaré waxon na la ko neena la bo do don laaj kessanul ñaan ci Sénégal ndjaré la ci sanu ñaan kessanul ñaan ci Sénégal ndjaré la ci sanu ndjaré mo kessanul ñaan ci Sénégal modax képp ko xamanteni ni askanu nga ci ndjaré nek sax ci barab difa ñaan yalla donte dang fa nek ndok ay sëriñ bo dugon ci koñ ba li laaj fi ëna señ bi ke serigne jara njar bi lañ lay yob
3: deug la ci lo wer
4: ke serigne jara njar bi lañ yob manam ñaan yalla dafa barkel askanu njare ci ñaan
3: machallah
4: seen daret motax lu ci way gor gor lu neew barke bi barke yalla duko saxal ci askan ñu gor gor diko sam yalla diko nangu maye nangu yefi nit la du yefi yalla yalla du may nit teral aw askan ba ñepp xamne teral leen yalla di leen teddil li fi ak askan wowe ñay gor gor ci leen yalla digalon kon nak melne ne jam bi nek fi ci kër gi jannatul mahwa xamna liko yalla digal te mi ngi ci gor gorlu te waxon na la ne la ñaan yalla di ci jitu moy wax deug tay lek lu lew
3: lolou de nit ñi bayi nañ ko xel bu baax
4: wax mom lolou moy lolou mo am ñaan ko yalla nak di jitu ci mom moy muy wax deug tay lek lu lew nit budul wax deug du lek lu lew munta ñaan yalla mu nangu
3: budul wax deug du lek lu lew
4: munta ñaan yalla mu nangu xana nga diko ñaané ci lenen
3: ak kum mëna doon
4: ak ko mëna doon waye alquran ak turu yalla fuku kep koy liggey di ñaan yalla muy nangu xamal ni ko lekatu lu lew la wax ko tu deug la ndax lolu moy gunga jaamu yalla ndax nit ki sax budul lek lu lew lami lek ci ak mo yalla rek la koy xétal kon nak jaamu ko tu yalla yalla mom kenn duko bokal ak dara go sayo deug mala yalla yalla rek ngay wut la yalla bis boko xasse ba xam ba dundu yalla ba diko am yalla dara dootu la safati yalla rek ngay bëgg ci sa biir xol ci biir ak ci biti yow yalla rek ngay bëgg kon nak fi nak jaamu yalla bi fi dekk mi ngi duddo fi ci Touba yaro fi ci Touba di ku ñepp xam di man ma doon nit ku ñepp xam xam sama wajur xam bu baaxa baax man may kan yalla dogalit yalla may nañu ijaaba ci ñaan yalla mi dogal may na ma ijaaba ci ñaan yalla ba taxna nit du ñew ci man wax ma aajo ma ñaanal ko ci yalla te yalla sawur aajo joju dama ne Seigne Abdoulaye ba lay yeungu ci ñaan ak legi nit musuma wax aajo ma ñaanal ko ci yalla te yalla sawur aajam joju yalla mi dogal mom dogal na lolu
3: lolu yemen
4: motax sa yu ma xeye dana gis ay nit ñu musta gis
3: deug
4: sa yu ma xeye nak la wax dana gis ay nit ñu musta gis mbolam sama kër guma nek nak lolu la yalla dogal kon nak ñi ngi sante yalla ci lolu ndax lolu yalla la koy defal waye sax man nañ ne at yi ñu am jaamo guñu yalla luñu wara may lolu waye nak ngi bëgg yalla leg leg man na yok ab dox yalla gatanoo la ndax yalla ku ko deugmal mu gatandu la
3: ci lu wër
4: wa kon nak ñi non fi la ñu def jafé lepp
3: machallah
4: ya nga ci daara alcorane yi di sama kilifa gu bax gi ma tuddu leg rek bi ñu joggé daara serigne chambou dam longor mbay ci suñu serigne sama ndjay ginaaba lañ fa serigne ahmadou mokhtar mom cheikh mustapha jele yobuma ci baygu nangaay mi ci daara xdous nga xam mi ngi dund mi ngi deg suñu kaddu gi fofu la motalé sama mjang bobu serigne ahmadou mokhtar mo yobbu won ci mom boole ko ak man waxalam koy wax ci man denk mako yit nak motax mom sama serigne bobu di baygu dama ngi koy ñaanal waye di ñaanal serigne ahmadou nga xam dama
5: man na nel mo ñëk ci man mo mujj ci man yalla ñu ko yalla fayal
3: amin ya rabbal alamin
5: kon dal lolu moy li nga xam borom sallallahu alayhi wasallam
3: jere jeuf cheikh moussa xamna ko dañuy jëkante ak waxtu rek fatali ay numéro mbokk yi wolen ko ci 77 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 ngir li seeni aaju ci katun yalla mu jappale len ci mom cheikh moustapha ndjay al karim fatali nak ni mi ngi fi ci jantul mahwa ci keuruk bopam mom nak nim ko baxa do waxe lolou day wax jo xamni mom mom da neex lol da mata baye xel moy lim nan fuma nek sama keuruk bop la duma luyé fi duma luyé fe muy kërëm gi ci Touba muy gatcha Dakar lolou xamna na ci delu wat kon keuruk bopam ngeen ko fekk fi ci jantul mahwa bo joggé cournie seigne cheikh saliou rek jëm jannatu bo ñëwé ba ci table hôpitalu jannatu muy télé bi fimu jadd ci duggal télé bi melni lu jëm hôpital bi première mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi bo jaddé rek ci sa loxo nday jor ñentelu kër bi batay moy kër cheikh moustapha seigne bi fatlin nak aljuma nga fi nek yenen ba ci ci dess yépp nak yaangi Dakarou face mbaw cité Mandela lan moy ñaan ak kan mo wara ñaan
5: waaw jërëjëf seigne ablaye moy lañ nga laaj bu am solo nak
3: parce que légui ku jog ni day ñaan
5: wa ñaan yalla de ñepp mën nañ ko def wa ñepp wuñu ko def métier waxon na la ko
3: waxon nga ko def
5: ñewon na la ñaan yalla ñepp mën nañ ko def waye ñepp wuñu ko def métier
3: ñepp mën nañ ko def
5: waaw ndax ñepp mën nañu talal seen loxo di ñaan yalla
3: waaw
5: lool ñepp mën nañ ko kenn ku ne ak kelam koy ñaané nak ndax am nga ño xamanteni ñom yalla ci ni mako waxe ci alquran lañ koy ñaané wala lañ gëm am ño xam sax ci ay doj lañ ñaané yalla am ño xamanteni ci wër wi lañ ñaané yalla am ño xam jant bi am ño xam sax ci ay bayima lañ koy ñaané
3: deug la
5: ndax lool moy seen gëm gëm ci seen yalla
3: deug
5: la waye nun nak ci téréem bi lañ koy ñaané ak ci turam yi lool lañ ñaané suñu borom ñaan yalla nak moy baat bobu mala wax ñepp ko mëna def waye du ñepp ko wara liggéey du ñepp ñu wara tok di wax ni ñew leen ma ñaanal leen yalla rawati na di ci laaj xaliss lool du ñepp ko wara def waaw ñun nak ay ñaan kat yalla lañ yo xamni suñu lepp ñu ko teung ci alquran ak turu yalla motax bepp aaje bo doomu adam mana am ci aduna bo ñewé ci man mana la ko sawara damay wax ne sax lu ne kët lu ne jonne koy fajj
3: lu ne kët
5: lu ne jonne mo koy fajj motax man légui damay bëgg sax nit bu ñewé ci man fexé amanté ak man ko léré semblay légui légui nit am jafé jafé bo xamanteni ni day bëgg ñew ci yow nga lijeentil ko la mu yëkkat téléphone wo la né lijeentil ma jafé jafé nangam sëriñ bi nga war ko ko lijeentil ta li téy nga man ko lijeentil moy dafa amone ko léré ko waron dox jëk dox sa digënté ak mom ta lolu amul day gis ko xamanteni ni man na ñew fi yow ci yow tay wax la aajo nga ñaanal ko aajo yu saxoro mu yamal sa digënté ak mom fofu du kon né jëla wolé lé sëriñ ma nglay siaré wala mu ñew sa kër nuyo né la ma do ñew doon siaré ci rek waye day dëggu yitté joy fofu la yam aajo mu fajuna jeexna mu amaat problème nak bo xam man nay genn jafa jafa fekk dara war mu am jafa jafa yoon wala dara mu ne doon lu ne kët ta lu ne joon rek mo wara safara te seigne moustapha dia al karim ligéen amna ijaba ci turu yalla bo xam fi ma tok man na fe tok nga wax ma ci turu ak turu nday ma lijeenti la sa problème nga nek amerique fo mo nek ci aduna man na lijeenti lolu
3: ta doote yow
5: seigne ablaye nit ta japp nañ nit dougal ko ci auto police ñu mu nek bitim rew ñu japp ko dougal ko ci auto war ko delo senegal mu wo ma telephone wax mako man nak fi ak fukki minute ak juroom nga woon ma fukki minute matuko mudul fukki minute mo woon ma telephone wacc na auto mag ni di ñi bay nañ lolu kolere mo koy waral ndax lolu moy lu ne kettu lu ne jonne nga fay turu yalla man na lijeenti lepp lo bëgg xam ci aduna turu yalla man na la ko wax lo bëgg ñaan yalla ci aduna turu yalla man na ko safara leele sa nga deggu naan la alquran da fay yex mbir ko xamul ñaan yalla
3: amnañu koy wax
5: li gëna gaaw ci aduna man lima xam ci ñaan lu gëna gaaw alquran xawmako man
3: ci kaw na nga xam yoon wax
5: kaw nga xam yoon yoy day am mbindi amna mbindi yu mag yo xamanteni yow tay ji du mo la ci xelal ak bidal kep nga dem jëfëndiko musuba nga am xaliss barke alquran karim mbindi yu mag yo xam mo la xelal bidal kep la mo la ko joxon yow la nga dem sango musuba nga am xaliss
3: bu bidal ngay duma ko fi bayyi seigne
5: inshallah rabbi xam nga ñaan yalla mo doono lu ndaw kon motax mané mo wax mo jëfëndiko baat bobu ne la ñepp ko mëna def waye du ñepp ko wara liggéey kon mané sa go teung fofu ci ñaan yalla
3: jere jeuf cheikh moussa ndjay al karim mbokki kon mi ngogulé wo len ko ci 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma ju nek nak lay nekk fi ci Touba ci keuruk bopam ci jannatul mahwa manam bo joggé cournie seigne cheikh saliou jëm jannatu bo ñëwé ba ci mbéd hôpital bi moy fi téli hôpital bi sox ko ci téli jannatu bi rek jëm hôpitalu jannatu jëlal téli bi melni lu jëm hôpitalu jannatu ci sa loxo chamon del wañi ben mbedd ñaar ñett ñentel ba nga jadd bo jadde nak ci ñentelu kër gi ngay jot ci sa nday jor mom moy kërëm inshallah rabbi yeneen ba ci dess yépp nak yeen mbokk Dakar ak liko wër man ngeen ko fekk itam ci Dakarou face mbaa gaaw cité Mandela señ bi ginaaw bi ñu décortiquer wax ñu lan moy ñaan ak kiko wara def muy lu leer nañ lu am solo lo xamni amul len luñ ci tek légui na dañuy dugg ci yi nga xamni yow dang koy liggéey di ci japp place kan wi señ mu melni walu set am nga ci ay secret yu doy war muy setu tew wala cietu sori walu set yeen taxaway nga ci di las kan
5: waaw lool de mom luma nit ñi xamé la mu set nga ho won na la ko neena la dégg na ñu bari ci walum set waye limu ci yalla denk japp mu na yalla denk na ko nit
3: waxon nga ko
5: ndax mu newon nal man kep nga xam ci nit ko xam dalay wonal dama bëgg sétal ma sama mbir wala nga ñew sama kër ne ma dama bëgg sétal ma ma jël sétal ba buma nexé ba li na ci bir poche ma jël ko wax seigne ablay nit ñew na ci man ne ma dama bëgg sétal ma sama dom sangam dafa reer ma ne la waxtu wi ma koy sété sa dom joji mi ngi bërepp sangam tok té bo néme dang ko fekk ma tuddal ko bërepp sangam ci dakar la boma dakar sama sœur ga nek dakar la ma fekk mané ko waxtu yu may mi ngi dakar ma nga maré extension sangam fa la tok ni wallahi alazim barki alquran da dem and ak mom ñew ci kër gi
3: rawal
5: dafa dem and ak koku ñew ci kër gi set man na ci wax nit lu ne set lo xalat ci aduna man na ko won ci set lo xalat nak la wax ci aduna man na ko wax ci set motax set mom duma ci gudda ndax nit ñi xam nañ ko ci man
3: waaw deug la
5: nit ñi xam nañ ko ci man set mom nit ñi xam nañ ko ci man motax lepp lu ne man wax ci wax nit motax may wax ne ñaan yalla na yalla defal tawfiq sa yoy jige di ñaan lu ji nga tassé ku mëna ñaan
3: wa nga tassé ku mëna ñaan
5: sa yoy duggé di sét lu ji yalla na la yalla dimbalé ba nga tassé ku mëna sét sét mëna ci wax ni lu né sey ba
3: inshallah
5: inshallah rabbi xam nga sét mom sét man dama gëmul bashir woma makhtar woma njaga woma mu jël sen touré yeen ñep ne len bu guddé dana gëntal matar gëntal bashiru gëntal fatou gëntal nogay yeen ñep ci gën guddi mu boole len gëntal bu gën xey yeen ñep ngeen wo ma di len léral limen gëntal lool ay naxé la
3: lool yeenul ma
5: lolu moy ay naxay
3: nalo de ben
5: set boko mané bo mané set la wax nit daf lay woné dama bëgg nga sétal nga nox ñaat nangam lay sété mu dugulal lako wala mu ñew né la dama bëgg nga sétal ma né la nangam lay sété yékkati jox ma ma wax la sa mbir légui
3: loloy set
5: non lay sété man set awuma xaaral ba nangami fan wala bo suba wala nangam dang may wo dugul sa ñegu set ma sétal la
3: machallah
5: mbir nak man ñaaré lu sortu lu jëm ci walum jafé jafé nit wala xéet yu mel nonu duma daf dara ci nit sétu bay miram lu ci ëpp bok may set say mbir ba nop bala ma ci def
3: dara dogu ci yef
5: dogu dogu ci mbiram motax set munu ñak lool ni nit budé set lay mbiram ni dis ak borom xel mëna réussir adunaam
3: lool da say waxam
5: nit budé dis ak borom xel ni set ay mbiram aw yoonam mëna egg mag ak ndaw nak la wax
3: mag ak ndaw
5: ku ci set lu say mbir tay dis ak borom xel
3: saw
5: yoon mëna egg
3: machallah
5: ta setit nit ni mi seté ay mbiram non la wara seté kër gu mi jënd non la wara seté soxna su mi tak non la wara seté war wayu mi wut ñenti ben munta bay ñak ta dobi dax
3: dubidax
5: dañ ko wara set nigam lu meuna xew ci aduna dañ ko wara set
3: machallah
5: alhamdullilah
3: jerejeuf mbokk yi lolou leer na koku momo di cheikh moustapha ndjay alkarim fatli ni mbokk yi man gene jokk ak mom aljuma ju nek fi ci touba ngir yeen ñi bëgg set lu seeni mbir wala ngeen bëgg ñaan lu ci jëpp yitte ju ngeen mëna am fek leen ko fi ci touba janatul mahwa ci keuruk bopam wala ngeen wo ko ci 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma rek nak lay nek touba yeen ñi ko soxla way yeneen ba ci ci def nak mi ngi nek ci kërëm gi nekké ci Dakar face maw cité Mandela señ bi ginaaw walu set mu melni amna ndomba go xamni señ bi ndomba gi dama lay bayyi nga léral ci ndomba gi ngay defal diko jox gañi te mu bari ñariñ lol lan moy ndomba gi ci lu muy dox
5: wa koku moy ndomba ak dabé
3: ndomba ak dabé
5: pat batu wolof la
3: dabé
5: moy genn ndomba gam aw tour gu wër nak ndomba go xam ndomba gu wër la xam ndomba yi gay tuddé dé wax ci tay yek radio yi dé wax ma du gogu dé
3: wa
5: gi ni nga dan tuddé dakung dam
3: dakung dam
5: siw ndomba ngéré
3: siwna
5: ba ci téré yo ñu nan waye ndomba gi xawma man xawma ndomba gu gën ci ko xawma ko man duma né amul dé
3: waye
5: xawma ko xawma ndomba gu gën barki alcorane nak limay wax yalla sama borom rek la jël sédé
3: rawal
5: xawma ndomba gu gën ndomba gi ci ko suuf ndomba la go xam boko amé ci aduna
3: am nga karangé
5: li nit gëna yitté wo ci aduna am nak moy karangé ndomba gi boko xébam ci aduna nga karangé té kurut yalla sa borom mi la bind mënu tuddo galam ko sa mbir ndomba gi boko amé ubéku ñaari la nit soxla ubeku gubeku sax ak karang gu sax ta ndom gi boko amé xam bo xasse bam jeexna du genn ndom nak ndom gi duma ko wax nit luma koy defare wala ma di ci waxtan nit te setuma sey mbir ma dafa am cianga du mi andal
3: mom ndom gi
5: da am cianga du mi andal ndom gi day mussel nit ci ay rab ak ay ciata yep da ci mussel
3: machallah
5: yoy bo xasse bam jeexna motax ñeuk ma la koy wax damay set sey mbir ba pare xam yow luma sa rawan sa tabiyan sa bidiw lepp dama koy xam xam ban cianga nga wara am yow ma dog di la da fara ndomba gi ndomba ak dabé moy ndomba ko da 50 nay waaw deug la 50
3: nay
5: dem na dama ne dem na ci rew yep waye dem na ci 50 nay
3: ndomba
5: gi do gis ko am mukk ci aduna di and ak nit ñu raw ko lolu ñepp xam nañ ko ndom ak yi do gis nit ko ko am di and ak nit kenn raw ko ci do gis
6: machallah gog ndom matna
5: ko bu baax sax
6: machallah
5: bu baax
6: machallah
5: inshallah
6: ku ñew nga lijeenti
5: waaw boko mëne am
6: waaw boko mëne am
5: yomul nak ndom ak yi
6: waaw
5: ñi ñew ñi ñew
6: waaw
5: xam nga ndom ak yomut am de
6: waay la jarna lu
5: ne waay jarna lu ne waay nak yomut am señ ablay
6: machallah
5: ndom ak yi amna cangati ubeeku nak amna fi
6: waaw ay cang
5: cangat yu baax amna fi yu baax sax
6: machallah
5: jimmi ndom ak yi mom yomutam
6: machallah
5: ni ñing ko way xel
3: jeureujeuf cheikh moustapha ndia el karim kon mbokki ndom gaangi non la muy ndom bak dabé 77 ngeen koy wowe mom cheikh moustapha 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma ju nek nak lay nek fi ci kërëm ci touba janatul mahwa bo jëlé rek téli bi jëm hôpitalu janatu manam bo jëlé téli bi jëm cornu señ cheikh saliw bi fa joggé jëm janatu bo ñëwé ba tollok mbedd hôpitalu janatu jëlal mbedd mom lé ci sa chamoñ ben mbedd ñaar ñatt ñentelu mbedd bi nga jadd ci ñentelu kër gi ci sanday jor ci taxum kawmi fofu mom moy fi nga xamni mom modi kërëm wala nga woko ci numéro téléphone yi señ bi ginaaw lu jëm ci walu ndomba gi xamna dañuy jëk ndak waxtu wi amna benen tamit bo xamni mom itam luñu tak la muy liñuy wax jaaru bi mom itam bëgg na nga dugg ci mom melna ni ay mbire ngi ci jaaru
5: wa jaaru nak xam nga mom bo gisé lu bëré bëré dawuma ci nango wax jaaru dafa bëri karang karang légui ko jug na jaaru ku jug na jaaru ñoom xamuñu sax luñu jaaru man señ ablay man dong may wax ni kum neex jaaru bi mo la yonne te jël jaaru bi tejiko jaap jaaru ñepp ko mëna tejji
6: waaw deug la
5: tejjil jaara bi bo munta lire wutal ko la lireel nga wan ko foto ko yonne ko na xolal limi dafa jaara bi jaara bi ma lay jox suma la ko day jox dafa am minimum ak momi andal
6: minimum
5: ak lay andal mo xam minimum bu ñewé dang ci tank lo meuna togué ablah bo xam yow rek ya koy lek li ci dess nga boole ko lawtanu ci xat diko sango diko tak jaara bi yab jaar la yor de
6: señ lool bokut ak jaaru
5: yi de bokuñu bokuñu de bokuñu
6: amna ko wuté
5: wa bokuñu la bokuñu gaay yoruñu ay jaaru dañuy wax ni rek jaaru bi am ñariñ xamna nak bu leen neex amna père yo xam da baxata ka amna jëmmi jaaru rek jëmmi jaaru xaaliss amna père yo fayru sax té du mel nonu dafa am dafa baxata
6: ah deug la deug
5: waye jaaru bo xamanteni ni jaaru bi tax nit di génné alalam diko daf ci ab señ bu dul lool nak bu leen neexé man nga ba ñariñ ci señ demal ci tegg guru ci ñu defal la jaaru rek nga waxa père sangam la bëgg mu defal la ci père nga diko tak waye jaaru bu indi mbolo jaaru bu indi alal jaaru bi daf karange jaaru bobu mom dañ koy liggey lu chaaxam señ ablay
6: machallah machallah
5: wa jaaru mom amna ko
6: wa wa machallah
5: amna
6: jaaru bu bax
5: bu bax sax
6: machallah
5: bu bax bax
3: jere jeuf señ bi kon wakki mi ngok jaaru baangi non le ak cheikh moussa ndiaye al karim nim ko waxe tubarkal muy jaaru bu am jariñ mom itam ak ay mbir yu bari yo xamni mom la lambol kon bokki man ngeena am jaaru bi inshallah bu ngeen jokk ak mom cheikh moustapha ndiaye al karim ngir seeni mbir geuna jappandal ci katunu yalla 77 ngeen koy wowe 524 23 24 wala 77 440 0240 aljuma ju nek nak lay ne fi ci kërëm gi ci Touba Janatul Mahwa way yenen ba ci ci dess yep nak mi ngi ci kërëm gi nek Dakar face Mbawa cité Mandela señ bi ginaaw jaaru bi ñu ñew ci li nga xamni tam mom modi walu xalwatu ndax yow da ngay faral di dugg xalwatu ak lolu nan nga ci tax
5: wa señ am lay na xalwatu mom ñaara fi ndu duggatumako nak
6: ah duggatoko
5: waaw ndanaka duma ne du way du way danaka duggalatumako ken xalwatu
6: waaw
5: ndax xalwatu li la li laaj li nit di ma jox ngir ma duggal ko la nit danaka munutuma jox lolou lu tol nonou ba bok beretul ñoy def ñu ko man amna ñu ko man nak mom amna ñu leen ko ñu ko jaral waye man ay xalawatu ay minion la koy duggé moto ay ay minion la la wax lay dugg xalawatu man sama xalawatu mayor man señ ablay man rek ma man dugg xalawatu wax la yow bis bi nga judd ya bis bi nga judd ma wax la ko wax la bis bi ngay genn aduna wax la ñaata dom nga am ba dom ji nga amone yow ta xamone dom ji ya ko jur ma wax la na at sangam amone ko ci dom bo toge yow da nga xala dana at moma kat joxoso won na ci ak jigen xamone won dom jo yaay bayam ya dang ko xam yow mbolam dom jo man am ci aduna man na la won ci xalwatu wallahi alazim barki alquran dom jo man am ci aduna di gam gam le baham ya ko juroom juro ko sama na ro ci xalwatu
6: mbili doyna war
5: billahi alazim gis nga ñaan du ci xaan
6: deug la
5: ni tubab meuna jele ni medecin moderne yi wala tubab meuna jele ay medecinam xol sa organe yep wax la jangoro bu nek ci yow non la numirum yalla gëna graw lolu
6: gëna graw deug deug
5: mo gëna graw lolu
6: machallah
5: motax man ñaan luma ci mënul amul ba luma ci bëggutu man xana waye ñaan dama japp ne man dama gëssu ñaan man señ ablay man dama gëssu ñaan ci age dama juddo ci famem ñaan rek door am jare ngare ne dama ñaan manam man dama dem geussu ji ñaan ba xam ni ma jangal alquran non la jangal lasrar ba xam ko ba xam lasrar nga xam man na la dagal fi leki ab khatim nga wote nit mu ne la señ bi sama soxna si dama tass ndey mak baye mi ngi ñew te bu ñewé dañ may ñaan baat man la no tuddu nga na nangam la tu man la sey ay tuddu nga wax ma sa tour yaay ma wax tuddu sonna ci tour yaay ma dag khatim daf limay daf legi boole len tak bañu digal sanni ci sama doon lal sanni ci sama doon lal
6: sanni ci doon lal
5: duma yow do ñew de bu la nexe do ñew
6: togal rek
5: wallahi alhasan dag may wona ma ndaw ci neena bayina lepp tek na lepp ci suuf
6: do tu ñaan bat
5: dedet asa du tiaxan xalwatu man na ci wax ni du ne waye leg na riyada lay duggu
6: riyada
5: wa riyada mo ngone xamuñu ko sax di waxtan
6: lool mom
5: yow liñ koy deg bari
6: dede lool ko deg señ bi señ gaay xalwatu rek liñ wax
5: wa leg riyada nak man nak riyada lay duggu riyada nak mom dama ci fajj aajo de genn walu xalwatu la
6: genn walu xalwatu
5: comme nit ki limi duggu xalwatu non lay duggu riyada
6: wa
5: waye riyada do fatu
6: do fatu
5: comme ne damay fatu juroom ñaari fan yo xam 24 24 dama koy fatu do demé nonu riyada tay dama nan la joxna la ci bis bi ñenti waxtu
6: ñenti waxtu
5: digënté inner dama té bëkk té dama té ci yow lay nekk
6: ci sey mbir lay né
5: duma daf dara loolu lay calcul nak ba man ñetti fan
6: ba mat ñetti fan
5: wala ba mat juroom ñaari fan
6: wa ma sha Allah
5: loolu moy riyada
6: ma sha Allah
5: ma laaje la yalla sey mbir mu wax ma li moy mbiram yow ak fa ñuy mujju
6: ma
5: aaju ma fajj saaju ci laaj goga me laaj yalla
6: riyada
5: mo ta day andak ci ngatam way riyada mom benen affaire la
6: loolu
5: lay dugg nak
6: ma sha Allah loolu mom bari wut gañi mel na gañi yebuñu riyada jeureujeu cheikh moussa dia al karim mbokki kon mi ngo xamna kon señ bi waxtu nak li ci dess bari émission bi dafa neex waye temps baangi dem légui nak dañu dugg ci ñaar yi rek su ko defé ñu daal di koy tejje jotaay bi muy walu keuyit ñi nga xamni peut-être dañu né bitim rew yag fa bëgg ñibisi wala ndaw li né fi itam bëgg tukki ngir bëgg am ay keuyit dem su ko defé bo nopi dem nga dugg ci xéeti jangor yi nga xam mom lañuy fajj ñu mëna ñaanalante inshallah ndax melni ni waxtu yu mi ngi mat kon duggal ak ñun ci walu ay keuyit ak la ciaj
5: waaw señ Abdoulaye comme nonu ko waxé nak man bis bu sét rek ma ngi Dakar Fass Mbaw sama kër jannatu nonu ko waxé non la démé yalla defal na ma tawfiq fo mu fekk mako mom muy Dakar muy Touba kër go mu fekk rek
6: mako
5: sama keur bopa kon budene bis yep nak bis yep Dakar lay nek Fass Mbaw Touba nak aljuma la fi nek waye bis bo xam nekuma fi amna ñu fi nek
6: am nga ñu la fi nek ci
5: keur waye ko xam man la soxla personnellement daf ma wara gis aljuma rek la fi meuna ñu fekk ma fi waye budene comme jangoro yi ni wax wala traitement wala ko wara faju ci wal dara wala wala jël ci rendez-vous koku man na ñew
6: man na ñew
5: amna fa jangoro yo xam même garab yi amna fi bo ñew dañ la ko jox walum tukki nak nonu ko waxe kep ku yalla defal tawfiq nga jakarlo ak man bëgg dem bëgg am ben ambassade bo déposer visa
6: visa
5: ndax lool nak man ma ngi tukki nak Saint Blaise man ma ngi dem Europe man di ñew
6: lool da wax nga ko émission bay jall
5: de yi nak amna ñu xam ñeñu mënu ñu ñaan ci walum tukki mais mënu ñu genn réew mi ambassade bu dañu daxlé
6: ñu daxlé mënu ñu tek ci tank aéroport
5: dédé man nak ma ngi tukki ma ngi dem Europe di ñew
6: lool da amna bila xoro jiku ci né mom
5: légui nak Saint Blaise man ma ñëk déplacer fi télévision yobuko Allemagne ñu def émission di waxtane limi waxtane ak yow
6: Allemagne
5: ci réew yu mag yi réew Europe gëpp mo Allemagne ci gëna réew mom
6: ci digg Touba bi
5: ci digg Touba bi
6: wallahi
5: ma nek amour ci Allemagne digënté amour ak colonie
6: di
5: légui nak walum tukki ku nek bitim réew réew mo mëna nek déposé ay kayit mënuñu la may son wowe dañ la may visa dañ la may ay kayit mo nga nek ku nek Sénégal gi bëgg tukki bo ñëwé ci man dina la ñaanal ambassade bo déposé ñu may la ci katnu yalla insha Allah rabbi walum tukki mom jërtu gudal ñi xam nañ ma ci
6: lool leer
5: insha Allah
6: masha Allah mbokki mi ngok kon 77 nga koy wowe yow mi mu soxal 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 nga jokk ak Cheikh Moussa Ndiaye Al Karim señ bi xamna waxtu yu dafa melni liñu déssé xamna ñaari minute lay tollo ñatt xana ko dañuy dugg rek ci xéeti jangoro yi su ko défé nga fatali ñu jangoro yi dal nit ñi mu melni emourite ñew katan ci walu sey ndoxum ci tek yoy yoy ta melni am nga ci ay taxaway nan nga ci jappalé askanu ci xéeti jangoro yi su ko défé ñu mujjé
5: waaw damay ñew damay ñëkke rek comme non nga waxé ñew katan ci walum sey
6: mo son ñu bari dé
5: légui nak lolu xam nga légui xam xam da ngay do lot bo tambalé dara da ngay dem ba yag gëna xam nit ñi ni ñew ci yow ci ngay xam leen di gëna sonal mu ñëk mëna né su ngufa al karim rek la doon joxé su ngufa al karim di faj ñew katan dem ba xam né nit ñi dañu dem ba dem dañu parlé mo rew yu dellu seen awr dafa mel lu dellu
6: té
5: lolu di tuti té ñoo ñu ñaar agenda ñu ko upp ñu mi dal moy ñi nga xamanteni dañu fowé seen awra
6: moy ñi mballu
5: waaw lolu motax képp koy def bu mo ñew bu mako nabbu même bo daan def ta bayiko sax bo ñew bu mako nabbu wax mako ndax lolu dafa am liquide bu ñu wax liquide al karim mo koy dindi am ño xamanteni gaaw yek seen bop mo len dal kok tamit dafa am ben pomade bu ñu wax pomade al karim mo koy dindi mom bepp doomu adama bu meuna doon bo ñewé ci man ma safaral lako ñetti nga xam mo gëna soxna sonal ni new katan ci walum sey bo dé sey di gaaw yek sa bop ak sa awra wu dellu dama koy safara bam dañ ci nit ki
6: machallah
5: nim emirate dama koy fajj
6: emirate
5: bam dañ ci nit ki ndoxum sit dama koy fajj bam dañ ci nit
6: ki tension nonu
5: diabète nonu ulcère nonu luma ta fajj la moy asama da naka rek ben la
6: deug
5: amna fièvre yu bari yu dal nit ba biiru la cancer fofu la tambalé bo dé lek lu safkani am jafé bo lekone lu am diw lu bari am jafé bo len dox di gawa sonu di gawa mir yoy yep xéet yoy yep dañ ko war nit ki fièvre ak kenn ko yarar bari prostate dama koy fajj dama tagaliko nit ki
6: machallah
5: bagn buy metti kuko duggal ci kër do ko gennalé bagn
6: buy metti
5: mom lu metti waxum faju mëna bagn bu yaq bagn buy metti lay fajj
6: polo meew ay bagn
5: dedet ku am bagn buy metti bo ñëw ma dindi lako ba metti lañ ci yow bi muy tajé nak moy ku mën ta am dom ci gor ak jigen lolu mo gëna yom wa ñéré dé né yalla bolé nañ ci war am dom
6: waaw
5: amna ño xamné dañu wottu am dom ci aduna amna ño xamanté war nañu am dom waye ki ne sey lañu wottu am dom taxamuñu ko
6: ah waaw deug la
5: wala am man nañu am dom sax ñom ñaar mais dañu war am keneen ku leen fekk ci ñu dog am dom
6: ah c'est
5: légui nak nit ki nga xamanté ni nak da am jafé jafé am dom lélé nak tawat man nako dam nga xam da fébar mo
6: waaw
5: ndax amna ño xam dañuy sey ak seen soxna ba nopi lu jugé ci ñom jëm ci soxna ci ndox mi génn ci ñom ndox mi day tour wat ci sans sax lay tour wat am ño xam dañ koy yendo def lool nak man na doon ci ku ju goor ki ndoxam man yo man na oyof man na doon ci ku jigen gi fa man nako def wala kiss wala xey di mel non motax damay soxla leg leg ñom ñaar ñep ñew wa ila ñuma jokk ak ñom ñaar ñep kon dal ko waxtu wi xatna man nañ ci wax lu bari bari ba minum fajj kep bëgg na sax ñu am ben jotaay bo xam ci walum fajj rek lañu waxtaan ndax nit ñi tamit febar nañ
6: wa torop sax torop
5: ta garab yi leen jox am na ci garab yi xam baxul yalla mi ma tim xamna lool ba ci ñi naan dañ yok awra non lool mënul lek sax ku naan la mënul ku la mënta yokal sax loxo bi mu guddu mun la yokal awra wi awra wu delu lañuy defarat waye awra waxum li moy bindam nga ne dang ko yok bam gëna guddu loolu mënul nek
6: loolu matna baxé
5: sey du awra gudd ak awra gatt febar la man sey du awra guddu awra gatt febar la man febar bi na lañuy fajj
6: ma sha Allah
5: bam tagaliko ak yow motax man awuma garabu new carton guma la jox legui legui man traitement la am
6: traitement nga am
5: bu lay fajj ba nga wër
6: bu lay fajj ba nga wër
5: non la démé
6: sey walu asma itam mom ya fajj
5: asma mom dama judd mako judd walé won man dama judd wonam asma man ma fajj sama bop bu wërna
6: machallah
5: motax asma bokku nañ febar yi mu ëpp yermane ba kum dal bo ñëw dama ko dindi ci bam dañ
6: machallah
5: asma kep kum dal bo ñëw ma tagalé la ak mom
6: machallah
5: inshallah
6: rabbi ñu kon lay taggo ñu ñaanalante rek joxé wala
5: adé santat yalla bu baax rek
6: jërëjëf
5: jaay di gëreum dooma adamé ne señ Abdoulaye nit ñi am nañ ci man yaakar lool
6: yalla bu yaakar tass
5: amin ya rabbal alamin nit ñi li ñu yaakar ci man yalla nako yalla saxal
6: amin ya rabbi
5: waye nit ñi am nañ ci man yaakar lool señ Abdoulaye
6: alhamdulillah
5: kon yaakar jo yalla bu ko yalla tass
6: alhamdulillah
5: ma ngi ñaanala sama kilifa gu baax ga sama sëriñ ba señ ahmadul muhtar mbakem cheikh mustafa ci mom lay tajé ci mom lay tamalé ba ma koy fekk nak
6: bax
5: yalla namako yalla fayal
6: amin ya rabbi
5: limma defal xawmuko ma kum ko defal man ci kaw suuf dama ne man dom yi ma am yep la wax jenn dom la ci am ko xam moko tuddu ci wul ta koko man la neex
6: ya ko jegal
5: mako jegal ndax da man kuma ko bëgg tuddé ta bu señ bi ñëwon duma ko tuddé
6: machallah
5: tax señ bi bu xasse ba ñëw man amu xalaat
6: waaw da amu to xalaat dang
5: ko dama nan kula neex tuddel ko
6: deug la
5: kon sama dom yep mo don tuddel bokk
6: machallah
5: ta koko sax bam démé bama fexé ba joxu ngant domi bopam la yebal muy señ mustafa señ fallu señ wadou mustafa mom la yebal mu tuddu ci ko kon man señ bi awma ak fayam magalu señ daru osan sa nenañ suba la magal gi señ wacc fi sama kër néma yow lay magalal
6: cete lolu cër
5: ta lolu musta am magalu señ daru osan domi señ wadou mustafa dam ca man mako ci massa am
6: lolu tutu
5: señ ahmadul muhtar mayna ma lepp ci bopam
6: wallahi ndeysan
5: yalla namako yalla fayam
6: amin ya rabbal alamin
5: ngeen ngi fay ta bayyi fa daawu bu baax bi de cheikh mamadul mustafa
6: amin
5: yag and ak mom liggeel bayam liggeey bu raw bañ don liggeel bayam
6: ya rabbal alamin
5: di barke cheikh mamadul mustafa wa safarillahi alayhi wa lakum wa li sha'adul muslimin wa assalamu alaykum wa rahmatullah
6: jerejef amin alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokki jere ngeen jef ñi ngi won fi ci touba janatul mahwa keur cheikh mustafa ndia al karim don fi amale li nga xamne mom di jotaay bi ñu don waxtani walu asrar ñaan ak lu jëm ci walum fajj ak la ci aju mbokki nak kon de ngeen waxtaan yu amna solo kep ko xamne kon bëng nga jokk ak cheikh mustafa al karim ci mbolé mi nga xamne waxtane nañ ko fi kërëm yeen ñi koy déglu ngir ma jox leen tektal bi mi ngi fi ci touba janatul mahwa bo fi ñew nak bo ñewé ba ko nuyu señ cheikh saliou continuer tali bi jëm janatu boko ko ne ba tollok tableau hôpital muy ci sanday jor tableau bi nga xamne mo jëm hôpitalu janatu jëlal tableau bobu jël tali bi jëm hôpitalu janatu delu wañ ni nak ci sa chamuñ bo jëlé tali bi ben mbedd ñaar ñatt ñentel ba jaddal bo jadde itam ba tay xolal ci sanday jor ben kër ñaar ñatt ñentel ba di kër gi nga xamni moy taxum kawmi fofu moy kër cheikh mustafa ndia al karim ci fatali nak fi mbokki aljuma rek la fi nek aljuma bu ne inshallah ku ñew di ngi ko fekk budul aljuma nak yenen beusi ci dess mi ngi koy nekk ci dakar ci fi nga xam mo di fass mbaw cité mandela ay numéro téléphone mi ngi ni 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 ak cheikh mustafa ndia al karim yalla na jangru yep faju ci mbaxu yalla ak katanam ci présentation mi sen bokkum talibé ndongalé abdoulaye sambu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: légi man ngeen ñoo dopp ci plateforme yi gëna siiw ci réew mi man ngeen ñoo sétane suñu page Facebook bi di jant bi TV mané bu lu ko yéxé dawal gaaw fekk ñu YouTube man nga def jant bi TV duggal gaaw ta nga abonné so abonné ba nopi bu faté bëss na colosse bi loli moy waral vidéo bu dugg nga mëna am notification bi indil na ngeen site internet man nga def jantbitv.com suñu ñetti radio yépp man nga ko diglu fofu mané su aduna di dox da ngay dox adam mom

0: badde kalu nan yakunun tigen bu dhuratul usqat salu
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: lèr gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak sinañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamu ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.